bone ka nnete gona hle a kula e di bone gona hle a kula ka nnete ha o se go ka setsa empa he ha re dumela go mo phomotse ba bane bo tloko bo wane nga butlwa a kekeng a tlotse a butlwa phela di dimontse di mo ga o tsena ngwana mme e re a phela o phela ela hey se re phela ka ichu se re superman le mane ka le batho a re se be go na e be re tlatsa ba ba ya se ba mo mo fela ke ga masedi ngwana mme o tsena le randin na go kae empa di bona bo emong bo ntse re shogere o ntse o le modimo

好难看的，啊，我对你真的还有意思。

fa sa mesomi ntate ba kha ba wala di batters be sa ka gate sena ngwana mme a se ya tsebi a ira sa ka tsebi mmona pela hawo ya shore wa fuwa e wa fuwa ntate ba khale ne ba sa hlape ha ka ba ba sa hlape ka tu ne ba hlape ka ntle ya ba skume ena mona ba le vesti ya lengako a ka itsela fela mahlo mona a ka ma hafi wa tsa mona le wa tsa go bona botlametse udimo go bona botlabetse o di mo mane a tloa mono o jaga portfolio e o nka portfolio ya hae wa tswa ya mosebetsi sa tla tla bona mosadi eno hae ka mora goditse tsheletseng a ile a tla gangwe a ka wailese ya hae ba yona tape rekoto e ha ka le hitle mo o tsa mahati dinya thota tsi ba ka mo ka ka mona wa la pina tsi mase ire tsa bo go di sa be lwa di 5 liter ka pa geloni when I do the moment, we turn on one of them. Because that's a good comfort, I got an elicit. Because that's a good mink in elicit. But I think Hannah can I go home? I will not my temo. I didn't get another king. Anna di kenye ka mona a twa mona wa itie bona be the mona go tla go bana ka ba le ba ke te ntla sa be the mona ke te ntla sa be o a itse zanti Number one, the double stairs, the upper stairs. Botani. Hai mabatho ngwana mme

0: Yes, yes, yes.
1: Igwagwa.
0: Ita.
1: Ai. Kana ungufuta. Kaba setata. Baba indeka tona kgodi tona tse.
0: Ya.
1: Kale tsama. Ke ne le tlhua e mane. Ke ne yo rata go bala le ena tsena ya re di o la ba o tsungwa.
0: Eh.
1: E ba le ho la tsena ntate. Ka mo tsa ba di ema ka mo wa jwa bana. Ka sa temo.
0: Eh.
1: E bonda re tsaka tshe ba sa phela. Eh ba na tsiwa.
0: Mwana mme.
1: Mme.
0: Thank you too.
1: Aginage.

Ba ga phetha pineng ha. Ei mabone.

ma shoma ma bedi a me se medi ka mo ga o gena ya bona ke le ka ba o tsoma ho longwana mmenke ke ba ga ba itse hantle ba bang ba fihla ka ndila tswa le violence ya kwa ngwana mme ba se ba ka ke mang ge di ba bona ka go ke ke di o mang yo o tsinda di ke PC EFA yo le zampina se ka ba ba tshintsha ngwana.

sasu fetsu wana gari ranewo sasu fetsu wana tina wana nesile chava amwela sahana mutu gila katswagisa go sotho thate setso pasena sasi jb sigile sa tswagisa ba sotho go thata bosi ba sa rwani bosi ba sa rwani o bitsitse nna pele a gona bitsitse nna pele a ba ela ma a ga khona a khona ba ke butle planeo butle planeo butle planeo nna nna kwa tla ka tla lo thumela ke lo tla ke mmotsa potso ena kana go ngwe ke mmotsa wa se bona go ile ka tsa lo so thumo he bo si bana na ba kopa le gato la bona back give me my love back.

0: Quando é que é? Puta, não ia comprar na Zap, na calação. Puta, na Zap, na IB. Acabar o bocai da minha mão. Vou apimpar. Ai, que pai, mano. Você está aí, já vai saber, olhando na face. A sua aí, depois da direita, você vai dizer, olha lá. A ne potse ntse re go na bana o ja ne tse ba phela ba tshwana ba ke tse ba di ba ngwana ba tshe ka ne potse go na e ba ka be ba di joang be so tsuki ene le show me le metsi e supileng ka mo ra hore ene botlhano ba so thoba e so hotle mo le mametseng gona teng bo mme le montate ke a hope ke a se ba ka pa le a hopola na go ntse go kopela motswetsi ya ne wa mafatla ka mona ka ha thamae di thuso ka nnete mo ntseng le tsa teng le mo di ntseng teng re ntse re ya emohela ntse re leboa ha e le mona le ntse le kenya letsoho bothateng boo a enang le bona bale bothata thata bo bogolo bo mme le bontate o itse ka nnete di thusiwa di leboa go ntse a di bona ntse di phitlha empa se tlileng se mo jang haholo ke taba ya mosebetsi se tleng se mo jang haholo ke taba ya mosebetsi motho yona bo mmele bontate o sale motšha because o ne mo di 28 la utlwa gona o sale monyane ga kae fela ke yeno o sana le bana ba mafatlha bana ke bana ba mafatlha jale o sa kopa thuso e tleng e leng ene ya mantlha gae kore mosebetsi o mpobe teng ampa fumane le mosebetsi ke yona thuso eo a e tlhokang gore bonyane ampa fumantshwe mosebetsi ga ke tsebo gona ke tla etsa bang gore nke kopane le a mangwe a matona o ke a tlwaetseng ke a tsebang di-ps tseo ke di tlwaetseng tseo ke di tsebang ke a tsa mosebetsi o mengata mmuso mmona gagolo mosebetsi wa o cleaner mosebetsi wa o cleaner bo mme ps bo ntate matona ba ntseng ba mametse gona jwale tjena ke ile ka bua le lona bekeng sa go feta mona ke le bontsha gore ga e kere mo kgomo e weleng le ke lekeneng le tsotlhe ga e kare ngwana mosotho ngwana lona ngwana bo lona ga a na le mathata a ko kenyeng letsogo a ko kenyeng letsogo re a kopa ke sa boetse ke eme gape mona ke re go lona maparamente matona makhanselara a ko beng le mogau ke itse o lona ga ke le lwantshe ga ke le lwantshe oang empa ntho e ne re e buang mona ke nnete ya taba ke nnete ya taba ga se botlhe ge lekanang ka maatla ga se botlhe ga sebetsa fela motho a ke eno ha salla alla ka se le moyeng motho ha salla a e mi mona ga ka nnete ke na le bothata bonta tele bomme na le sitwa o kenya le tso buye mo mbo bo ntse le butlwa go ke tlokotsi mwanene ha ba te mosebetsi wa mofuta o feka pa o ipetla fela mosebetsi wa o tlina o batla fela mosebetsi wa go tlina ga tsa mosebetsi e mengata mmuso mona mesebetsi e mengata mmuso mona ga o kobele a le mong go lona maparamente le matona le ke le thuse ngwaneno ga ipiletsa go lona ge a lla go lona le mametsi ke a tseba ba bang ba lona le mametsi a ko thuseng ngwaneno wa motho tlhe a mpa fumane mosebetsi ngwaneno o phetse gantle mmabana bana o phetse gantle o phetse gantle mmabana bana o tshwengwa ke ngwana le mong fela o bonalang bophelo ba gae bo se bo le on and off empa ga se go ka mosetisang go ka lo etsa mosebetsi seno ha se mo sitisi hore a yulwe sa mosebetsi bo mmede bo ntate ma parliament ma councilor a matuna re ipiletsa hle bo mmede bo ntate re ipiletsa a go fengwa nne mosebetsi hle ke a le kopa ngwana wa sanza ithuisetswa ke basotho ba ka thoko fela ba bang ba bona bana matla fela ba utlwa seboko sa motho ya lla ka nnete bontate le thotse le mmametse tabatsi fela ha ona gatwe le nkang a ka nnete ke itse mona ha ke tlotla ke le lwantsha ke itse mona mo radio mo ha ke tlotla ke le lwantsha fela seo re tla se bua ga tla bua diketsahala dintho tse etsahalang ga tla bua dintho tse etsahalang bale tla ka hoja re bua hampe ako shebe ngwane eno wa motho ka ditlhola mohabo nomoro ya ka ya mohala ke 56 16 80 56 16 68 80 ko jile fa yona nomoro ena ka dona ma councilor a matona ma parliament ka le fa yona mosebetsi ngwane eno wa motho o kopa mosebetsi ha a kope mosebetsi fela bothata boteng ba bana bothata boteng ho yena ba o se sebetsi o yegile mono ma hirileng teng le teng se ntse ke etsa thapedi kapa kopo ho mang kapa mang ya ka bang le mokhukhu kapa ntlo ya sa e sebediseng a ko mpofe ngwane eno wa motho go monyana fela a mpa dule ka moo gobane boele monga stense le yena ka nqena o tlhasitse o tlhoka tšhelete monga stense ka mona le yena o tlhasitse o batla rente o batla rente monga ntlo eno ngwane eno wa motho o tsietsing ya gore na ga a tswana o ya kae o tsietsing ya gore na ga a tswa ka ga ntlo eno mono na o ya kae ka maseano bontate le bomme ba maparamente makhanselara a bontate tla go bene mohau ke a le kopa e ba le thapedi e ba le pelotlhomoi ngwane eno o fositse ma fositseng mme wa moetse o fositse ke itse re se ke ra moatlholang mosebetsi ya bula fela o na ntse a sebetsa ngwane o na ntse a sebetsa ntho e re kopang fela e nngwe gona jale ke mosebetsi o ra godise bana bana gobane a se ka metlha a tla thusa ka dijo a se ka metlha o tla thusa bana bana bae ka dijo gobane gona jena se re hatetse pele se ke hatetse pele haholo go ka fumanela bana bana dithuso ofising e tlhokagalang ga re tsebo gona ke neneng tsena tsotlhe di tla phethwa pele monga ntlo a ba boemong bona bo a leng go bona ona jwana ka nnete hao bontate bontate le bomme makhanselara maparamente matuna a bo bontate hao se ka ba iphapanyetsang taba ena ka nnete go kopa se ke la iphapanyetsa taba ena ga a kope mosebetsi fela motho eno o kopa mosebetsi jobane bale a se a le tsietsing o se a le tsietsing ya gorena jale ga a ntsha thepa ka mono ka gantlo eno a dulang go yona o ya kae gobane ga ana tšhelete ya go patala ntlo eno ga ana tšhelete ya go patala ntlo eno but o sa re fela mosotho o feka pa ofe ya ka ba nne boithatelo bo botle go ka mofa le ha ile mokhuku o tla dula ka moo la ka ba nne mokhuku fela go tla dula ngwane wa motho ka moo o ba le ha ba tlo sitelwa mangantlo ke le ka le bitsa ka go ngwane o e se re khutsana ha sana bomang ha sana bomang o hang ha sala mang mosebetsi bontate le bomme ke re lo o mmitsa fela o tlhatswa wa shini mono ka nnete o tlatla o tlatla ha na senya nako o tlatla mona o tlatla tlhatswa wa shini e lo ga nna bokeboketse gona o tseba o patala rente gore kae kae mo setsetseng ana khone khone o fepa fepa bana bombe le bontate ba matuna a aka nnete ko ntse le mmametse hantle le mmametse hantle ya tsa ona ba nna ba ntse mpa mmametse ona ba ke itse ha ke le lwantse ke itse mona nna ha ke a tla tla lwantsa motho mona ka tsela efe kapa efe radio ho ba teng ha radio ko hona ho etsa tjena ho thusa bao e bang ba hloka thuso ho bua ditaba tse bang re hloka ho di bua e se ditaba tse fapanyang kapa tse a ho hanyang setjhaba kapa ho duka kgotso re bua ditaba tseo motho e mong le mong e ka reng ha di mametse a utlwa e le taba tse utlwahalang ho ba radiong ha se hore re be radiong mona tlatla qabanya kapa ho fapanya. No. Ha ke jwalo nna. Ha ke jwalo ho hang. Se ke re fela ke le boleletse nomoro ya ka. 5616688050. 5616688. Ha re motho se mo mme a fumane mosebetsi motho eno. Mwana no sale munyenge na ho 28 years sale munyenge na ho ha ga mothuse mo ga fumana mosebetsi sebetsi mengata mmuso mona ka nnete ga ba ya u cleaner o ntse na batho ba cleaner ba bang ba a tsama hona tsena ba ya ba se ba ya phumolong ba ha u kwalo kwalo ka yena ngwane lwa le ka nne le feka palefe ha u kwalo kwalo ka ngwane ha u kwalo ka ngwane that is what I go mbe tse mo councilor ga ka mo na ke mandate ga go mfe mo councilor ga ka mo nda to ngolle le bitswe la ha ha ba tsa no mo go tsa o tong go mmella no mo go tsa ha o go mphe no mo go tsa mo councilor ga yeno wa mono ndate le le mabitswe a ha ke le ke tsebo mo atame ene ke tlo mo atame ha se koko mo councilor ha se koko ho ha ke motho a tshwanang le nna tjena ha o ya ka ditaba tse utlwagalang ka ditaba tsa bohlokwa ho yena o tla o fa tsebe le yena jale ke batla o etla ha ke re o ntlhotse ke re ha o ntlhotse mokgentho ka moo mokhanselara ka o ntlhotse ka moo jale ke fetele pele ke eo ye moo ge ntse re sebetsana le taba ya social development bomme le bontate ya ausi eno se ke hatetse pele haholo se ke hatetse pele ba ntse ke swa moreneng se le gore fale lengwalo ge leng ke re le ise ke sa tsebe gore na ebe mongwe a lona o lang ka a di isa mo ne ke itse a di ise teng go bona gore na taba tsa ae dia di se di le processeng na empa e ntse ke tla ya ntate sebatlang o tlo konjetse gona a o ise ula ka ya maane mo ke itseng a e teng na ka lengwalo lang la gae o tlo konjetse gona o tsebile bang go le ile kapa tšhe ga e ba le soka ba leetle ke bona gore ke mo ganna ka morago ke a monka ke mo isa moo lengwalong le tlhokalang teng ka nnete bomme le bontate motho eno ga a tlhoke letho o tlhoka mosebetsi fela o tlhoka mosebetsi ore le yena a tshwarise matsogo a tsebo ga kgwedi fela o amogela mme o amogela seo a lokelang go se amogela e le ntshwanelo ya ga ya gore le yena a amogela ga sebeditse ke phetho ga re mothuseng mosebetsi ke ralo wa o tlina fela wa tlhatswa dikobo tseno o tla tlhatswa tlhatswa wa sheng ka e tlhatswa mamedi dumela
1: yale ndade kwa mwai ha sa fuma mo se bana ba ba sala ba nyane jo o tlo ba tsiya le mao ba ikala motho
0: a tshwitse o tla bona gona o etsa bua ndate ke yena ile a tshwara ke tla bona gona ke ba tsiya bua ndate ha fela ke ya mosebetsing ke tshaisa ke tla hai ha ke na bothata e o tsa hana bothata le bo bonyane
1: batho ba mona ba se ba buela ba tsa pele ba bona ba sa e mono ba o itse ba ntse ba buela ba tsa pele ba bona he bo mo bona he ke o tsi o tsa go ke ba tsa pele ka magabane he
0: e ya ntate ke ka hona ke tsho
1: ya ba sa e mona ba tsika ba bua fela ke se mo bo tsa buela la mo ga ya o ke ka ga go ya mmuso ha ba sa e o tsi a se wa o buela ka ba mo ya ngwa ndiri mo
0: hai ntate ha ke tshepe motho ba mametse hona tshe ba tla ba jwetsa wa tsaba ntsegile ka gore le yena ke tla mo atamela ebile ke a mo tseba la nke ka mmola ka lebitso ke a mo tseba
1: a se motho a tlago
0: aao buannete aa tlago gang
1: ona jena ke utlwile go kafoko ona dc mo modimo a re a tlamo walla go batla nekotaemetlhana ya samente o thusa batho ampa o thuse wa tsana ne lepele o fela ba e mongwe a pela a meta pela gaa ba sampa idiwa mo kgotsae
0: e yantate
1: e ya batla nko tsame tlhano a o tla go kwa di go ya di go wa ga mo ha sa ka nomo ta ya le bana ba ntse ba bua tsela mona he he na pa di aga ya ntse di go ha tsala di mo khot o o
0: ba ita pele ke sa pheta mantsoe a ka hape ke ge ho ba se ya le mo yemona ha se o tla le ho bosa ha se o tlatla le bua hampe empa seo ke se etsang ke etsa seo ke lokelang gore ke se etse haholo go motho a tsietsing bolo ka ngwaneno ngwaneno o na le mathata o na le bana ba babedi ba mafatlha mosebetsi o ile a mo felela nakong eo a ile o pepa mosebetsi o ile wa mo felela nakong eo a ile o pepa ya ba mosebetsi ke motlha o fedileng ga gona moo a neng a nka teng ba ileng ba kenya letsogo ba thusa gore mafatlha ano a gole ba ile ba kenya letsogo bele ke sa tla go lona he lona maparamente bakgethwa makhanselara matona bomme le bontate le mmametsi tlhe gao nomoro ya ka se ke e boletse mona 56 16 68 80 ke e butse fonwe la e ka ga ke tata o tswa mola wa ntshwara wa ntetsetsa e mona mokwa itlo kwang ke re tlo kopana ke tlatla ke mathalebelo ntate kapa mme ke tlatla ke mathalebelo gobane ke tsietse ntho ene ngwane ne e motlhaetseng ke tsietse ntho ene e tlhaetseng ngwana eno e ka nna welela ngwana gago who knows ngwana eno wa motho o ipatlela mosebetsi fela bontate le bomme mosebetsi o monyanyana dilemo tse 28 o monyane gao bomme bontate a ka nnete ga ke buile batho ga sa utlweng mone ke bua le motho e mole matsebang gantle go o utlwa ditsebeng ga gore lona bakgethwa ba rona ke tseba gantle le mametsi bontate le bomme a ko e lwaneng a ko ntetsetse fela a ko motlhaise mona mokwai tlisa ngwane eno mone a ka nnete bontate wee I call. Ha ga ba tlo go re nne re bua taba sengata. Tsa go ke botsa re tla be re le hlasela. A. Empa he le lona le a tseba. Go kana go yane. Le kena metse le metsaneng. Le kena metse le metsaneng mo. Le batla monwana. A go mo hopuleng ha le batla monwana. Ke a go mo hopuleng ha le batla monwana ke yenwa. Ngwane no shola ka tlhupa. O go mosebetsi. Bontate, o go mosebetsi. Ke lwa o hlatswa dikubo ka pa hlatswa wa shinla pe mmolo, mo bitse o tla e hlatswa. Nna ka nnete ke suka ba ke bona le tona ka pa le paramente fono nya ka mona a ka ka ntetsetsa njwetsa he mona mo tswa mo kwa itswa ka mona go itsetsa ngwana yo nthonyana mona ke ke ke gola mo mfela motho a le mong ha ke sa go dubua ka ene ke ntate maswetse ke yena tsha motho ke mmona nna go nna ka fela mame di dumela dumela ntate
2: wa tsela mona
0: ke tsena ntate le kae
2: o go so tsini le ja se ba go lo ka le wena go tsarisa stress eh tsuwa
0: pipi
2: I tell my mother. Aba putla ditsa le ha na le botsatsa. Ya ba wa. Ba no le nne ga yo se ba ka itsa. Ha ba ile le tuna ke go dula ntlo ya Musa ba dula ntlo ya Musa ga mo pala ile go tsa.
0: Hantle. Hantle ntate, hantle ntate.
2: O tswe go bua ntse re di tsiba ke se re di tsiba ke se. Ha ba
0: I was like,
3: go zona tumkoele ba ba me e tla ka kopana le yena a husi ka mabotsa ka tabaza dipampiritseno bona o hakae go tlweka go bula uladisa na go ke ne ke mo katela ula katela na go nyeo anenga ga batho ba social development ba ne ba itse batlatla ba tlo tla ba sheba ke go lata ba ya boemo ba mo wa pelanteng ke tla bona ke kopana le nna sa dzinela go tlo gona ile ba kgetile se ba tlile ba go re mabane ke la ka le bala go mobotsa ke kopana le nna ba bane ke la ka sa go kopana le nna ntse ntla lo tsa go o bona ngwana a ne a kula nyane hlile bo phelo bontse bo mosukudisa ka ngwana ona bo tsa tsholla hlatsa ba bana ke kopana le nna go tlile bo taba mo futu jwalo ke le bona ntate ke ntse sebatane kozo habena de mkoe waziba ke sabora ke peta mkoena taba ena ya batho bana ba fatse mona mo gona bo se batana ga tsama ya nteng ba bona ke gona ba utlwa mbogoko go bona masisatelwana waziba ba eta pele bana ba bona bana ke nahana hore ha ene ba ke batho pele ba mohlomong ba bana le thaselo go gona ga le sejaba bana ba lokela go ka tsona di radio ka lona bo mokwai e ba tseba ditaba tse fatshe mona empa le ha ba dutlwa gobane ke ke be wa ntjwetsa gore lenaneo lena la gago la Speak Easy ga gona moetapele ya a le mamelang kapo eo a le tseba gona bele jena ga e banyaneng ke pheta mantswana ka happen that ga e banyaneng ge ka ga ba le motho ya a nang le bothata ka nako ya dikgetho o tlo thola go shebelela nate mokwa ile ba mamedi o tlo thola go shebelela o kekebe wa bua nakon e o e buile mo godima radio go tla bo ke ne baetapele ba bakae gona jena ke ba bantfetsa gore le batho ba pela batho bano ba nang le monyetla wa go gokagana le bona ka mehala ga gona motho e leng go mametse ba ntse ba utlwa empa ka ga gore bele jena go sa le monate ka letlhakoro le la bona moruma ke tlelo sa shebile ka go bona ga gona ya ka banga tlha mona ntate ga gona ka banga tlha mona empa nako ane motho a bonang gore fele Stock City sena sa se mo mmeng e ka ga se tla tswa ka gano ba re ko boela batla go rona gore re boeleletse letswa la monna re boela re mo tlwelise gape-gape mono a mome Stock City e be ga qeta go se keya ka ganong o kgabala le gona go shebela kwana ke a leboa ntate ke ntate sebatana ka taba
0: bo ntate le bo mme radio e gokaganya setšhaba se gole le setšhaba se gaufi radio o bua nnete ntate sebatana le ona le bagolo ba rona le godimo mane ga se gangata le ka tseba dintho tse fatshe ntho tse fatshe mona le tla di tseba ka di-radio o tla tseba taba eno ka radio empa ke dumela gore mopolotiki e mong le emong o mamela sa le moya o mamela radio ena le ena le ena le ena o batla go utlwa gorena mona go buang eng lenlenlenlenlenlen ena le yone lenaneong lena ke dumela gantle ntse le mametsi bontate kapa bomme mpitseng fonong yona ena yaka nomoro ke lefile yona ntetsetsemo ngwaneno wa motho a thuse ngwaneno wa motho a thuse ke itse go lona bontate le bomme ga ke le lwantshe fela ke re kgomo ke ena e wele ngwaneno wa motho o na le mathata o batla mosebetsi ngwaneno wa motho ke eno o batla mosebetsi ke eno o batla mosebetsi o go fe kapa ofe ga kgethe o tla o pheta gobane o ba tseba ga kgwedi fela go na le seo a tla se fumana o na le seo a tla se fumana mo thuseng bomme mmamedi dumela
4: ntate mokwai
0: kgotswa ntate
4: nna ke tlakaka nta
0: ntate
4: ke re ke tlakaka
0: ee ntate tlakaka
4: ga ke batlhantse ore e ka re oba gafela o ile o tlame goroba oedisa ntate batho bana ba tla di-5000 ka manta se se batlana boa bolela ga o batlaoo ba tshwara sepontšhe ga ba etse ka golo monako e baetsala ga ba tse ka diphetogolo ka mogaleng teng ka mana batho bana batho bana matate mokaa tlameka ba tekise ga re re ba tlise setšhaba le ka ba batekisa batlaga ba bakgetha le gona ga se re ba kgethile ga re atlaa motekisa a thuse ngwane eng re motekisa molemongwe a kile gafa ngwane a tsela petogoleo otsa ngwane ga ena o tsela petogoleodimotlaseaoimong wa tsamaya ntate sebatana o bua nnete ga o atsana dikgetho mola ga o katho o le mokwadi molaoena petrol go na leetaplakare e emakrasi mo batanka ukanye go se bodu mo pc ga o batsaba dikgetho fela oreekoaka gana itlhaege otso bone o tla kela mane ga motokofala o sie sete ya itlaege ga se o bantse ba sa ba ntse ba utlwa ba itshebedisa kwana ba ntse ba utlwa itlhile ke nna ke o kopa o koatamele wa ka
0: moetapeng
4: oko moatapo o bosimola batse ba osiae motegotaasaa mo o lela mo otse opela otse ba fumaa karabe le tla go kgothatsana
0: kelele
4: masotswana a ntsa utswa iselete mana ba ntsa ba ba tsela jetrogo
0: a khona hanke re sebetseng hantle bo mme hanke re sebetseng hantle bo ntate tshaba sena ke sa halu ke sa lona tshaba sena se buswa ke lona tshaba se se buswa ke lona ha ba mo kgetho wa le batho wa la stadium e ya ka Paul wena qwading motho ye moli ye mo no sa tswetela go na kwa party finya dipolitiki e se ile motho a ha ise ile motho wa hao ye go gona kwa politike itseng wa mogao itseng a fitla wena ga ntate ke kopa thuso e tsena tsena mo thuse go ba motho eno ha le kwa lo sa letla sa puso ya hao ise le wena motho a mo tshiri a ka nnete bo no mame di dumela
2: mo go ena ke ntse ke di tsabela ka mogana sa ka tsa e di re ha se a se mo kha ka yo e le ni parlamente fela go na le mapagamente a kgegethane ana ka ga motho ka motho a pheletseng gobane le ba di fuwa di-5000 akere a fele matona matona a fuwe di-5000 gobane a tsamaya ka dikoloi tse otlheng di tsa mmuso ge bua ka bana ba sae ba sa fuwa e seng matona di-5000 tse ba etsang ka tsone gobane ka ga o fitla mona o etse rena ga wankgetha ke fela tsa 5000 ya motho e le a sa mokgethang ena

0: bomme le bontate, bomme le bontate. Nomoro ya ka ke 56 16 68 80. Na le thabetse go be ngwane o tla swa ka gantu yo ka mo. Le sa tsebo na ma ido phela lo phela phela mo mfuta o feng. Ka ne lu tla le ka tla go tso fara ngwane o ka tswe. Ka ba o sana ka ntse tsa mbetsa gore ntate mo ka o tsebe ke le kuwe ka gantu. Ke ntse ke lo ba lo ba strateng mo. Ka masiya. Ah e bo ntate le bo mme no no no. Ah e bo ka no no no no no no no no. No. No no no no no no. E sa mo nnete ba go bonta tele fumanela ngwana no mosebetsi ka nnete ke a le kopa. Ke re fone na e ke ibutsi. Ha le ka re fela ka la bobedi tlo le yena mona mokwa imona ka tlotla ka bona ngwana. Ke a tla mo ke a molata mo ma teng ka kudu ya ka mona e tla ke re ke yena mme ke yena ntate. Ke. Sa ta ipuella se gri si go ka mona go na o hoetsa langa. Nna se ke tla tseba ditaba ka morago. Fa ngwane no mosebetsi bo ntate. Fa ngwane no mosebetsi bo mme. Ka nnete. Fa ngwane no mosebetsi bo mme. Mme di dumela.
1: Ntate Mokwai.
0: Ntate waka.
1: Wa tseba ngwane o tla o fumana mosebetsi fela gore o tla o fumana. Ha ba motho a tena bokate e tlo thunya e mola mangwe le mmu. Wa tlo na boga bila di thata lwang.
0: Eh ya ntate.
1: E tla ga ufumala e tlebe le e thunye ile mo mangwe le. Ja u lela. Ba itse bi se kwana. Ba itse ba utsa ke he e tsena ha ga mula ga meta blampi mo o go batswa go le batho ba ga di. Wa tla go mmetse ka la le lo social development e go ya ke.
0: Eh.
1: Batho ba bangata ba go putse nne ya le tlo ke mmatedi. Ke se go tlile wa se go mata fa tlo. Wa bo me go a ga ba ile hona mo sa go bua ntse a ga ba ile mo lo pele le ngone. Ile le tona a ga ba tsa go melela mo tlanga, ra tsa go melela mo tlanga sa go tati. Yena sa go tati.
0: Nga tla kaache.
1: Ho ntse di wala matura, ma ri tsana le le mo la ka le nne le ha ri tiyo le ke matikana. Ha nna tlo tona le ntate. Ke re me ma ntse di a ba tsa go ka mo re mo kwai. Ha go botsi di a uetsa. A ga ba tsa go ta mo me pele le go. U ye ntse o no bua ka ngwane. Nou nan wana wawa jwang. Me ma ton diya gwa sa akouta moun. Le kalale le chene se gwenye a gwa se mwane lou. Ha, bat de di la wawa wana wouta de. Se bat la yon ta wawa wapwa wane wizde lou wane lou moun. Patro ma akape la koumye tata zi. A ba tonke la moun. Bane le tuna le lou zi moun da de li li li kale yi. Yon ta zana apke le tou matago yon moun. That's this.
0: Harry Connay. Wanda de de wame me. Bontate ka ofela mafapana ka ofela ka ofela lo ngwanelo tsietsi botla mosebetsi bontate ngwanelo batla mosebetsi bontate ke a le kopa nomoro ya ka ke 56 16 68 80 tla iphetwa ho tsela ke tswa ka mo ntetsetse mona le mbetse fela ge tlisa ngwanelo mona ntate tlisa ngwanelo mona ga tlo bona re tsaba ngwanelo ona tsena banga pa bang ha go di ena fela tla me ho rapatela rente. Ha kgwedi ena e fela o tlamela ga patale rente o tla enga kae a sa sebetse ngwana wa motho a ba ile utswa a e bo ntate a motho ha lla a e mimona a lla ha le o bane a iketsisa o lla ile o bane tsietsi ri teng yena o na ke ba ba tlatlalla mona ha e ba ntse ba o hana mathata. Eno utle sa le mmona a lla bontsha gona bona le botlhata bofele bofele bofele. Mme o kopa dithuso. Gona tsena o tsietse mfela ntwe le ngwe mosebetsi. Mamedi dumela.
2: Amo ga o go phatela ke taba e rona le motho a tsiang ka boikarabelo ba thumba bo ba se wa buri.
0: Nade?
2: A ke lo le ke se mo lla ka ngwana yo o na go bontsha go thata ba hae ba thumba bo se wa hore tsana a jira sel.
0: House of the land, Daddy, one. House of the
2: land.
0: How so silent that house of the land? House of the
2: land.
0: Social development. Ha ba lengolo le eno le teng mono la ngwana eno wa mono hla go mpoboneng ke le ka fitla mono mme mo la mpona mono ka ithalosa gona ke mang ke le ka ithalosa gona ke mang ke tla tlama go ibetsa follow up ya bona gona le ngolo le eno la hlele le sentse le sebetswa le la la usiena ngwana eno le mo 28 o tloka mosebetsi gona ntlo.

0: a bo ntate le bo mmya a bo ntate a no no no no no no no no no no no no no no no no no no ene e tsala yona ka nnete ha rena we utlwa kanete ena nna nkebe ga e dumelela ena yona ka nnete ke re ke kebe ga e dumelela mosadi eno wa motho mosadi eno wa batho a thuso kapa ke ntse ke reng batho ba modimo bomme le bontate ngwana eno ga ana monna motlho o montsi ele re se ka ba o na le monna ngwana eno ga ana monna o ira go jwa lengwele ngwane eno wa motho o empile a ba phoso fela gore bio o ira go bea lengole monna ya mo etseditseng bana ke eno ga re se bo madi mma bana bana ke monna ebile ke mme ka tlo mma mafatlhana ke mosadi ebile ke monna ka ga ntlo ga bana bana ba tla ja se le go fela ena a bone gona o tsometsomela bana go ba je jwang oa ba tsomela ee o ba tsomela jale bomme le bontate matona maparamente makhanselara aa ga ke batle go nne kere ke mokgetho wa kae kae ge basotho ka go fela ka ditsena ge basotho ka go fela re bua puo le nngwe ga rena o tshwana ka maikutlo ga rena o tshwana ka dikelello ngwanenwa o phela le batueng le kapa go thwe ke sepoint kapa kwading something like empa mokgetho wa thuathe kapa mokgetho wa bereya kapa mokgetho wa kaekae ga utlwa piena ga e ba ke motho wa mogolo o tlatlamewa ga bonana o etsebang o tlameya o bona gona boetse ba nna ka nnete bomme bontate ke a ipiletsa go lonatlhe ke a ipiletsa basotho baise ke a ipiletsa nomoro ena ka ke e butse 56 16 68 80 ke nomoro ya ka eno mogala ke a tswa ka mo mme ga ke tswa ka mona ke lebeletse gore e mongwe o tlantetsetsa e mongwe o tlantetsetsa ngwane eno ga sebetse o tlhoka mosebetsi a tseba go phedisa bana o tlhoka mosebetsi a tseba go patala ntlo ya motho gona jena o a tswa ntlong boo o le go bala kae o le go bala gamang sentse ke go lona bomme le bontate be bangwe ba ka ba le pelo tlhomoi ba nang le matlo a senang beng ba tsone kapa ntlo e tswileng fela fa ngwane no wa motho ntlo basotho ba itshwe ke sebeditse nna le lona go sebeditseng teng ga tla be itse go kopanang gape be ke e tlang ga morena tsa gabolekile ba bae Mame di dumela wa o qetela.
1: Ee ntate bana.
0: Ntate.
1: Ke ka ke ha mama mo.
0: Ee ntate ka ha mama ka mo.
1: Ah o sasa. Mwe ta pele o na o thinking that inga u da lo ha hela motho a jwa lo ntlo mona na go go. Le batho ba ha bo eta ga tse o itse mo se di mo ga ta mo tsisa ka taba e re go bolela. Go tla etsa hala jwang ke go kopana le ntate mo gagane ana mono ke ke e lwa ntse bo mo bono ga tla bua ka yona taba e
0: ke ya le bona tlo ka nka le bo ha o no mo ga ka ke go se fumane
1: e ya ntate ya ga tla etsa jwalo ga tla etsa jwalo ga tla bua
0: tangi ntate wa ka tangi ntate
1: tangi ja
0: ke se be di tsena lona ga tla bo se go kopana gape o sane ba e be ke tla bye bye

na ko yo motho o sali o fela ona le nako ona ntho tse ding tse re dietsang ha bobebe ibe hutswa ho tsona ha ho be bonolo ona ntho tse ding tse re dietsang ha bonolo fela empa o fumana hore ho tswa moo ke qaka e tshabehang fela he ka baka la gore morena modimo eo re mo rapelang ha e ka tshobotsi ha re le maemong ona ano a o re sitwang ho intsha go ona ena o jela phate ke di modimo halleluya ka mohau wa hae o jela phate

0: Aleluya. Hussein umudimo. Hussein uyalinting. Hussein uyaninga liting. Ntato waka ya lukileng ya tshepahalang. Yeo reng Hussein ha mafube. A se a hlaile Jehova wa magotla. O re hlokomele ka lentswe la hao. Modimo wa rona ya lokileng ya tshepagalang, re a leboga o seng go gotle. Ntate wa ka ya lokileng ya tshepagalang ga leyo lebitso leo re le fileng tlase lefatsheng le ka re phedisang ka ntle go lebitso la gago. Re a kokobela monghadi wa benghadi ga o sa re tlhokometse. Ke le Basotho modimo a ka lokileng ka go sealemoya sa PCFM. Ntate wa ka ya lokileng ya galalelang ke a rapela. Re thuse modimo a ka lokileng re le setšhaba sa gago. Lentswe la gago le re phedise. O lokile rabosaseleng morena wa kganya. Hayo ya ka lekanyang le wena. Ke gona bana modimo a ka lokileng re sa utlwa lentswe la gago re thuse ka lona. Re gaugela modimo a ka lokile bane re tsinya o qetela yeo o itse dinako di tlo fitlha dinako tsa o qetela mme re tlo bona tse golo. Ka gona ntate re bula dipelo go itukisa modimo a ka lokileng gore ntate re tshepile wena fela. Maemong a bophelo bona ba lefatshe leng. Ke a rapela ntate re thuse ka Jesu Kriste morena re a leboa. Motlhanka wa gao ke enwa a sa tla re fepa modimo a ka go utlwa wena. Modimo a ka ya lokileng ya tshepalang o bua ka molomo wa gae ntate re a rapela ka Jesu Kriste morena re a leboa. Halleluja.
1: Re leboa go lo.

Mamedi, hodima sealemo ya sena sa PCFM lenanehong la aletareng ya tumelo. O tsamaya le ntate John Mokela jwale. A re tsa tsena ra di tlwaela fa sa lebanta la hao he la phuloho. Re a lentsweng la ntate Modimo. Re leboa ka thapelo eo e matla mesong ya letsatsi. A re mamele mona he moratuwa wa ka. Yes. Hallelujah. Lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona ho ona hobane wa le hlokomela. Le tsohe masene le fadimehe hobane diabolosi e leng sera sa lona o ntse a dikadika jwalo ka tau e purumang e batlang eo e ka mojang. Hanang ho yena ka ho tia tumelong. Hanang ho yena ka ho tia tumelong. Le ntse le tseba hobane dihloho di teng, dihloreho di teng. Le tsena dintse di tloreho tse teng dintse di hlaela le bana ba bolona ba lefatshe. Empa Modimo wa mehauhelo yohle o re o mamele kibala ya Sesotho se seng tjena. Hallelujah. Ke kopa bala ke Petrus wa pele kgaolo ya bohlano ntumelle ke nke temaneng ya leshome ere empa Modimo wa mehauhelo yohle o re bileditseng ho ka ye ka Kreste ho yena o re bileditseng ho yena ka Kreste kganyeng ya hae e sa feleng. Ha le se le utlwile bohloko ka tshiwana, o tla le etsa ba phethehileng, o le tiise, o le fe matla, o le thee. Hallelujah. E re Bibele, empa Modimo wa mehauhelo yohle o re bileditseng ka Jesu Kreste ho rua kganyeng e sa feleng. Ha le se le utlwile bohloko ka ditshiuwana o tla le etsa ba phethehileng, a le tiise, o le fe matla, o le thee. Mamedi, Modimo wa kampane thusa ya ba o utlwile. Morena wa ka, ke lentswe la hao lena, mme lentswe la hao ke wena ka sebele. Jehova, lentswe la hao ebile mothei wa dintho tsohle. Ntho tsohle di entswe ke lentswe la hao. O fetotse maemo a lefatshe le ne le sena tshobotsi ka lentswe la hao. Bebele e re ho ne ho sena letho ho le lefifi, lentswe la hao la laela kganya ya ba teng. Ka lentswe la hao metsi a arohana le mobu. Mme ka lentswe la hao ka je, a ko bue hle ntate, o na le maemo a swebehlehileng, o na le maemo a senyehileng, o na le maemo a dubakaneng, o na le maemo a hlokisang botsitso bophelong. Bohloki bo teng,
empa ra tsi ba tarollo ke lentsula hao bua le di pelisa rona ka lentsula hao

0: tswela pele a re tswela pele mamedi wa ka nako metsotso mashome a mararo gantle re furaletse gore ya botshelela re tlo gagatha le wena go fitlhelela mane goreng ya borobong tlo tsamaya le wena fitlhelela goreng ya borobong mane jwale re nka stepe jale re nka stepe re nka gato re a kena re etsa jena re a kena re a kena a re a kena re a kena a re etsa jena re a kena lentswe la modimo re le badile bukeng ya bobedi tse ke re nna John First Peter bukeng ya pele First Peter chapter 5 e re qadile ho verse 7 raema verse 11 antlentle ditaba tsa rona di mona mo modimo a reng letsohe masene me le fadimehe o bani diabolosi o thewetse lefatsheng o arabaka haleluya fela jale e nkutlwisa monate mona mo ereng ha le se le utlwile bohloko ka disiwana modimo yena ka sebele ha re se re utlwile bohloko re tla utlwa bohloko re tla utlwa bohloko ho lokile fela la re se re utlwile bohloko ka ditshiunyana di se kae e be yena modimo o tla re etsa ba phethehileng o re tiise o re matlafatse o re thehe ha re se re utlwile bohloko ka ditshiuwana modimo o tlo re etsa repair o tlo re etsa ba phethehileng halleluya a re tiise e le modimo a re fe maatla a re thehe ha re ka ra shebisana taba ena ha mmoho ra tsamaya mmoho re le mmoho re tla tseba nnete hore dintho tse ntle hangata di tla ha bohlokonyana tjenana ho na le nako eo moposo hausi e neng e hahuwa ha e hahuwa ho ne ho beile setshwantsho se seholo se bontshang hore na ebe ho hahuwang pele e hahuwa ne re fuwe tebello ya hore na re lebelle boemo bofeng ha o se ho qetuwe ya ba ho a phathahanwa ho a tshipuwa fatshe ho etsuwa moralo kapa foundation ho phathahanwa ho ne ho etswa ho ipapisitswe le setshwantsho seo re se behetsweng hore re lebelle ntho e jwang halleluya ha o phathahanwa ho etsiwa foundation ho a tshipuwa fatshe ho a tshipuwa fatshe ho hwa ngwapuwa ho etsiwa moralo ha e ne ba lefatshe ne le ka la bua nakong eo ho ntseng o kgethulwa ho etsiwa dintho tsena lefatshe le ne le ka la bolela le lona hore na le utlwa bohloko ha kakang kempa ke re ntho e nngwe le e nngwe e ntle gore e be ntle ga e kale e sentse e le ntle ntho e nngwe le nngwe le nngwe e ntle ga e kale e sentse e le ntle go na le mo ke yang ka taba ena gore e be bomme ba batle bontate ba batle ga ba qale sentse ba le batle bana gore be ba batle bonkgono ba batle ga ba qale sentse ba le batle go na le mo go qalwang teng and ga o qalwe ga monatenyana jena ga o qalwe ga bonolonyana jena na jono o batla goreng ka jeno ke batla gore maemo a bophelo a ka o sotlasotla a o subosubokelela empa qetellong ya ba semaaka gore e be go tswa jaaka go tswa pabala go tswa mogale dintho di qadile gantle mosotho ga a bona boemo bona ngwana ya neng a tloa mo o sutlegiweng teng e se e le ena ya palametseng ka godimo go ba bang ka maemo a bophelo a moruo o ye a re e fela mogale o tswa maroleng ga le se le utlwile botlhoko ka ditshiuwana modimo wa kgotso o tla le etsa ba phethegileng halleluja modimo wa re tlogelela re be basomua re be ba nyatsegang re be ba tlhoutlhouweng tsena ba kgasegesegang go be bohlokonyana bophelong kathontse a pheha vaseline kathontse a lukisa boemo e le modimo halleluja ee halleluja ntho tse ding ga o di bona se di le ntle de be di qadile ga bohlokonyana jale bibele e re ga re se re utlwile bohloko ka ditshiuwana modimo ka boyena ba gae o reetsa ba phethegileng maemo a mang le a mang a bohloko o fetang go ona gopola gauta re rutiwe gore gauta gore e be e a benya e ntle ga kalo e fetisa mollong ya lekwa e lekwa mollong e tsebe o phetega kapa e phetagale e be ntle bohloko bo tla ba teng ee empa ga se ba nako ke ba ditshiuwana ga se ba ditshiu tsotlhe halleluja maemo a o leng go ona maemo a o re leng go ona ga se ga e be maria ka nako tsotlhe maria a tla a feta e ba tlabula mogatsela wa tla wa feta e ba motšheso ga le se le utlwile bohloko ka ditshiuwana modimo ka boena ba gae o leetsa ba phethegileng o reetsa ba phethegileng wa re tiisa jwale o re qalaqalong wa re tiisa e be re ba batileng jwale motho kapa boemo bo na le motho ya bolokisang ga bolokisitswe o se o tseba gore na nakong e o kopanang le bothata bona nakong e tlang o se o baleela kae gore o lokiswe gore o phethagatswe gore o tiiswe halleluja o se o tseba gore na o nka letlhakoro lefeng la bophelo o nka seterata sefeng gore o tle o phethagale
1: o tle o tiswe ha le se le utlwa bohloko ka ditshiwana modimo ka boena ba hae ka sebele o leetsa ba phethehileng wa le tisa e le gore ditlamorao tsa go utlwa bohloko wa nakwana ke gore o tlo phetheha ha o iketse ya phethehileng o phethahatswa ke modimo o tiiswa ke modimo o tlo ba ya tiileng o tlo ba ya tiileng wa phethahatswa ka morao utlwa bohloko wa tiiswa ka morao utlwa bohloko o fuwa maatla kapa o etsiwa ya maatla ka morao utlwa bohloko batho ba bang ba kwetlang ba re no pain no gain e mong mosotho a re ga o tse fumanwang ditonositse letsatsin la kajeno ke mpa ke lakatsa gore ke re go nna le wena dinako tseo re phelang go tsona bophelong bo re bo phelang ga se ka nako tsotlhe dintho di tlang ka leboso ga se ka nako tsotlhe di re fang smile nako nngwe di re sosobanya difatlhego ka lebaka la o ba di re utlwisa botlhoko ga o se utlwile botlhoko ka ditshiuwana modimo ka boena ba gae wa o phetha o etse a phetheileng o fa maatla halleluja e be wa o tiisa ka nnete motho ya fodisitsweng ke modimo ga a temeke aa ga a thekesele ga a na letswalo ga a tshowe motho ya la utlwa botlhoko ya ba o fodisiwa ke modimo ga a tshoge tafita o la utlwa botlhoko ka nako e telele empa se re utlwa bua pesalemeng ya 23 o re le ga nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa lefu ga ke tshoge bobe le ga bo le bong gobane ke tiisitswe ke modimo gobane ke lebetswe ke modimo gobane ke fodisitswe ke modimo gobane ke phethaditswe ke modimo boemong bono bo o leng teng go bona wena moratio wa ka wena ngwaneso o modimo ke ena ya o tiisang ke ena ya o phethang ya o etsang o phethege ke modimo fela ke ena ya ka tsebang halleluja go fetola seemo sa gago moratio wa ka o re modimo ga re se re utlwile botlhoko ka ditshiuwana o tlo re etsa ba phethegileng o re modimo ga re se re utlwile botlhoko ka ditshiuwana wa re tiisa o re modimo ga re se re utlwile botlhoko ka ditshiuwana o re fa maatla ke le go qeta mona mareng wa re thega he reforms us o reetsa reinforce e le modimo halleluja modimo o phetha botlhokong bona bo boleng ka gare o bona o isa phethegong botlhokong bo boleng ka gare o bona modimo wa o tiisa o fa maatla jalo o tlo o thega wa o thega gore o thewe kore o ke o tsukutlege pele ke bua taba ena ka sebete ke bua taba ena ka tsebo ke bua taba ena e le nnete yeo ke e boneng ka modimo gore le ka utlwa botlhoko ga se botlhoko ba nako e telele le ga satane a ka o tlhasela a o etsa ntho tse pedi tse tharo tse botlhoko ke o jwetsa nnete ka jeno gore modimo ya ntseng a bona ga a etsa o etsa ka sefutho ga a gotlisa o gotlisa ka maatla o gotlisa ka o phethagala go sena tabana ebe o nkile nako e kae o le diphateng tse tšhesang go sena nako e telele go sena tabana ke nako e telele ga kakang o ntse o sokola mosebetsi o tlhoka kgotso ena ga a tla modimo wa o phethagatsa ga a tla modimo wa o tiisa ga a tla modimo wa o thega ga a tla e le modimo o etsa go phethagetseng ka wena gore jale ya o utlwisitseng botlhoko o utlwa ena botlhoko ha ke re jalo o a breaka ile modimo modimo o ikotla sefuba ka bana ba hai modimo o a breaka modimo o a breaka wa ntalla ka bana ba hai haleluya ka ke tso sa hai ile modimo ha a ke modimo ke modimo ena o tla bona nako nyeo o seng o hlatswitswe ke modimo nako o se o phethagaditswe ke modimo le botle ba gago bo feta bane ba pele gobane se o phethagetse o sa o entse restructure sa o entse reinforce ke modimo ga o sa bonagala go kila ba le dipha go kila ba le metopa go kila wa ba le mefopodi wa ba le metwa aa modimo ena ga a tlatswitse o tlatswa ntho ebe e tlweke ga e le tshweu e be tshweutwa e tlhakatlha ke modimo ga re ka ra bulela megala mo na gona jale ra utlwana modimo o utlwisitse batho ba bakae botlhoko ba ba tela ba nagana gore modimo ba latlhile empa gana lesena ga o ka sheba modimo mo a seng a ba beile teng batho ba lebetse gore ba lebetse ka botlhoko ga ba lebala ka modimo ba lebala ka botlhoko gore botlhoko ebile e ka ka ke maaka e ka re ke lethetsi gore motho o ne a fetile boemong bono ke batla gore ke re wena wena ya fetang boemong bo botlhoko ka jeno modimo o na le pheo o na le sepheo o na le morero ka bophelo ba gae taba ene re kana ra e botsana kapa ra botsa Jeremia chapter 29 verse 11 e re nna ke le modimo ke tseba megopolo yo ntseng ke e gopotse ka bophelo ba gago mamelela go se o kae ga o se utlwile botlhoko ka ditshiuwana ha re ka ditshiu o re ka ditshiuwana o na le morero modimo ka bophelo ba gago halleluja ke modimo ke modimo re ya goreng ya bosupa re setse ka metsetso e leshome le metse mmedi tse re palame a letareng ya tumelo sealemoyeng sa People's Choice Masiru mona tabinga bana. Hallelujah. How say lutle botloko ka ditshiuwana. How say lutle botloko ka ditshiuwana.
2: Le bitso la morena Jesu haleboko se.
1: Hallelujah.
2: Ke o dumedi sa hlemphong ho seng hona. Ke ra modimo le go dimo a o etsa hanno le go seng hona ente le modimo ya tseba
1: haleluya
2: mo ba di lenteng go seng ke bile se re lahlelang dipela ya lotso se tsa lona
1: yes
2: go yena go ba no ya re hlokomela
1: ntate
2: ke na le modimo ya re hlokomela ha ke tsebe go na go seng hona re bua le mang go tsama PCFM but go seng mo go ba dueng teng bibele se re lahlalang dipirelo tsotlhe tsa lona go yena gobane modimo o ya le hlokomela e re satane o dikadika jalo ka tao e e batlang eo e tla
1: mogarolang
2: ke batla go mamele taba ena gantle satane ga se tang o dikadika jalo gobane satane mokgwa e ke motho a feikang o ikentse tao ka baka la gore batho ba tsebaga kapo o a tseba go batho ba tlhaba ntho o thoke tau o swagantse gore ga a tlhamolo ele tau batho ba tlo ba lega but lentse la modimo o seng go na le re latlhela nka tse tsone m moruti wa ka goseng ntho yo o e latlhelang ga o e shebe gore na e ya kae ga re nke motlala gona ke na re tshela matshelo a gabedi mono ge nkile dintho ge ya di latlhela ge di latlhela ge bile re tsamaya re sa shebe gore na di lo wela go kae ke batla go bua le motho o seng gona ya utlwang a inetse latlhela go modimo latlhela go modimo yena gobane o ya re hlokomela ke modimo ya tswang go re hlokomela ke modimo ya tswang go tsena ka gara bophelo ba ngwana motho dintho di mo tlakile ga ke ga modumela go seng gona modimo yena re tlo bona dintho a di loka latlhela go yena
1: halleluja
2: tlwela ya bathong tlwela o latlhela dintho tsa gago batho bana batho ba tla o fa dintho tsa bona batho bana le dintjo tsa bona ntate wa ka batho bana le di khwantshane tsa bona seo ba ka ba fa ntsona ho shengola ba re manyeo ka poranyeo ha o le tsena na ko potela ka ho nyeo ka mona o tla o thusa ho fetse big batho ho shengola le ntsula mo dimo ka lahlela se tade ka di nenda tsa ka di lahlela
0: ka nnete
2: ke di lahlela ho modimo ya re tsokomela ya se bang se ya mosaka ke lahlela ho wena ho shengona ho ba le wena ho modimo ya se bang go phelo ba
0: ntate wa
2: Kusatso tenor na boemo bo ke leng ka haru bona ke ba mofuta ofeng ba titlola hlala dipelaelo tsa ka wena ho seng hona hore wena ya re sokomelang ho komela boemo bo ke tsamang ka haru bo
0: Hallelujah
2: lafela lafela se ka be ya lafela wala tela ntate ha o be
0: wala tela ntate msimang
2: wala tela ntjo e lafela ntate wa ka wiso tlo go na ya singe ka bo ba jwa because bibini re lafela di pela lo tso se tsalo na go yena go ba le modimo yena o tsoba go le sokomela
0: o ja lo
2: ntate a sokomela modimo yena ntate ke ne re re tsama go bana ke tswile ka jeno because ke na le modimo ya re sokomela
0: haleluya
2: ba bana ga go bala ga lafela tlo yena ga ntate ke lafela go yena bo shimbona ga sa khalea tso ha le rona ke go loke bo shimbona o re tso sita go sengona because ke ile ga lafela
0: Hallelujah.
2: Ke batla hore ho seng hona ho motho ba mpelo ha e robeile. O bona dintho di hana ho kopana la hlela ho modimo. Ho seng ho tswela ho ya batho la hlela ho modimo.
0: La hlela ho modimo.
2: La hlela ho modimo di pela lo tsohle tsa hao. Yena ya tswa ho re hlokomela, a tswa ho hlokomela, a tswa ho nana beletsa. Bo e ba ho poeteng, ho ba ne yena o tswa ho tsena. Mo ngwana motho a sa go nngwe ma dibara. Yena kwa ho ketela ke phetho.
0: Ke nete ntate.
2: Ntate.
0: Ntate wa.
2: Buke nyaya ya bakorinte ba bobedi o sare yena ile modimo. We ikotlisa mefokolo nya rona. Mo re nge fokotse go nna modimo re tsang a re fa matshati. Mo ka mona le motho seng a nya ha no sengona ya bona e ka bophelo bo fedile. Ba neela moratlo wa kahle. Buke ya ba itse bua ka bena. E re se fate se o la se ka sarengwa. O tsiya sona a tsofalla mo bung. Empa ha ke ukwa metsi ntate. Ke tla phela because ke pa tsale teng. Ke ba ke sa se fate se o se ka re. La tsela o se.
0: La tsela o se.
2: La tsela ho modimo.
0: Ei.
2: Se ka la tsela ba tlo. La tsela ho modimo.
0: Ya hlokomela.
2: Ya hlokomela. Lafela. Nga tsaka lafela o seng hona. Ke di betsa fela. O bona motho a la santate. Ya tswa ngola ho di betsa fela. Ha go tlo go nadi ya hasana ya khala ya tsa. O di betsa fela because ho itse lafela di tsela. Ha wa se be a di tsela. O tsaka tsa ha o tlo ya ntate ntso tswebe. O tla wingile hantle ka tlhokomelo. O we be be a mo ru no.
0: Ei.
2: Ho go tsana ha o khutla o tla ho ifumana. Ba tlo e lahletseng. Ha o tsebe go nae we se kae? Lo re na mo mo iteng e bo engwe mo fetse. Because we tswe lahlela.
0: Lahlela.
2: Ke batla go mantsa na o se ntate wa ka o tsetela. Ke tshe wa go magedijo. Mo go tswa ka.
0: Tetwa.
2: Mo di mawe tsa hantle.
0: A we tsa hantle.
2: A o phamise. Ho feta mona moti.
0: Ntate ke le bo.
2: Ha o so ke ntate, ha o so go ngwala me re iphana. Go be mogudi.
0: Hallelujah.
2: Ha o hlotse hore o iphatlagatse ho hle mona go moruti.
0: Hey.
2: Ba di modimo du tu di mahao.
0: Hallelujah.
2: Modimo wa le godimo ke yena o yentseng hore le o sena se o leng sona. Go se bona ntata kwa la hlele ho yena modimo yena. Ka sa go tsokome. La sala.
0: Tatwa.
2: Modimo a boloke ntata wa ka hletse ba go hloka.
0: Ntate ke thabile. O rentse ka ho loka mrena modimo a o baballe o boloke o sireletse ene modimo ka boyena
2: amen ntate wa
0: Jehova bo ko ntate wa ka ntate msimango ntate msimango
2: amen mrutu wa ka
0: amen ke bishop msimango go tso dumela dumela ga tolaka go pa ho be mo yeng dumela dumela o mo yeng PCFM PFM Umoyeng.

0: Jo. Ereke la tika nqi. Oso.
1: Hallelujah. Tsela futhi waka.
0: Mme waka.
1: Hallelujah. Ba mamedi ba batla ba pise seng o seng.
0: Hallelujah.
1: Tsela mbuti. Ke ba sa sa singena. Ke di tsala tse bua nne ngwana mo di mo haile hantle.
0: Mesone.
1: Ka sebe.
0: Hallelujah.
1: Ka re mo tlhodi tsheo wa letsatsi lena o batla gore o fitise molaetsa wa gore leeto la ngwana modimo ga le bobebe.
0: Leeto la ngwana modimo ga le bobebe, Mesone.
1: Leeto la ngwana modimo ga le bonolo.
0: Hey.
1: Monko wa ngwana modimo ga o monate.
0: Ka nnete.
1: Mo ngwana modimo a fetang teng batho ba tsenya dinko.
0: Ke nnete wa tseba.
1: Mo ngwana modimo a tsamayang teng borabo ya tsoa ba batla go mo hlasela. Gobane ngwana modimo o na le phapang le motho eo. Ngwana modimo o apere tlolo eo motho a sa ile moeng. Ke ka lebaka lena diabolosi a tlileng go tšhala ka lefatshe mona a puma jalo ka ta utlwa boima ka moya wa ngwana modimo.
0: Hallelujah.
1: Ke ka lebaka lena a tsohelang bare ba modimo maatla. Gobane bana ba modimo ba mo imela ka tumelo, ba mo imela ka moya le ba mo imela ka dilo tsotlhe.
0: Ba mo imela ka
1: maatla. Lemoga o seng gore na ga o fitlha sebakeng o teana le batho ba mofuta o feng. Ntate jaanong o seng ona go bua ka dipelaelo, re phela ge na le dipelaelo gobane ga batho. Re dutse re belaela, re lebetse gore ka dipelaelo ga ona mo re kayang. Dipelaelo o tla belaela di be di wetsise qeto di ofe karabo ya ntho eo belaelang ka yona ntho ya se
0: yona.
1: Gobane wa belaela. Motho ya belaelang ga kgotsofale. Motho a belaelang o ba o a lelera o phela lefatsheng la phatlho. O phela lefatsheng la go sokola gobane wa belaela. Mme ga fitlhelele qeto e nepagetseng ga fumane wa batla. Ga thole wa kamaka gobane wa belaela. A ke sa sinna na gore di lahlela ho yena di lete. Go bane ha o ka di lahlela ho yena o ba free.
0: Ka nnete.
1: Aba tsena dire modimo. O tla o beya, o tla o tsamaisa ka ga di tshiwana di sekai tsa bohloko. Taba ena ke leeto ntate John Hussein. Ke leeto la ngwana modimo gore a ke a fete ka ga bohloko. A ntse o se ba o bane modimo o tsenwa pila. Se tla fashione le bojaki. Sina le mantswe ke a gatang mabedi a mago se re mahlomola ke kgoro ya ganya hlakana la bophelo le tshola diretse taba yena ya o ruta gore o ka tsamaya hantle ka ga leeto lena o le ngwana modimo fela o tlatiana le di-pothole o tlatiana le di-stumbling block o tlatiana le di-speed hump gobane leeto la mokreste a le bonolo.
0: Hallelujah.
1: Ke isetsa gobane qetellong ya leeto lena ga o ntse o tiana le dintho tsena o tla o thea. Gobane ke modimo ga ke tshegetse kamanene ka moo banna ba kwaletsweng ka teng ba ditseng ka teng kamane ka moo go tshweng ke ka centrale ga ke tshegetse ka teng ke atisa go ba jetsa gore lebona ka morago wa modimo o motle seng o mobe. Modimo o tla nka a o beye sebakeng seno gobane o na le morago o motle ka wena o le ngwana wa gae o fitlhile lapeng ga gao kapo heno a o batla ka meso ya bo gao fumane a fitlha motsheare ya bo gao fumane a fitlha ka shalane ya bo gao fumane a re ngwana yena ko waka ke tla mo tsamaisa ditshwaleng tsa botlhoko ke tla ke tseba o mo fumana nto o fumana. A o pitla o beya ka tšhankaneng mo o teng ga o ka o fitlha ga o le ka moo ke nako ya modimo gore a kgakgolole motho yeno a bitswang wena a o gage botšha ke nako yeo modimo a o etsang reconstruct o le ngwana wa gae gobane o ile a bona gore ga o le ka ntle o ntse o mathela boreleding dintsheng tsa selomo ga o bone gore katelelo ya gago e tlaba ye bodutu gobane ke modimo. Gobane ke modimo re mopo wa gae ga ona yana le maatla a ore a etseye mongwe ka mokgwa a batlang ka teng
0: he's the only one.
1: Yena yaka tšhatang tshampelo ya gago a ithuathua e bopa botšha a etsa monne motšha a etsa mosadi o motšha ka gare go wena.
0: Mewa.
1: Ere le fasha le utadima. Nere empa mutshenwa maobane o ne a litsena empa ka tsheko o bua le nemele fapani. Ka

0: potso ke kopo be moeng.
1: Ke koko de sa morutwa.
0: Da dingisi.
1: La selang. Ke pela elo to se salona ho dima hona.
0: Ei.
1: O bane wa re sa kome.
0: Da twa.
1: Dimo ka se tose ino wa pele. Ore le tu hema sene.
0: Le tu hema sene.
1: Le kwa dime.
0: Ei!
1: Obane diabolo si ili usira salona. Unse a jika jika jalo kata u. E furumang.
0: Tatua.
1: Tang yeu ika muja. Mamela temana ya burubung. Ire hanang huyena.
0: Kaotiya tumelo.
1: Lentele tseba go bane. Di sorego. Di ka dula di le teng. Di tola lona la bopi. Ka se mukela. Kaotshelete.
0: Hallelujah.
1: Haire ha o tamaya. Ibe motho mo ha o bona o tama tanka BMW ha e ka pa Mercedes a tshe a o nehe yona a re ke o kadima. O bane ke bona o tamaya ka thata. Unkalieto le o sa tsebe mo ka tsatsi.
0: That in case.
1: Lieto le o le tsamayang. Lieto la semoya. O la ya o re o tie tumelong. O ba le seradi ya bolo. O ntse a dikatika. Goro ka tau e batang. Yeo e ka mohalolang.
0: Hallelujah.
1: Ke hopola mmina tlhoko ka reng ke dumetse go morena ke mo neile pelo yaka o inetse go mpoloka o re ke mo rata bakelena.
0: Halleluja.
1: Lefula hae le a mphidisa le a mphadisa o re ke tenleta le fatshe ke hobohane le tsona wa mbuta hore ko Jesu o dule ho nna ka matsatsi le matsatsi
0: ka nnete
1: wena ngwaneso ha ntse ha ke tsebe hore na ha o tswa molaetsa wa letsatsi lena ke tlo ha ke se tsebe o ba di bibili ena ya ka ere o tle o tie tinelong. O be masene. O ba le tsradi ya bolosi. Ha o ka dumela ho yena o tla roba roba jolo ka tsau. E fa tsanye e ka mharolang.
0: Hey.
1: Ke rona. Ba imehela ho yena. La re tsentse re boleletse. Re fuwe direction. Re fuwe method of application. Ore na o ka tloa pela tsradi ya bolo si bang. E pa ro re a tsamela ho yena.
0: Jo. Tsirikisa.
1: Ke ka matla. Wena ka ke. O khone le se di ka mesa. O ba se di ke ora sa u. E na e kuruma.
0: Ntatwa.
1: Se o tlosa pela morena Jesu. E le ngelewa ke o re bolelwang re. How did you come out of the school?
0: Hey!
1: It's a fanon. Calabacala di Sarona. Vamos Sabal Sakuri. And a room on the street. How Christopher Hoku. Kaba. Be magnified. And like Smella Homodimon Tatia Mantaoku. Moki Walhudimon Alfast. O Jesu Kriste mora wa haya ye. Ke le morena wa rona. Yanaelo ya yenga tagiswa tso papano. A sadza le sa kore. Ka le rumo. Ye. Ha o ka ya ho yona. Jesu Kristi. Yanaelo ya yenga ho bitare to ho nna lona botsi.
0: Ntato wa.
1: Ba ye tsinga sa mo. Le tla gatholoa. Tsamani. Ore. Ilo ke Jesu ke tlo ho yena o le sa ga jeno ya ka tlo ke mo ntate ke mo mora mo di mo ya o hala le na e u tlile le nne me o le sa ho nola motho ya u tla ho ba le o tla ke pa ka holoka le se la ha o tlile bona le re han se tsantsila Ata mai se ka jeno na ka saluti.
0: Yes Lord.
1: Ke poe tor bosi. Amma mi se. Wala e kauna. Aba kula ba fole. Mo, ba ni ke wena a tsama di tsene ma kunisi. Ba e seleng teng ka le shano. O ba tsitse. Mo dimo ya ma tlaosi. Ba tsimwa le rato. Ka Roma lapa di bakeng tsa tsebeso di mo tuena di tsiwa bona tuena ya ta tsitsa bana ba rona ba hloka mosebetsi o ba tsama mosebetsi tsa tsalo di mo ba itsantse bo khuku tuena ya ta ba tsirelisa ba ho amarana wa rona Jesu Kriste rato la modimo ntsa ke kopano le matsitsa mo ya ho halalelang Jesus kopanye dire se tsene mo. Ke tsama pa au tsola tsola ya bolo. Ke tsonga mararo la ntate le la morale la moya o halalela. Amen.
0: Ntate nge si ke a leboa haholo, ke leboa haholo ntate wa ka. Mora na mdimo wa fatswa re bolokela wena. Lo wena o bolokela rona.
1: Amen.
0: Ke o rata o utlwa.
1: Hallelujah. Ke o rata.
0: Se o babo. Hey.

0: Mmotšišwane e re ke kope tshwarelo go momamedi marangrang a la mpe a ka thoko.
1: Ke a elelelwa tentetoka o tshwaretse.
0: Amene moruti wa ka.
1: Momamedi,
0: Sontageng tsena ke tlhoka palame sekepe setading.
1: Ntate wa ka.
0: A latlhele dipelelo tsa gae go Jehova. Ke na le polelo e ke batlang go kwala ka yona moruti wa ka. Ya re ga sekepe se tsukutla lewatleng. Ke rata banna ba neng ba palame le sona. Ga ba setse ba palame le yena sekepe ga ba lewatle le ntse le tsukutla. Ya ba ba ema ba re ga re gapeleng. E mong le mong a rapele modimo wa gage. Ba re motlhalo mong modimo a ya le mong lewatle le tsa gagutseng. Ba ra re tlhoke o letsetsa batho be re ba tsebang. Ga re tlhoke o bitsa batho ba tlwaetseng go gotisa mawatle. Re tlhoke o ya go modimo ka sedimo. Re ya mangweleng. Lewatle le tla re gotsetsa. Lebitso la Modimo. Ruti ba morana Jesu le bona. Ga lewatle le batsogetse difefa le tsukutla lewatle ba lata botebong ba sekepe ba fumana phomotse ba ba le polelo ya re morana tso a re a timela lebitso la Modimo ga lebokwe momamedi latlhela dipelelo tsa gago go yena jalo o tsamaya o ya tlase sekepeng o re morana tso a re a timela lebitso la Modimo ga lebokwe morutišwane ga Jehofa Modimo a reteletse sefatlhego sa gae go wena a o boloke tlhe motlhanka wa Jehofa mme a o fe kgotso ke a kokobela mabitso le mararo ntate le mora le moye o galalelang teme
1: ntate potledi ke a o rata wa utlwa
0: amene moruti waka
1: a re bolokele wena morena Modimo
0: ke a kokobela
1: aleluya ntate waka ntate potledi ke ntate potledi mamedi waka re ntse re tsamaya hantle jalo odima sealemoya sa PCFM lenaneong leo le ratang haholo le ratwang haholo lenaneo la altareng ya tumelo. E bebele e re lahlelang dipelaelo tsohle tsa lona ho yena hobane wa le hlokomela. Ei! Ore le tlaba le matshwenyeho ona a tlaba teng ka ditshiunyana di se kae. Hallelujah! Matshwenyeho nyana ona a tla ba teng ka ditshiunyana di se kae. Halleluya. Ha matshwenyeho ana e be ona a o atametsang ho morena jwang ntate Mokele. Ha ke re jwale dintho a di etsahala ka tsela yo o sa e tlwaelang, ka tsela o sa e boneng hantle. O sena mo o kayang teng go le lefifi e se ka bomo nyora le o gamile o shwile ke sekoboto ga o na mo o kayang kgono gayo ntatemogolo gayo rangwane gayo mmangwane gayo rakgadi gayo ausi wa gago gayo abuti wa gago gayo ngwaneno gayo mme gayo ntate gayo se watametse go morena seben se le thata halleluja. Ore ha le se le hlaetswe ke ditshika, ha le se le utlwe botlhoko ka ditshiu di se kae, nna ke le Modimo ke tla le phethahatsa. Ha o phethahatse fela, ha o ntse o dumela o phethahetse. Re tlameha ho ya tlase re tsebe hore ho na le maemo a mang a o re sitong ho itharollela ona. E re Bebele Satani o theohetse kapa o dikadika lefatshe mona. O puruma sekatau e batlang e ka mo harolang. Na sa theohile hakalo, e ba hula re tjwantjwang le yena a haro-harola. Ke re Bebele e re. Sera se tle ha se o hlaba le ho utswa le ho timetsa. Chapter 10 verse 10, bukeng ya Johanne. Ha se tle ha se o hlaba le ho utswa le ho timetsa. O kula tje, hobane se se le teng sera. Se a hlaba se tlabile. Se a utswa se utswitse. Se a timetsa se batla ho timetsa. Empa verse 11 se re. Empa nna Jesu ke tlile. Hore di be le bophelo. Mme di bo bona ka ho fetisisa. La se di utlwile bohloko. boko ka di tshiunyana di sikai ya o pheta hatsa ke modimo ya o tisa ko fa matla ya lebe ke o theha haleluya modimo o thea botsa hona le batho ba bangata be kare kare ka bulela mehala mona ba re ba ne ba kula e be wa motseba e be o maka goba modimo a sa mo theile hantle ka botsa a mo ntšhafaditse a sa sa tshwane le pele wa ntšhafatsotlhe o modimo ga e bone o batla o gomogomoleile pente wa e penta modimo wa penta modimo yo modimo wa kobolola modimo modimo wa ntšhafatsa ke modimo Hey, Mudimu, Mudimu, Mudimu, Mudimu, Mudimu.

tlalo fitla pela hae. A ka nna nteleka, ka nna oleleka, ka nna se ka nteleka, ka nna se ka oleleka. Boemo bone re bolokisa gona jale re sa ntsang re le nameng. Tikete ya o kena re enka re sa le nameng. Halleluja. Ga o se o ne lona letsogong, o tsamaya ka phatla e phahameng. Tia tumelong, tia tumelong, tia

metsotso ya rona e mashume a mabedi a motso mong re habile hora ya borobedi a le tareng ya tumelo sealemoyeng se bitswang People's Choice PCFM ka hodima thaba abane mona re emetse lolong re tlile a le tareng ya tumelo re tlile ka tumelo a le tareng ya tumelo re atametse modimo re tlile ho ntate modimo re tlile pela hae Bena o ka tla ho seng wa letsatsi la kajeno o ka tsela o ntse o le ka ho yona o ntse o le jwalo o tla o ntse o le jwalo haebe wa dumela hore ha o kula modimo wa fodisa tloho le bokulo bono ba hao hore na dingaka di itse ke bokulo ba mofuta ofeng tloho le bona tloho altareng ya tumelo le bokulo bono

0: Ka bona bana ba bina ka mona ntho ba ietsang o ka gahlwa la hlalang dipirelo tsohletsa lona ho yena o bane wa le hlokomela tiantumelo le mohanele satan le mohanele a ka qala ka ntho e nyane wa belaela ko ha o qala o belaela fela ha o qala o ba le pelaelo o ile ka wena 5878 3118 a ke re utlwa bohloko lefatsheng mo e re utlwa bohloko jwale ntho e ke e ratang ke hore ha o tletse ka moya wa modimo ha o tletse ka moya wa modimo e re bebele le tlale le se ke la tawa ke veine le tlale ka moya
1: Hallelujah.
0: Le tlale ka moya wa modimo le se ke la tawa ke veine le tlale ka moya wa modimo gobane veine moo go na le dinthontho tse ding tsa tsona a se ntho tse o ka ba wa itlosa go tsona a se ntho tse ka itlosang go tsona bege re badileng ke ya petros wa pele kgaolo ya bohlano o ka e tšhakela le wena wa e bala o tla utlwa gore e re le tsoge masene be sober ka sekgowa Be sober. Ka sekgowa. Le tsohe masene. Bane diabolosi. E leng sera sa lona. Wa rabaraba. Jolo ka tau. Wa puruma jolo ka tau e batlang e ka moharolang. Ke satane eo he. Ke satane eno. Hallelujah. Ako nke kinke o si wini kutu. Wini mashap. Neke chaba saba sutu kisena. Kheto nyaso. People's choice. Auzo. Chai.
2: Ale mpota chapo yaka. Ale mpota chap. Ale mpota. Ale mpota. Ale mpota.

0: Mokana Jesu Kristi ya boko.
1: Ha boko.
0: Tata o dumedisa mo halalang. Ke go ba hala le di Hussein. Mo haneleng ka uti ya tumelong. Ha ga mo haneleng ka uti ya tumelong. O bane ke sona seo modimo o ga laelang sona. Ebile ke yona taba ya re ka mo hlola ka yona. E le gore le ga o ka kopana le kgolotso ena o santse a bile a o file gore na o ka tlhola jwang. Ke rata taba ena yao lentswe la ntate Modimo le e buang gore o re e ka re tau ga se tau.
1: Halleluja.
0: Gobane tau yona e teng empa ke ya leloko la Juda. Tau yona e teng ke monne wa sefapano. Ee, re phela tse re phela ka ena. Ke lebaka lena o seng gona go tletseng go nna gore ga re tiisetseng bagalaledi gobane Jesu wena wa tla. Wa tla, jwale ko re itukise ntate ga e le mona morena Jesu a e tla. Gobane nnete e setseng o qeta go bua taba ya botlhokwa gore re itukiswa ka jeno. Go tlholwa ka jeno. Ee, ga o tlholwe ka nkane. Go tlholwa ka jeno. Ee, morena Jesu wa moelwa ka jeno. Re tlhola diabolosi ka jeno. Ga o mo tlhole ga o se o tlotse.
1: Ka nnete.
0: Morena Jesu Kriste a bokwe.
1: A bokwe mme.
0: Shalom.
1: Metsidi. Re a leboga. Ao. Yo.

tsoa wa itsipa. Wa itsipa, ka nnete wa itsipa. Wa itsipa o iketsa tsene. Ha o tsoa di pateng tse tshesang, o nkile na go etelele, o kula, mana sebile ba lahlile tshepo ba lapeng. Molekana a lahlile tshepo, bana ba lahlile tshepo, leloko le lahlile tshepo. Wa itsipa. O rena o nkentse jwang moratuwa.

0: bemo yenkhoso.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Aw, mudimo gona ho mudimo.
0: Hallelujah.
1: He ulukile.
0: Jehova.
1: O Jehova Jaira.
0: Yesu.
1: O Jehova Nisi. We are linting.
0: Hallelujah.
1: We are ningaliting. Tatwa gona ya lukile nya tshepalang. O tau ya leloko la Juda. O le hlumela lantlo ya Dafita. O qhobosiane ya maphelo a rona. O re lentsweng la ha mahlomola a ya lukileng. Amangata. Empa wena Jehova o re ntsha ho ona ka ofela. Modimo go na lukileng o sa bua go ge. Ge la hlele dipelaelo tsa gona go wena go bane wa re hlokomela le baka le teng. Go bane ha o ya ka dijagang go feta wena. Tato ka ya lukileng ya tshepalang ge ka difa babo gona. Ge ka difa metswalle. Ke ke ya gona go dijaga. Empa wena modimo wa pelo e tshepeang wa dijaga. Monghadi wa benghadi senatla sa poloko modimo re hlokomelang useng. Mogano wa ka ya lukileng re sa ya tlung ya gago. Re a leboga. Go fa bogena bohle bo o loketseng. Ka nnete ga o na le bitso le leng. Le o re nang le tshepo go lona ka ntle go lebitso la gago. O modimo o no le teng o ntse o le ena o tla ba ena ka go sa feleng. Wa halalela modimo wa dipelo o motle modimo o tlang ka pholo ga motho a kula. Re a leboga Alpha le Omega. Re a leboga le fika la mengwaga. Re a leboga kgobosiana le godimo. Re a leboga senatla le poloko. Ao modimo wena o lokile Jehova go fa borena bohle. Ntate wa ka re ya o hlompha re ya o galaletsa lebitso la gago modimo wa ka lokileng le kgumamelwe ke mangwe le otlhe lebitso la gago le bolelwe ke malemi otlhe. Morena wa ka ya lokileng ya tshepalang ntate wa ka re isa tlhompho le poko go wena gobane di ya go lokela borena botlhe ke ba gago. Ntate wa ka ya lokileng ke isa tlhompho le poko go wena gobane di ya go lokela. Yes Lord. Aleluya. Hallelujah. Amen.
0: Hallelujah. Hey, Jesus.

0: bukeng ya marena go seng hona hona le mantsa ntseng ke lunya ka reng e ya monna wa senatla
1: e ya tle
0: e ya ka matlona le lona e ya o basole
1: ntate wa ka
0: ke batla re mo seng hona ke batla hore o tlhokanye ka re bophilo bo mo imetse o seng hona a go lahlele diphela lo tseno tsona le tsona go modimo
1: haleluya
0: go bane yena gore o ya re hlokomela moro ka pinga mo gore o tseba tsa rona tsohle diphiri le makunung
1: he bana
0: o ni tseba ka o fela ke tsena mana ntshwele ya go tsipiring sa mo ka media phameng o phomola moritingwa ya matla ohle ke re go Jehova o se tsabelo sa ka le khobosiya godimo wa ka e go tshepa ke na le modimo yo re lokelang mo tshepa go seng hona go ba le yena o ya re hlokomela le ba ke le wa re lahlela dipela la tsohle tsa lona go nna go ba le yena le modimo o batla re hlokomela o batla re gaugela moro ka pina mo re se teng se di ba sa madi a le tarenya tse se re ba etsa di ba batho a se kana ka tumelo ba tloa teng ka boswebu ka thabo le ka tshwarelo modimo yena ha tso ke lo rena maobane o yentseng yena o seng ha tswa re lahlela le tsona teno tso di yentseng maobane tso di yentse mo seng mo na pele go tswa lahlela hore o se ka ba di beya
1: ntate wa
0: o di lahlela ntate wa ho seng mo ke sa ya kreke ke lo lahlela
1: lo lahlela ntate
0: ha re lo be yang that wa ka ri lo lahlela ho modimo yena hore modimo ke lahlela dipela le tsohletsa ka wena go bana wena o ya nhlokomela ke lahlela ho ngwane le tshule siri ntshebe modimo ke sekile kona that ho modimo re ya re le jwana
1: ntate wa ka
0: go bana ke lo lahlela
1: ei
0: mona ka pine mo re nkapese ka matsa wena ka sibili o re nhlulele sibe ka mehla o nketse mohala e ke nne ke dumetse modimo yena yo ke tlo lahlela ho yena
1: ei
0: bona le motanya ha neng o se bona ntate wa ka bona ka bophelo bo fedile maela morati wa ka o se bona ke tsepoisa le teng lahlela ho modimo yena tsepoisa le teng go bana modimo yena o tsiba hore hlokomela modimo yena o tsiba ho tsena ka ratse ya ngwana motho modimo yena ke modimo ya halalelang le bitso la hele khetsa ra mabitso ohle lahlela ho yena lahlela ho yena ke go batho
1: that is my
0: ke na lo lahlela dintho batho ke go ipheta ka dina ga lo lahlela ditaba tsa bona go batho e ga o tetwa mo fukalla o tswa le jone a ba go amana le jone a le je o na le wa le 23 ba se modimo yena ga re lahletse go yena re ya tsena go gile le kunutung le morena
1: tsho
0: gile le kunutung le morena re ile go ya re hlokomelang re ile go ya re tseba modimo o rutse ba le pele pole le ka ba tlile le nna modimo sa itibile ho seng hona re lokela ho lahlela ho yena because ke modimo ya re hlokomelang lahlela lahlela
1: ntle le pele e
0: lahlela ntata ke pele lo tlo
1: na o nqeta mona mareng be sober
0: eh kore hona le batho ba tawang ntate wa ka hona le batho ba tawang moseng hona but ho se hona ho ntse o tawe jwalo a ko lahlele ho modimo yena ho ba le satana o tswalo ka tawo but ha se tawo ke na le tawo ya le lokola juda le hlomela la ntse ya ba pita ke na le modimo wa pele le wa morao ya re hlokomelang ya re lokela ho lahlela ho yena
1: biso
0: ho lokela ho lahlela
1: biso uba ho ba jele motho ke bone ntate wa ka motho a ke so tawe ela motho ya tawing ha o lose step o lose focus ha straight what take sela o le bakwana le kwana motho
0: bona that he is going everywhere
1: he is not precise
0: eh o ya kwana le kwana because motho yena o tawe at bona bibele re be sober
1: eh be vigilant that re focus e humudimo
0: ha
1: se wa re shebile mo dimo ha ona ntotse ka hlanga mahlakurung tsa ho hela pono ya rona
0: tsona diteng
1: diteng
0: ba re lokela ba vigilant ke lokela ho focus a humudimo yena.

0: batho metsotso e le shemele metsimeraro re furaletse hora ya borobedi a le tarenya tumelo ke mo re dutseng teng ke mo re emeng teng a le tarenya tumelo sia le moyeng sa PCFM sa PCFM la tlhelang dipelelo tsotlhe tsa lona gobane modimo wa le tlhokomela. Go na le batho ba leng ba di latlhela tsa bona ba tloa moo ba se ba sa tshwane le ba ne ba fitlha ba bangwe ba di latlhela ba se ba atlotswe ba atlotswe ba atloletswe lefu go sane a sa tshwanetse go fanyeuwa petrose halleluja go sane a sa tshwanetse go fanyeuwa petrose go tšhaile ka ena a latlhela dipelelo tsa gae go jesu jesu a mo tlhokomela a re bosiu a mosisin a rola dieta itlame a parabaki ka mmila letsatsi la gae la go šwa le se le phatlaladitswe Ezekias go itswe go yena tlheka ntlo ya gago gobane o se o yašwa a latlhela pelaelo eno ya gae go jesu ka Isaya ya ba le pele morumiwa a tswa ka gate jesu a tla go morumiwa gape a re tsamaya o mojetse ka baka la thapelo ya gae ke mo ekeletsa ditshiwi tsa bophelo ka ditshiu tse leshomele metso metlhano ka ofela ke ge go se o phatlaladitswe lefu dingaka se ditse tsamaya o lo sholola gae dingaka se ditse re entse mona o se le pakeng tsa o le modimo it is very true ga o na ntho ngwe ba ka ba etsang nothing more they can do other than gore ba latlhele wena go modimo le wena latlhela bokulo bo ba gago go modimo ke bua nnete pela modimo o phelang modimo ga setswe ke letho Ezekiase o se o itse go yena tlheka ntlo ya gago it is over empa ka lebaka la gore modimo o a thega a mo thea gape a mo qala qalong back to the scratch back to number one a mo qala qalong a mo ntšhafatsa a mo etsa ya motšha halleluja latlhela dipelaelo tsa gago go yena o ntse o tiya tumelo o tiile tumelong gore ntho ene e ke e etsang ke na le yona le pele ke e bona ga ebe o batla go bona pholo e nke pele o e bona ga ebe o batla pholo take it even before you can touch it before you see it gobane e etswa ke a sa bonweng ka matlho ga o dumela go ya sa bonweng o etse ntho tse sa bonweng fela tse e bonagalang e go na le modimo ya sa bonweng ya etsa ntho tse e bonagalang fela o sa bone o sa di bone ga o mmone modimo fela ya mo tsebang ya utlwileng ka ena halleluja o a dumela gore o teng mme o mo etsetsa ka moo yena a dumelang o mpotse le wena nka go botsa o ka tshwa gore mona ke bone fela gore ke modimo ga ke tsebe na jwalo halleluja modimo jesu ke jesu ga re ka ra bula megala mona ra botsa batho ba babedi ba bararo gore na e be ena o ba etseditseng ba tla o jetsa gore ai wa tseba ko jetseng ga ke tsebe na ke ne ke leng ga ke tsena neng ka ipitsang ka ipitsang ga ke tsebe neng ka ipitsang mogao wa modimo ke kwetse e kakang halleluja nna e sale o mphitlhela ke maketse fela modimo no mphumane tseleng ya tatlhego tsa lefatshe di ntahile ke fedile kutlo ga ke ne ke ya nthong ke ne ke sa utlwe ke ne ke sa dumele gore go na le ntho e ka nthibang a te go na le go gong go ka morago bophelong ba ka mona go ntseng go puruma go e ka ntau na le izwizwi lakhe name
1: Nkosi yami,
0: Jesus.
1: Khuluma nami.
0: Wakhuluma nami uJesu.
1: Ngikukhamba ngomkhosi wami.
0: Jesu.

0: ke ke sa dula se le joalo ha o se o kopane le Jesu. Never. Mona I bet. Se mo sa rona se ke sa dula se re. Se ke ke me sa dula se le joalo ha re le ho Jesu. A ke re yena o re jwetsitse gore motho a le ho yena ke mutwe motho. Tsa khale dia feta. Re badile bukenya Petrosi ya bobedi. Kgaolo ya bohlano. Re qadile temaneng ya bosupa ra fella ho ya leshome le motso o mong. O re re tsohe masene hobane diabolosi sera sa rona o a dikadika. Hey! O a dikadika. Kala o re re mo hanele o tla re balehela. Re mohanela jwang ka ho tia tumelong. Motho ya tsebang hore na ke wa mang ha nkwinkwi fela tjena, ha hape-hape e fela tjena, ha huhulei. Motho ya tsebang hore na ke wa mang ha huhulei. O ebile o tseba moo a lokelang ho ya shona teng. Motho ya tsebang na o batlang o tletseng ha nke e fela ha lahlehe. No, la o ka ba wa tsala gore e be navigator ya o lahla, kelello ya hao ya phaphama. Halleluya, kelello ya hao ya phaphama ha o sa sebetsa ka navigator. Navigator ena le hore lahla. Fela re ko jwetseng na ke tle le mo o kulang teng le mo o saretsweng teng mo o hlomohileng teng. Mo kgotso ya gago e utsiweng ke Satane ka molekano wa gago, ka bana ba gago, mosebetsing, kerekeng, mo kgotso ya gago e utsiweng teng. Re seemo sa go se ke ke sa dula se le jwalo. Morena ka sefeto. Rato laka, re a dikerekeng a kere. Metsotso e mashome a mabedi re habile horeng ya borobong mo re tloa rwanang teng. Ka tlwaelo, PCFM jolo ka ha ke mmamolemo e re file monyetla. Ke kopa ho beha moyeng kgotso.
1: Kgotso e be le wena ntate moruti.
0: Ha e be le wena rato laka.
1: Le fadime le tswa ma sana ba ne se ga salona le ndia bo le sentla dikadika jo ka tawe po mo nye batla motho e ka mo hagolang.
0: Hallelujah.
1: Hana ngo yala ka ho dia dumelo.
0: Ka ho dia dumelo.
1: Ba bona Satane ha futuela motho, motho o tlamile go a itwanela ka ho tiisa tumelo moyeng.
0: Hallelujah.
1: Ba bona ndia bo le si u ipona hatana meng. Mme hana ma e welwa ke tsietsi ena ya go bona gore Satane ke ena wa lwana wa futuwa hlomela ditlhomo tsa moya. Wa bona bontate mogotile tlamele le re rute gore na moyeng motho o hlomela jwang le gore na motho moyeng o lwana jwang. Ke ka gona temane e nngwe re le tshwara thebe ya tumelo yeo ka yone le ka tsebang go tlhola metsi yotlhe ya diabolosi. Bana ba Modimo Satane wa lwana lefatsheng lena, empa go tlhokagala gore re imamagele ka Jesu Kereste re tshware thebe ya tumelo re tla re tseba go tlhola Satane.
0: Hallelujah.
1: Ndade.
0: Ndade mohapi.
1: Bitso la ka ke mohapi a mala sa wana le rive.
0: Ka le rive ka mo kutlo ke gata ke tle go tshakele neneng. La o ka mohapi.
1: Ah. Nenga how are out tle rive mo la ka letsetsa.
0: Eh.
1: Eh yo nke na mo rena ya ka o letsetse le o bua le nna ke ka qoqa ke na le bothata.
0: Lo wena o nke ina ka hlentato ka neng le neng fela re qoqa ka Modimo a kere.
1: Ho jwalo a go na re ipuela ka Modimo a ke re nda dire a ke re go bana ba la pale re le loko
0: e antle ntle ntate wa ka re tlame ho rapela Modimo a re fe moya wa temoho go baneng ba bangata ka ntle ka mona ba ipitsang ba profeta ba ipitsang ba ruti ba ipitsang ba halale go ba ipitsang ka dinthontho tse hohelang ba fokolang
1: ho jwalo ntate wa bana lentse la Modimo le re ntse ba moya wa Modimo ke hona go bane ba thetsi ba tle le fatseng ba tle bangata ba Eh, wa bona ho bua ka bathetsi, ho bua ka mmeya e tlileng le fatseng ye ke nang bathong ye thetsang.
0: E tlileng ka bomo, ebile e lahletswe ka bomo.
1: E lahletswe ka bomo, fela jwale hara meya eo, bibele e re, tseba moya wa Modimo ke hona.
0: E re le fa dimehe le tsohe masene, rapelang le sekene molekong.
1: Rapelang le sekene molekong, e leng ho a hlaka, wa bona ha o fokola tumelong, o fokola thapelong, o tla wela molekong.
0: Ne
1: ka ba ka jela tso wepe molokong wa go kana go mo iphumana go ha ba ka lentso la Modimo ntso re o fodisa batho o go ba o fetse 7000 ke mona o wepe molokong
0: phoso
1: e kgolo phoso ke poso ndate ndate wa ka mo kana Jesu o itse wa bona go wetse ndate moruti lentso la Modimo ha se kgwebo moruti ha ba ka letsa kgwebo a tlhome a tsone ntse a gola mokukhumana e tso gola mo a iphidisa nna maintain e sengwe re o tlang ka megwa menyetla o re ka lentso la Modimo a tlo ja tšhelete ka lona lentso la Modimo moputso wa lona o tla le mogana wa rona o re bonang ke tla ke nkile moputso go fa e bolemong ka mo a sebeditseng ka teng e sengwe e be gana jale tsena ka tshebeletso ntse ke tlola ke puputla batho ditšhelete ke re ke sebeletsa Modimo ke ntse ke ba thetsa ga se moya wa Modimo nto eno ntate. Morena Modimo a re thuse re tlale moya o halang wa bona bebele e re le tlale moya o halelang wa bona ntate ke rata tebane ngwe reng ya ba Petrus o yema a tletse moya o halelang ya ba Petrus o yema a tletse moya o halelang wa bona ga o tsama o ifela o sena moya o sa tlala moya ga o sa tlala moya Satan o tla o hapa go a tlalwa wa bona ga o le ngwana wa Modimo o loketse gore o lwanela gore o tlale moya wa Modimo mme ntho e sebetsang wena e le go tswa ntho e ka go wena e le moya wa Modimo e le Modimo o phelang ka go wena e be ona o bonagalang go wena le se o se buang o bua ntho e ka go wena e seng wena
0: go jalo ntate waka motho o batla ntho a ejileng
1: motho o batla ntho a ejileng ntate moruti o kwanye ko ke kgethela taba ka kagore monna e mongwe moporofeta o nothe ke balame moya wa Modimo ke ne tonkeng ya e palameng ga tonke a bua le ena wa ba bua ntho ntho e ka gare o tonke e le gore le bana ba Modimo wa bona ga re tletse moya wa Modimo go bua Modimo ka go rona ntho ya go rona ke Modimo ka go rona ke ponagatso ya Modimo o phelang ka gare go rona e seng rona mme ebile ge ntse re tseba gore nama ya rona ke sega se segolo sa motho wa ka gare e le moya gobane nama e tlhagisa ditakatso tsa lefutse lwantsha moya Jesu ke mogae.
0: Ntate wa ka ntate mohapi boloka ke Jehova utlwa.
1: Ke a leboga.
0: Ke Modimo ke a o rata.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia. Ntate mohapi. Yo. E wa tlasu, o tlasu. O na le nako. E re sa tlo ba le monyetla wa ho bina. Dipina tse. Hona le nako e re sa tlo ba le monyetla wa ho di bina. Wa tseba hona le nako e re sa tlo ba in a coma. Hona le nako e re tla be re le totally unalived. Re be re ntse bophelong ho hang. Ao bathong. Ke kopa ho beha moyeng kgotso.
2: Ntate John.
0: Mme wa ka.
2: Ka leboha seng ho tle. Ntate o bua le gona o re lahlele o re lahlelang ga o lahlela ntate o bitsetsa fela ga o totelele nna go sebile kaya wa tseba kae Modimo o bua le nna o seng gona le wena o re lahlelang tsotlhe tse le sitang gobane ke Modimo ya o bopileng ke tseba tsotlhe ka wena
0: ka nnete
2: Jesu o motle ntate
0: mme wa ka ke a leboa utlwa
2: nne re tlana gere ntate re a leboa le o seng gona ke taolong go thusa gore o fe moya wa temogo.
0: O fe moya wa lesedi.
2: E tsang hantle a tsale pele go etsa hantle. E tsang ka mokgwane o le netse ka mokgwane o. Ke Modimo fela ya tseba gone a netileng ke mang.
0: Mme wa ka.
2: Ntate ke a leboga ke nne motsamai ka bakubung ka monana ke a leboga.
0: Mme motsamai ka bakubung ke a o rata wa utlwa.
2: Ke ngwana la dinareng kwana setseng ga tsalegile batho ba dinareng le tsena. Ke a leboga ntate.
0: E futuile didana.
2: A re rata wa ntse na kgolo ya pele tlhagale ebe.
0: Hallelujah.

0: pele ela gaga le shumele metse medi fela la metsutsu re habile ho re nya ka rohano e se tloba ho ga bobo eh e se tloba ho ga bobo amper amper o fitwa khotso
1: ho tsonga na mogeng
0: me waka
1: o khona ma tantsi ma kwa ipatunga sa
0: mkhono waka
1: ntsela mo dimole re bo fela ba nthotso se bo haufi ka ona le tsena se rape e fa di fehe go ba ni di ya bolo si ya raba ka ntlo ka thabo ka ka ka di ntsa ha e tse khatisa matswana ba tshebe ba le bala nea ya bona hore qetello di ntsona se khatisa nama ha ke qeta ho di bokella ke re tu moya wa tswana me di sala le fatse mola e sala le di sala di eme moya ona o hloke thuso modimo ha re se moya wa temo hore di ntotso hletsere ka di hlokang ka potse hore ka gatang ba le tsona tsa le fatse ke tsebo hore qetellong ya di sia ke batlele me ya gona phomolo di a tlhintsae
0: ga di sia me wa
1: moya wa temo wa re tsa botle ho tloa bo beng ke ma thelebelo la ho gatlisa modimo se modimo a re tsisa ge hanele satane di diabolo tsi a re bale he
0: mme waka
1: ke tiela kana go tsotlo wetsa o lukile ke a lebo
0: mkhone ga o gata utwa
1: ke a lebo ntate
0: ka se ke ka moja o ba bokwe
1: thank you
0: amen amen hallelujah re tse tsena he modimo a se ka re feta ke re hansa fodisa ba bang a o fodise ntumelele morati motsetsi mogotali mogotumetsi morapeli wa yena tshebeletso a letareng ya tumelo ho PCFM re ke re mokope gore ba batlang mosebetsi ba tlhokang mosebetsi modimo ha ntse a sitsa ba bang ka mesebetsi ha ntse a sitsa ba bang ka mesebetsi a se o fete moratuwa wa ka wena ya kulang re a mo kopa modimo hore ha ntse a fodisa ba bang a se o fete le wena wena ya hlokang kgotso ya dutseng le jwele motsu ke thapelo ya pelo ya ka hore modimo a ke a godise pelo ya hao ka o swabisa dira tsa hao a o fe kgotso e le modimo ka sebele kgothala hle kgothala motho ya senang modimo le ha a sebetsa ha a na kgotso kgothala le ha o ka ba hloka mosebetsi ha o na le kgotso kgothala kgothala ke a o kgothatsa ka jeno ke a o kgothatsa hle ke a o kgothatsa le o ka ba watho wa loya motseng mo onong kgono o tseba nnete hore ga o loye kgothala mme wa ka kgothala ha bohloki ba dintho tsa lefatshe bo etsa gore batho ba o eise ba o nyatse ba o nyonye ba o reye mabitso kgothala bane ba nnile ba ba hlapaola jolo ba profeta ba bileng teng pele ho rona kgothala lerato la ka hle la o sena ngwana kgothala hei kgothala o bitsa ka mabitso o lokile kgothala batho ba di etsang ha ba bitswe ka mabitso ba e leng beng ba tsona ha di ba ame di ama ba o seng beng ba tsona kgothala ho seng gona ke o kgothatsa ke le hodima PCFM a le tareng ya tumelo ko kgothatsa ka tumelo gobane ke mmone modimo wa phela kgothala a se ka ba o feta tle ngwanaka ha dithatathata fala dithuto sekolong mono kgothala le ha batswadi ba hulahula ka boima ho le boimanyana bakeng sa sekolo fisi le uniformo kgothala kgothala kgothala moruti wa ka kgothala le ha eba kereke ha o se qephile kgothala tle morena wa ka kgothala kgothala kgothala ha ile a re noe ahe a reka noe aha a reka diphoofolo tsa kena di kengwa ka o bitswa tse ding tsa ikenya ka a rekeng le bona batho ba tla kena reke kgothala kgothala gobe ya hao ha isa tsamae hantle ke kopa ho gothatsa hore la se utlwe bohloko ka ditsiunyana tsena ha se utlwe bohloko ka ditsiuana modimo o tlo phetahatsa modimo o tlo utisa modimo o tlo fa matla modimo o tlo theha wa tsa re fitle qetelong ya lenane o metsotso e tsheletse fela tlo fa ausi rilo dithapo tlo fa ausi rilo Mike tsena o bile le nna o tlo horeng ya botshelela lebitso la ka ke ntate John Mokele. Khotalahle ke tapela pele ya ka hore ka letsatsi le leng re lo mmona ka letsatsi le leng re ke re tshwarane le ena ka letsogo o se ke be wa kgathala maatla ho fihlella a re o entse hantle ntate. Ka lebitso la Morena Jesu Kristu wa Nazareta, ke a rapela, mongadi wa bophelo. Ke la letareng ya tumelo, ke rapela ka tumelo. Hore moya wa hao, mongadi wa bophelo, o sa sitweng ke letho, o ame nkgono, o ame ntatemoholo, o ame mohlankana, o ame morwetsana. Ke bana, ntate ya lokileng, ba o hloka. Ba hloka wena o le Modimo. Re a tseba hore o itsetlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang di nkele joko re dipaki joko ya hao e bobebe e ba le bona e ba le rona e ba le bookamedi ba sealemoya sena le dibohodi tsohle mananeong ohle re a tswa re thuse hore re arwane empa dipelo di hokahane ka lebitso la Morena Jesu fodisa ba kulang godisa ba nyorilweng gorisa ba lapileng ka lentswe la gago ba godise Modimo gore wena Modimo ka Modimo mo ntlelweng fetola dipelo tse thatafetseng tsa batho ba kgelosang setšhaba sa gago ka lebitso la Morena Jesu Kristu wa Nazareta ke a rapela ke tsubila lentswe la gago ka tumelo ditsebeng tsa momamedi e mong le e mong ya tlhokamoso go bo a sokolwe ka jeno. Gracias.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

Metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele ditaba PCFM mo dubellwa ke Tumelo Tshwane mo momedi itumela. Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang Matjato Motheane le re ha se nnete hore lekala la habo le ntse le rera ho fedisa kgwebo ya dikoloi tse nkang bana ba sekolo. Letona Motheane le buile sena kopanong eo le neng Lena Leona le baqhubi ba dikoloi tse nkang bana ba sekolo le tsa baeti tsa di 4+1 ka mora hore baqhubi ba ngwalle letona ho le kopa hore le kene dipakeng ka ha ba bile ba sa fuwa dipolomiti tsa selemo jwalo ka tlwaelo. Letona le itse dipolomiti di a fumaneha lekaleng la ipiletsa ho baqhubi ho ela hloko polokeho le tshireletso ya bana ha ba ntse ba kganna. Ha bua le baqhubi ba di 4+1 bao dipolomiti tsa bona di ileng tsa kwallwa ka ha ba sa di lata ka nako. Motheane o itse ba ngola mangolo a bontshang se ba sitisitseng ho lata dipolomiti tseo. Bashanyana ha se baetapele ba kamoso fela empa ke karolo ya tharollo ya kajeno ka hona. Ho lokela hore ho tsetelwe thutong ya bona le bophelong bo botle ba kelello. Sena se boletswe ke ofisiri ya lefapha la tshireletso ya ngwana mokgotlong re lebohile ka ota. Nakong eo ho neng ho ketekwa letsatsi la matjhaba la ngwana wa moshanyana sekolong se phahameng sa Sekwanyela moo ho neng ho le teng bashanyana ba dikolo tsa mathomo tsa Kanana, Phohla le Kgatledi. Ka ota o boetse a re setšhaba se itlame ho tshireletsa bashanyana e ka setane le ho etsa bonnete ba hore ba holela tikolohong e ba thusang ho atleha bophelong bakeng sa hore ba utlwe ba le bohlokwa ba bile ba tsheheditswe. Ho sa le jwalo ke hona moketeng ona moo bashanyana ba ileng ba fuwa monyetla wa ho tshohla hara tse ding ditaba tse amanang le ditokelo tsa bona, boikarabelo ba bona, phepo e nepahetseng le tshebediso e be ya ditetefatsi. Ho tsa matjhaba, basebeletsi ba lefapha la bophelo Democratic Republic of Congo ba re marabele ya M23 a ba thibetse ho alafa le ho boloka bakudi ba opelaelo e leng hore ba bolailwe ke Ebola dikarolong tse ding tsa naha. Ho ya ka ditlaleho, dihlopha tsa lefapha la bophelo tse ntseng di leka ho fumana batho ba tshwaeditsweng le ho boloka ba hlokahetseng di thibetswe ho etsa mosebetsi wa tsona dibakeng tse laolwang ke marabele a M23 tse tlalehilweng di na le ditshwaetso. Ho sa le jwalo, marabele a M23 a ne a ile a phatlalatsa hore a tla sebetsa le mekgatlo ya dithuso ka mora hore ho tlalehwe ditshwaetso. Le ha ho le jwalo, basebeletsi ba bophelo ba re ba ntse ba thibelwa ho kena metseng e meng. Ho feta moo, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o re ho thibela kalafo le ho bolokwa ka nepo ha bafu ba Ebola ho kotsi. Le ha ho le jwalo, WHO le ba boholong a DRC e re ha jwale e keke ya tleha ho netefatsa hore basebeletsi ba lefapha la bophelo ba thibelwa ho sebetsa. Ho tse ding, Iran e fanyeha letswallo la naha eo le fumanweng le le molato wa ho thusa Iseraele le Amerika ntweng ya tsona kgahlanong le Iran. Ho ya ka kgaso ya ditaba ya Mizan, monna enwa e leng Mojtaba Kian o tlalehwa a file Iseraele le Amerika tlhahiso leseding mabapi le lefapha la tshireletso la Iran. Le ha ho le jwalo, dintlha tse feletseng di ntse di iso phatlalatswe mabapi le ho tshwarwa ha monna enwa. Ho sa le jwalo, phatlalatso ena ya ho fanyehwa ha Kian e tla nakong ena eo Iran e ntseng e tsepamisitse maikutlo hodima dipuisano tsa mabapi le ho fedisa ntwa ya botjhabela bohare. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho mahareng ho isa ho phola empa ho abata dibakeng tse ding ka maloteng. Moya o foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka bosiu ho bata ho isa ho bata haholo le serame selale dibakeng tse ding. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Mama Medi, ditaba di fella mona, mamela dihlooho tsa ditaba ka hora ya bararo.

Mr. Magic, baby, talk to me.

ba ra Peace FM tsatsile ka tsene ho ba paratsa ne tsa Nedbank aid ke tsana tsa aid division mo ile ngore he mo ra Peace FM re nya le shumela botsu medi re tla fumana he ho rona dibapetse ka tsela mo fetwa feng ke mo ile ngore he sehlopha sa FC Summit ne se ba pala he mo ra Peace FM le sehlopha sa Adilimela ene le tsana tsa losers final jo le final nye re tabana sehlopha sa Mzamani Mzamani e khutlile e khutletse ka ga Vodacom Premier League ka mo ga ba siyo fela season fela re re tabana hore na ba ithlopile le hore na papa ri ya bona he mo re fisa fema e tsa maka tsa la mofuta ofentla ta ja ha ka ntate ko koropo e le nyela machokela ka mo ka sehlophenga sa Mzamani ntse ke le ka bona ka mo re fisa fema ya ntse ke le ka bona ka mona he ka mo go di tabana ka teng ya le he Mzamani e ne ile a hlola he papa di pelo mo ka mara score sa 3-3 ba le ba hlola jule ka 4-3 ba hlola sehlopha sa Dilimela mo ba Peace FM ha ba tla advance ba ya papading ya final ka mo go di tabana ka teng lwale e re tla bona.

0: morao ga tsebe hore di sa emisitse ka nnete di sa emisitse ka nnete season e fedile ka rona ka kwano season e fedile ka rona ka kwano bo ile ngore heletsa se mobane ene fela ka mana ka Africa borwa sehlopha sa North Pirates ba ngile mo hopa league holla ba tsheti ba sehlopha sa Kaizer Chiefs ga ba dula ba lalama Pirates eng ga mo hope they cry bolo ha ba ya khala mo ya khetsweng ho a ke mathata fela mathata fela Pirates ya ibuina holla ma Chiefs e mathata fela Hallo bolo, ya masalamo. Se mabra pitse fa magali tlo ntsa ditaba tsa hora ya boraro.
1: Hora ke boraro di hlotsa ditaba PCFM mo dibalwa ke tebello tjane mo medi itumela. Mo akabedi wa lefapha la dipalopalo malehlamola tore ditereke tse nne tse thagotseng palo ya setšhaba ka la leshome le metse mmedi kgweding e fetileng di se di le gaufi le go qeta World Vision e Lesotho ka kopanelo le makala a bosebetsi le kgiro le tekano ba tšhalentsetsopele ya setšhaba e tshwere thupelo ya matsatsi a mabedi e reretsweng go kwetlisa baphatlhalatsi mabapi le tsela e nepagetseng ya go tlaleha ditaba tse amanang le kgiro ya bana ba tlase dilemong ba boholong mafeteng ba ipiletsa go dihwai go sebetsa mmogo le lekala la temo ka netswaditjwa le phepo e nepagetseng go thibela go ata ga lefu la tlhako le molomo le amang kgolo ya moruo go tsamatšhaba bakolo ba leshome le metso e robedi ba ebola ba ntse ba batlwa ka morago gore ba balege nakong eo setšhaba se halefileng se chesang tente ya bakodisitseng sa kalafo ya ebola mongwa balu ka botšhabela go Democratic Republic of Congo go tseding monna ya bolailweng ke mautlwela America ka morago go tlhasela le go thunya White House maobane go tlalegwa a na le bothata ba lefu la kelello Mamela ditaba ka botlalo mo tsetseng ya mashumi a mararo ka mara hora ya botshelela.
0: Na le ntwe ke sa yutlwe.
1: Eng?
0: Na le ntwe ke sa yutlwe.
1: Ah, okay.
0: Taba tse tsa Trump, White House, Trump, White House. Na le batho ba reng a mona sentse go otlwa mo China fela. Ba re sentse go otlwa mo China, motho yo o batla sympathy, o entse ntho tse ngata haholo. Pelo ba bona go batho bjale go batla sympathy ka tsela tso tso gona bona go fela ke o targetu
1: o tjoge le ba estija sene
0: ai kona ai kona ai kona ai kona ai ha ga tabo le bona na go go fela ba dule ba thunya fa ha ba mofumane nne nka long o bola before di khae thono thwe e ba mothuntse ka dumela tsebe ya nya
1: eh
0: la mothuntse bjale ke ba banke mba ga Trump ba tlo batla sympathy Na gona go fela yena o a ka talo gona batho ba nana gona ka go fela se ke go dia ebe le kae go batho ba ba gona go kena ka gare
1: o tlo ga ona mogare ka go fela ba ka mofosa
0: ah ikona e se se
1: le batho ka ga ke ba fo
0: e ba fo e se ba fo ba fo o hopola gona e hana ba bitswang mfana ana ana ana mothusa ho ho campaign ya ne ne re ha ba le ne ba le university nyongwe sometime ka hola ke early this year if not late last year ya ne le ba mothunye a le ka ntle ntse a bua why hopola
1: mhm
0: e a ntse bana ba university bana ka pele ba motho yo hopola ba mothunye ba le go lebua
1: mhm
0: motho yo no na tshwere ke sniper a bika mo hotla ena ene le first attempt ya ba ke pet but this one four ka ofe ha ba mofuma
1: hi
0: ya le ba ga gigi mint
1: ke botha
0: ya le go na ha re bua nnete ke dumela intelligence ke security ya gore really intelligence ya Trump yena but ba o kena bo White House ba o kena di kopano di bo wa kopano tse go rotsa di dinga o ba ba kena ka hala ka bo go ke ding ka ke ho jwa
1: ba be ba le kae o so na ba be ba le kae batho ba
0: o re ba yo ya dinga ba tswa ka ba mo nka ba mo ba le isa ho so hla ba tsona ba tlo ba ipitika ya ai god
1: ba tswa ka ka
0: se ka ba le batho ba Hollywood ba ana yo Hollywood ba ba la hala ba ba pa ya ya ana a tswe mo nanta ke mo le ya hana mabra PCFM ai ile nna se gira ai kona ya hana a tlwe mona madala
2: hey DJ
3: catch a groove on the music
4: hanta die

mora phisa fa magashabe he hona taba tsa medika tsa mo tshofeng ka bana ka bedwe premiership tsa tsila mo bana we batho Robert College o kula ma Kaizer Chiefs ya re batho ba re bolo ke maslamos Robert College o kula ma Kaizer Chiefs jo khala o jwa bo Stellenbosch e be ho kula ma Kaizer Chiefs ya ise le tlwae jwale se le tlwae bo finally bo Stellenbosch o kula ma Kaizer Chiefs o jwa Chiefs Galaxy 6-0 kula ma Kaizer Chiefs ya ke taba di skill jwalo mo re phisa ba shebe he ya sa passa skukuni se ba pese ka ola kana ndi di kwala tsa sile mo bana di ba pala kana ko ele ngwa ka ofela sa passa skukuni se ba pese ka ola kana le sa passa siwelele ka 2-2 mo ile ngwa re sa passa siwelele se gorile pele papa di nyenwa ke tsebena ho tsa etsi ba mbanna Lungu 15 Lungu yona di bana ka ditlo mo hlota ah ditlo mo hlota Pirates Sundowns ditlo mo hlota mfane gampani Lungu 15 minutes Jeza 18 3 minutes later yaba he second half Mokwena 54 and Ndlovu 90 for Sekhukhune United yaba he di shira ntotso twenty di spoil mo re phisa fam Golden Arrows le sehlopha sa TS Galaxy di babetse ka ola kana Kaizer Chiefs e hlotswe ke sehlopha sa Chipa United e leng hore he Chipa United e koretswe ke mfanane semisiabi mo re phisa fam mo tsebeletseng ho re sehlopheng sane sa Mamelodi Sundowns ale lo nyim fela sa bapale ka mono a sa fui monyetla papadi ene decider mohopo wa league ebile decider hape taba relegation le play offer pakeng tsa rona no Pirates le sehlopha sa Orbit College ka mora ka Mbombela Stadium no le monnate ka mong no le monnate ne le Christmas pele o Christmas ya di 25 tsa December mfana o thunjwe ko mo ke goalkeeper own goal motsotsongwa bo 44 ya ba hengiba motsotsongwa bo 48 ya ba he o hlaba yenwe own goal ya ba ba 2 ola no Pirates e ba ha o letho sehlopha seno sa Orbit College saba relegated ya yaba Orbit College ke phetho ka yona mo Refix FM yaba ke phetho ka yona Orbit College mo Refix FM e khutlela classman mo ine tswa teng yaba e khutlela classman mo ine nyetswa teng mo Refix FM a tsia ga shaba tseding he sehlopha sa Magesi singile sehlopha sa Richards Bay ka 1-0 yaba he ba seta ntwa bona ya o ya di play off ba di play off mo Refix FM ha ba tswa sete raid ba ya di play off ka lebaka la a favorable goal difference ke yone e tsang gore behe sehlopha sa Magesi ya di play off mo Refix FM se le kana ka di points le sehlopha seno sa Orbit College ka baka la a favorable goal difference ofta mono mo Refix FM sehlopha sa AmaZulu singile sehlopha sa Durban City ka 1-0 sa re ditshwagane nako nyana e telele le tsona ya ba he motsunga bo 80 mfana bitswang Radebe wa enka o ebe ya ka hare mo Refix FM ya ba e ba wana AmaZulu mo Refix FM ya ba AmaZulu he e hapile papadi yona ka mogodi taba le dikateng ya ka mogodi taba le dikateng ba nka Durban City ka 1-0 Marumo Galantse le Stellenbosch tsa bapala ka noto ya ba he Golden Arrows le TS Galaxy re tshilo di bapetse jolo ka noto jolo ga shebe hemba bra Fitch FM ho na tse ya ni play off ngi difeng ga shebe ka pele ka tsa go hemba bra Fitch FM ho na tse ya ni play off ngi difeng ga shebe jwa lo boye mo ba league ga shebe boye mo ba league tafole na yeme ka tsela mo fetse ga shebe tsa top 8 ona no Pirates ka mara di points tse 69 mo bra Fitch FM ke bon number 1 Mamelodi Sundowns bana le 68 ke number 2 Mamelodi Sundowns ka 68 Kaizer Chiefs bana le 54 ke number 3 ya bana le 54 ke number 3 AmaZulu bana le 47 ke number 4 Sekhukhune bana le 44 ke number 5 number 6 ke Golden Arrows bana le 41 Polokwane City ke number 7 bana le 40 points Durban City ya kwala he ka 39 points Stellenbosch ya se a khona o kena ka ro top 80 ba siwa ke sehlopha sa Durban City ka di points tse pedi ba betse ka ola kana ha ne ba tshwanela hore e be ba hlotse mo Refix FM fela go le goal difference le bona ntse sa ba favor bana le minus 4 Durban City na le minus 1 ne ba hloka hore e be ba hapile bo ka di goal tse tharo e be se ba tloshe ba head to head ka potse nne mo Refix FM ho fta mono ka pele ka botla go he re tle re bontse hore ke sehlopha sa siwele le ke number 10 bona ke bona bana le di points tse 37 ndile kana tsa Stellenbosch fa pana goal difference mo Refix FM le ke minus 4 minus 4 ke hore hit to hit favor sehlopha sa Stellenbosch Richards Bay ke number 10 bana le 34 points
Number 12 ke TS Galaxy ba na 32 points. Bernard Parker o sebedi tsantla ka nete ka mogao ga nke. O sebedi tsantla ka nete ka mogao ga nke. E bile o ya ne se ka yena Pirates ka be sa hapa mo Hopa League. Ka be sa hapa mo Hopa League ba ba be tsaka o le kana gathalo Durban City e leng gore Sundowns e ne ba ha ya hlolwa ke TS Galaxy. E Pirates ne tlo hloka o hapa pa di tsendile dipedi. E mo re fitse fem. After mona he ha re sheba number 13 ke Chippa United. Bana le 28 points ba nkile stopa sa Kaizer Chiefs ka 1-0 maobane ntlha eno ya seabi 14 Marumo Gallants 25 points mabre pitch FM ebe he sefopa sa Majesi ke sona he 24 points bana le minus 19 a stopa sa Obit College sana le minus 26 ya goal difference over di points bobedi di 24 ele go Majesi ka papa ntsa di playoff e tla ba pala le stopa sa Milford le stopa sana sa Cape Town City ha Obit College yona ikela class kona se di right he mabre pitch FM tla bona he horna tabaritsa ma ka tla mafio feng ga sheba ka mane ka Premier League di abapala le tsona tsa tsila ka jeno di a qetela di bapala kana ko ele nngwe di bapala kana ko ele nngwe mabre Fisher FM ka mane ka Premier League di bapala kana ko ele nngwe ka mane ka Premier League mabre Fisher FM tsa tsila ka jeno kana ko ele nngwe di a qetela ka tabana na pakeng tsa Tottenham Hotspur le Sloper sa West Ham United na ho theuwa sefeng na ho theuwa sefeng mo mabre ya PCF FM di bapala hore nya batlano ka ofela Manchester City e tlanga le Sloper sa Aston Villa hore nga ya bohlano Manchester City le ka hapa asina le sentse qetile ka mohopa liki re tla bona bile ke papadi ya qetela ya motho a bitswang Pep Guardiola ile yena mo kwetlisi ka stopeng sa Manchester City uba next season Manchester City di melane le Enzo Maresca ke yena atla go tsa team ba ke nsa le motse tharo ka ofela Brighton and Hove Albion inga re stopa sa Manchester United 5 PM tsa 5 ka ofela Manchester United ka magana go etlilili e qualify tse papadi tsa UEFA Champions League tlasa Michael Carrick yo ba mo file mo kontraka hape go tloa se dirinye tlang gore a leader stopper seno sa Manchester United sala fitla se fapane ka net majita ka go khabata aba mapalla ba mutlwisisa Michael Carrick Fulham Newcastle United Spurs Everton tla tshwanela ba pala ka thata Tottenham mo mona haiba ba sa batlo ba relegated Liverpool Brentford Burnley Wolverhampton Wanderers tsena bobedi ba tsona sentse di le relegated pele re shebile Spurs le West Ham na ba tla joenwa ke feng Nottingham Forest Bournemouth e City se Manchester City ha pa mhopa league tshwerisitse bon mouth be ke nya o feta ka stalemate sa 1-1 West United le Sloper sa Leeds United ya le re tla bona le mona he ho bona ho itsalang re itse e tlo joina Wolverhampton Wanderers le Burnley e tla ba West United e kapa se Sloper sa Tottenham Hotspur Sunderland Chelsea Crystal Palace Arsenal ke yone e batla ngwe sheba o ba ina ha e fela yo le batla fuwa he ina ha e fela ba tla fuya mo hopa liki ba tla celebrate ya ka tsene pa itseng senyane ya celebration e ba leng ba ija ha bana ba qetela beginning of it he mo re pitch FM bana ba shibile Sloper sa Manchester City a se ba para ka ho lokana le Sloper sa Bournemouth ke yone ba celebrate ding mo re pitch FM le yona beginning yona ena la bagago yona beginning yona ena la bagago mo re pitch FM gwali se mmuso ba tla fumana mohopa le ke tsatsing la ka jeno ba celebrate le bana ba ishebelletse e le team ka ofela ga bone di bakentse ngata but officially taba di tla ba tsatsing la ka jeno Villarreal ka mana ka Spain La Liga ho renya probong ya ba pala he le Sloper sa Atletico Madrid mo re pitch FM re ge tse tsena mana e ntse ntshonya le ngumo e pitle pitle ile ka tsela e ngwe ke sa rating tsena Villarreal I gonna check a lotion a ska bandira so ma British FM I'm perfect chase e hlakile jo le yone inkisa the results eng kwanana ke ne ke itse fixtures why yona for me na e zama ke ne ke itse fixtures e tlare yona e fitla in display la ntotse ke sa di tsebe mona na what a gwan man yeah in display la ntotse ke sa di tsebe na what a gwan ha active na why yona for me na e active rona why yona for me na e kama na galeri ga Spain papa ya hlanza tsile ka jeno Atletico Madrid le Sloper sa Villarreal ka poki fergan ntse ke di aqetela today na o ga etsa labe o qetela ile mo fela na ke tse ba di qetela today ina yona ha ke tsebe mabre fisha fem papa ya mo parafatse o polo go di ba para he o tloa ka di 11 tsa June tloa ka di 11 tsa June papa ya mo parafatse e di ba para ka tabana he horna di ka mathaka tsa ba fika ofela 20 before we get to 4 20 before braya ga jusina so

0: mamela Peace FM. A ka nete re tshware mo no tseno tsa le gotlana tshaba. Re tla boela re di bona hape ka nakwetla. Ne ke nale le bakala go go bapalla ditaba tseno empa ha ke tlo kena go lona ka jeno le bakale. Bona le motlhake tla o fa lona le bakale eno gore na baneng ha ne go bapalla tsona. Mme he ha o shebana go metsotso ke ane le shume jwale. Ke libile go renyane ya bohlano lenane le ntseng mo le mametse ke lenane ho la re ya fatisisa le leng hore re tloya ho renyane ya botshelela ka lona he wena mo medi e motle wa PCFM me he taba engwe motho o ithutile yona ke hore ke a leboha ke a leboha ke a leboha e tsara go mo haka ntori ya nyamela tshe e be ho itsela kwa ha ka ntori ya nyamela tshe empa ke tla di bona hore na ke di mogale ona go le ba hore nya botshelela ka ona jola ka ke seketle ke ka bontsha o tla hopola hore ke be ke nyene e tetang o fela ha re ne re bua le na la la sotlo ka pa re shebile melemo ya matamo rena ke ife ha ile mona na ha le sotho entse tswela pele o aha matamo na hona le seo re ka se supang re bua le ke melemo yeo re uneng le setšhaba sa Basotho na theko ya metsi o Basotho ke efe le rona metsi a ke ya rona re le Basotho kapa ke Afrika Borwa ga e ba ke ya rona na re le naga ge bolokoling ba o a sebedisa ka mokgwa o re ratang teng re sheba le nakong ya komello e kileng ya ipha maatla wena mamedi wa PCFM nakong ya go feta mona gore na metsi a ne a bulelwe na ga re a lefa re le Basotho ga ba re a lefile ke amang gantle metsi a ke nako e ne gore ke taba tse gorena re di bua ka tsona gantle melemo ya tlhatlhobo ya treaty ya metsi ya ditlhaba tsa Lesotho ke efe le gore na e bang e sa tlhatlhobe seo se bolela eng gobane jale batho bana ba buisang ba mono ka wena o le moahi wa naga ena pele ga o sa uko bua ka taba ya tlhatlhobo ke e bona e phethala taba eo e bolelang a di nto neng e tekenetswe ke efe mabele ga re gopole ka 1998 ke tsalo e bileng metsing a ditlhaba mo ditho tsa selo sa Lesotho di ileng tsa bolawa ke selo sa Aforika Borwa taba eo e ne e bolela eng mme re tlo ntsha ditaba tseno pele ka jeno mamedi wa PCFM jwale ke bontshe go jalo ka maoba le maobeng he go utlwa golwanyane ka ditaba tsena lenanong mona re memme ntate leng ka Thamae motho wa komakoma mane Thabatseka mme re tlo utlwa gore na yena o tlo di beya jwang ditaba tsa gae empa e re pele mo utlwa ga o dumedisa ke etse tsena mamedi motlo wa PCFM
1: kore muso on o sa kwa felang ka mona ka kelelo o go so bula ke na mathupo gare mo no ka mogolo tsa dilo go tlang ka teng e se re nna re bitsa tomatse mona ka ke batla 1.4 billion e pula ha ene fela treaty e re metsana ka se bedi ke re ke tsara ntsa motho mo le mona ho ho ntse mo bona le motsa tsa ka na go bloka 1986 e be muso wa le sotho ha ho ka ba ke na mathupo mo no e be metsana ka se bedi tsana ja mona lo ka treaty na e tsana a dikile 4 ke ze
0: ndate tama
2: mo ka me
0: ke boetse re mo hape ka je
2: ka nete re ga itebela mogolo wa ka
0: e date
2: ke rata gore ke dumedise setšhaba sa Basotho ke dumedise setšhaba se angweng ke mogobo mogolo wa metsi a ditlhaba ke dumedise setšhaba se angweng ke megafo gaolo setšhaba sa kolo le setšhaba sa kao jwale ke dumedise setšhaba sa komakoma ndate
0: ndate tama beke fiti le nyina re ile ga koka lo wena mo ka kotlogeneng re shebile hore na hantle melemo ya matamo ana antseng a wa ka rata ha le sotho ke kefe jwale mohlomong ka motsotso o isa o emedi o ka hopotsa bo mamedi hanyane fela ka hore na hantle melemo ya matamo ke efe hona le leng go qala o mamela ona jwale me ha tsebe ditaba tsena go ba nona sa mamela ka kalabo ga bo ha re ne re bua ka ditaba tsena tatama
2: kya le wa moholo wa ka ke mpe ke re go fihlela mona mo re leng teng re le setšhaba sa Basotho ha re so fumane molemo wa matamo a morago wa metsi a dihlaba mme ke bua taba ena gobane go na le ntho e kang ke modikwadikwane tena gobane ke ne ke o mametse ga o buisana le ga na ke ntate moyana ntse ka bua moo clip ena a ntse a
0: retate
2: mosothoona
0: le batho ba sa tsebeng gore e se e le mofu
2: mme
0: re ne re bua le ena gangata
2: mme o ne a bua taba tse kgolo mme ko go fela re nke gona monong tumelelano ena ya morago wa metsi a ditlhaba yo ntate mosotho a buang ka yona e supa gore naha ya Lesotho e tla fumana motlakase naha ya Afrika Borwa e tla fana ka tšhelete mme ha go le jwalo go bonagala mme ke mona mo e ngotsweng teng e ngotswe ka tsela e kgokgae ga e ba go na le Sesotho se jalo sa gore le ga o lo jalo go sa natswe sepheo sane se ka godimo sa Article 4 se buang ka gore na tumelelano ena e tla sebetsa jwang e re go sa natswe taba eo Lesotho le ka nna la tswela pele go iketsetsa o fumana metsi matamong ana o fumana metsi ka go tshelela e sita le mesebetsi e meng e kang taba tsa bogatlhaodi le diprojeke tse ding tse ka etsiwang tsa metsi ditaba tsa phamiso ya ditlhapi motlhomong ke sala ona mono ditlhaping o tla tlhokomela go na le batho ba ntseng ba tšheya ditlhapi ka matlole kapo matloa a godimo haholo batho ba na ke melata setšhaba sa Basotho ga se dumelelwe gore se tšhee ka moo mme ke sentse re araba gona melemo ya matamo a ne a morogo wa metsi a ditlhaba ko feng mme o fitlhela mona mo re teng ga re so bone molemo wa gore re na le lekukagadi la metsi sesiuadi sa metsi ke sena mme jwale setšhaba sa Basotho ebe jwale se tshelela go tloa matamong ano le gore dijo di be teng mme ga re tsho jalo sentse re bona segeo gobane tumelelano ena sepheo sa projecte ga se re setšhaba tumelelano ena e tla fa setšhaba sa Basotho le setšhaba sa Aforika Borwa metsi mme ga e le mona ge le moa gore mmuso o tlo tlhatlhoba tumelelano ena ya morago wa metsi a ditlhaba gaufi taba ena ya metsi ga e ba mogolo wa ka go na le motho a mmemetseng gantle a ka nna ka aabo wena o ampiti ya sekeake o bolela jwang ga ore tumelelano ga e bui ka gore ditšhaba tse pedi di tla fumana metsi ke maano me ke le kare taba ena ya gore re ka nna ga tshelela ga e tsayang hai tsanjo re ka se re tlhalositse e be uwe ka tsela e khokhae khanti ke lokela go re be ka tsela e tutubetseng e sa ipatang ya go sepio ke go se tshaba sena sa ba sotu se fumane metsi mme sepio se seng e be go ntsha se tshaba sa ba sotu bofumeng ka matamoana mme o tla tlhokomela he go na le boithuto bo bongata bo entsweng gore setšhaba sena se angweng ke morego se bofutsaneng ba dijadikata mme ga go makatsee gobane ba latlhetswe ke mobu ba latlhetswe ke masimo ka mantswe a mangwe ba latlhetswe ke bophelo ba bona jale ke gona mo ditaba tsena di leng gona teng jale mane moo re neng re ka lokisa teng ke gore morero ona o fane ka tshobotsi ya bophelo go setšhaba sa basotho mme taba e nngwe e rileng ga e bua motlha monene ke gore na lesotho gantle ntle ga e rekise metsi ga e so ka e rekisa metsi mme gona go teng ke phapanyetsano ya tshebedisano ya gore ka ga le re file go sebedisa mobu wa lona naga ya lona moo metsi a go ya rekang a le gona teng ge tla lefa kapa ge tla lephetsa meogo ka bokana mme ke

ke maoba mona fela ha o thohwetswa tikiso ya hore re tle re fumane tjhelete ka tshobotsi ena eo re leng ho yona haha jwale. Mme re hweletsa mona hore re lakatsa hore rona re le badisitseng morero ona, re lakatsa dintho tse tharo kapa tse nne. Ya pele, setjhaba sa Basotho se fumane molemo ka kotloloho. Matamong ana, dipompo tsa metsi ka pela lebala la ntlo e nngwe le e nngwe ya nngweng ke morero wa metsi a dihlaba. Ha ke bue ka metsi a setjhaba. Jwale ha eba metsi ana a tlo ya fihle motlakase, re fumane motlakase e le tokelo ge le setjhaba se angweng ke morero. Ya boraro, ha eba ke taba yeo batho ba qalang ho e utlwa, re fumane ge le setjhaba se angweng ke morero, tjhelete ena yeo mmuso wa Lesotho o e fumanang ka thekiso ya metsi a morero wa metsi a dihlaba. Mme re ipatlela fela hobane metsi ana le ha re ameile a bohloko a kalo, ha se a rona re le bang re le setjhaba se angweng ke morero wa metsi a dihlaba, ke a setjhaba sa Basotho. Mme re batla fela 200,000 a tjhelete ena ka kgwedi. Mme ha o le jwalo hee, beng ba ka, e tla ba re pholohile. Mme tumellano ena e etswe ka tsela e tla etsa hore Basotho ba ikotle sefuba, ba fumane metsi ka ho totobala. Tliping ya mono, Ntate Mosotho o re ha utlwisise hore na ho tloha ka e 1986 o tla fihlela hona jwale, ke hobaneng mebuso yohle e sa kang ya leka fela, ya lekisa le ho lekisa fela hore ba hokele dipeipi hona matamong mona. Hona ke hobaneng ba sa kang ba etsa jwalo? Ke hlokomela hore bonyane ditonakgolo tsa rona tse pedi tsa mehleng, ntate tonakgolo Mosisidi, ntate tonakgolo Motswahae Thabana, ba ntse ba le teng mohlomong le matona a bona a mehleng a tsa ka ntle le a tsa metsi, ba tle ke ba bolele hore na ke hobaneng o ba meme ho sa kang ke sa kang ka nka monyetla ona o hlahiswang ke tumellano ena e leng mane temana ya bone moo e buang ka hore re ka tshella, re ka isa metsi malapeng, re ka sebedisa mesebetsing e meng, re ka etsa diprojekte tse ding tse amanang le bohahlaodi, tse amanang le tsona ditlhapi. Na ke hobaneng re sa etsang jwalo? Mme ke a tshepa hore taba eno o tla inanela yona mohlomphehi, hobane puso ya setjhaba ka setjhaba ke puso ya setjhaba ka setjhaba ha e na le boikarabelo, kapo ka sekgowa sa hao o re e na le ho wena o ho bitsang accountability, hore na ke hobaneng ha tumellano e re tjena rona re sa ka ra etsa jwalo, ra phethahatsa hlakoro la rona re le mebuso ya naha Lesotho. Mme wa utlwala he hore ha e le mona tumellano ena e tlo hlahlojwa botjha, ditemana tsena tse reng ho sa natswe temana e ka hodimo ya sepheo sa tumellano, re ka nna ra sebedisa metsi ra etsa jwang.

0: sebetsa jwang e tla lokela hore e hlahlojwe ka mantswe a mang ha ba hono ka botsa rona ditemana tseo le di bonang di lokela ho hlahlojwa ke difeng lona le le badisitseng mo rona ha ga tse ding ditemana kapo kgubu e kgolo ya ditemana tsena ke yona temana eno ya bone kapo article 4 hore e ngolwe ka tsela e etsang hore ditšhaba tse pedi di tla fumana metsi mme e hlalose hore e hlalose mane mme e buang ka hore na sepheo sa projecte ke sefeng mme e hlalose ka ho ngoleha ka tsela e tjena hore sepheo sa projecte ena ko fa ditšhaba tsena tse pedi metsi naa Lesotho le ya Afrika Borwa ke ho fedisa bofuma Lesotho ya boraro ke hore re be le le temo e tshellwang mme re tshella ka ona metsi a hlahang matamong ana mme re a bolella he hore ke ditemana tseno tse kgolo tse lokelang hore di shejwe e leng yona article 4 mme mohlomong temana e nngwe e ka nnang ya lokela ho hlahlojwa o tla nthusa re e shebe ke temana ya bosupa temana nyana ya 18 le ya 10 ah mme e buang ka hore bophelo ba setšhaba bo tla phahamiswa projecte e tla phahamisa maphelo a setšhaba ha fela e ba fumane ba le tlase mme mohlomong ge ka e sheba ka hore a ha e se ka bewa jwalo mohlomong ka senyesemane sa hao e tla re ko re article 7 section 8 le 10h ka masakaneng e bua ka the maintenance of a standard of living should not be inferior to that obtaining at the time of first disturbance. Itho jwalo. Ga di rona gere, ha ba o noka tore ka engola, ebe gere, ka sekgowa sona seno, the standard of living for affected communities must be improved, if inferior, to that obtaining at the time of first disturbance. Bele ka mantswe a mang, mona fela ho thwe, ha fela re ka ra fumana ha projecte ene ka le fumana maphelo a lona a le tlase a mpelonyolola gate gone gere setšhaba sa Basotho se phediswe ke ditlhodilweng tsa sona setšhaba sa Basotho se be le bophelo ka lebaka la matamo a na bona setšhaba sa Matšhatši se tlokotsing ka tsela e tshabeyang se tetswe hare ke matamo bo mangkhukhu ba babedi ke letamo la metolong ke letamo la mohale fela ha bana metsi e le go ha wane pala hore e tla ga re fumana hore maemo a lona a tlase ge ka nna ga thi gona ge se tshaba se fumana molemo ka botimba ba matamo na ja utwala mongamedi wa ke yona taba yeo ha ke sheba temana tseno tse pedi ka moo huleng ka teng empa he ke arabile potswane ya hao molemong wa baneng ba so fihle kapa ba so mamele hore matamo ana a Lesotho ele production ele product tse tswang matamong ha re so fumane ho hang a ga se fumane molemo hobane le tšhelete yena yo twenga e fumana. Rene se chaba saba soto, kako tuloho, hariso e fumane, uta hopola, palinyana yena, hukila ba le mosolo mona, wabato, ba etsang molao ka paramenteng. Yaba jwale ba tsamaya ka disutu ke isi tsa ditjhelete ya setjhaba. E le bona ba reng ba patala setjhaba. Empa e le badisa ba ditjhelete tseno. Na wa utlwa ntate na o ntshwetse ke ditseng.
1: Ke mametse ntate.
0: Jwale wa hopola bo ntate monyo Zuma. Jaanong wa go itse a theola ka lengopeng. A suitcase ena e siya ka oduma lengope. Itse a kgutla a fumana e se tsamaile ke boswaswi. Mme re rata gore morogo wa metsi a ditlhaba. Mona beng ba ka ga re tiiseng ka anong. Ga o ke o tlhatlhojwa o titwe. Kore ga re tshebediso ya ditšhelete tsa morogo wa metsi a ditlhaba e ke e tlhatlhojwe gona. E sebeditse jwang. Na bo hlaswa bo bokana kana na bo bile jwalo ka mabaka a feng mme bo ke bo hlatlho jo bana go na le setšhaba ha re so fumane molemo mme ke ne ke he o tanta taisa go na re le ka e mholo wa ka empa go tise tsa fela hore morogo o a metse a tšhaba ka lentswe le leng e sale re le basotho re ntse re jwa mmetwane
1: potso e ka ba gore na bothata ba gore e be tritina e a tlhatlhojwa ke bofe mabaka a e tsang gore ebe ga e tlhatlhojwe ke afe ke ne re tla no ko te etlatlha ona tsena ga o ne o mamela le mong se fetileng go ne o bontshwa e ka e tla be lokela gore ebe e tlhatlhobue April ke mme ona jale mme taba ya mofuta o ne a e se etsagale taukwa botlhe ba ntse ba bua ga e tla tlhatlhobiwa e tla tlhatlhobiwa batho bana ba ne ba le teng mona ngwagola ba tlile ke pejana go tshwarwa moruting nthwana ke mang yaano wa BCM ana ke mang Doctor Dipholo e ke pejana go tshwarwa Doctor Dipholo ba ne ba le ngwana mona mo re le ngwana teng mona
0: bo mang
1: batho ba South Africa e ne matona 15 the president the president ile a hatwe ke ntaga manje me how no ba tlisisa hantle mabedi tla nthusa o phela le sotho mona le pele go pano e ba teng o no kwa o sa hlaki ka re o na ena le sotho gona hantle go pano ena e o thunye tlo ba teng hantle mmokota ba wena giving agenda giving o bane meeting o molomo kopane ngwe le ngwe e tlamaya ebele o tsebe gore na tse o tshotlho ke dife mme meeting maemong a nepaetseng hantle ga o tlo gore meeting ka baphutheo e tshwarwa ka moragoga ntsela e le ntho ya tshwanyetso gobane batho ba lokela go ya kopano ba tseba agenda ya kopano agenda of the meeting ba lokisitse dikelelelo tsa bona gore na how be one tlhaena re tlo etsetsa ba one tlhaena but it happens hore o to fela we say meeting go le a le blank and how ya meeting that le nka o le blank participation ya how ha ile o ba ntle or you are not going to participate in God's life ka paife because how a lukisa kelelo e hloka na ke motho a tsena ke kopana ga ke tlo ya kopano e o thweng hanghang ke eng ke motho eno a nkuka hanyane because ke tlamaya ke tsebe ke lokise kelelo yaka ke mmotsa dipotso a se ka fitlha ke tsa moruti fatere mopresida pastor go ya ba re momametse le a ntse a bala mona o ka go bala o ya kwana e be o momametse o sitwa gore antate mono ka nnete ga e jwa kala ga ithuta bebele kala ga ithusa thetsa ka nnete ha ilwa loka tsela one ba bua fela ha o tlo ha ona engagement ya hao ho ye jwale ke ne ke le mane mo kgirim ho tlo le sotho mo ha ona mamela ka nkani ka Afrika borwa no go batho ba tsana ba tloetsa le sotho But how we have Banavalisoto, Basaba etsa e ka ba pata ditaba, at it they knew nothing. Kimona mo, we long have got into it. Atatsing, fellow get a little long of one. South Africa e korile ho feta Basotho kopanong ye. Jwale ke re na bothata ba hore treaty e hlahlobuwe ntate lenka ke bofe mabaka e tsang hore e se ka hlahlobuwa ke afe mabaka e tsang hore kore ha eba babusi le tla tshwarela babusi hobane jwale rona re bua ditaba mona ha eba babusi ba tla re ka nako e itseng treaty tata e hlahlobuwa ebe ka nako eno ha e hlahlobuwe re nka e le batho ba mofuta ofe mo babusi bao ba re thetsang le setšhaba sa Basotho akere mabedi ba re thetsang gobane ga e ba o itse ka iprele e tla be tlhatlhoba re mmeng gona jaletše ga o kwe le 20 le e tla tlhatlhoba e tla tlhatlhoba gantle ko re na gantle ntho e ke a mang ntate lenka
0: ke a leboa mogolo wa ka mme tabeng ena ge tle re ngwa ya dikonokono gantle gobane ke tlo ya butle go yona mme ke phagalatse o tla lemoa gore temana a le 18 ya tumelelano ya mogogo wa metsi a ditlhaba e bolela gore dilemo tse dingwe le tse dingwe tse 12 tumelelano e ne e tla tlhatlhojwa botšha moo e leng tsietsi e leng qaka ke gona ke gobaneng ka dilemo tsena go tloa 1986 jalo ka ntate Mosotho a bolela ke gobaneng e sa tlhatlhojwa ke qaka mme re molekong wa go kesa fela gona ke gobaneng empa go kesa go wa rona ka sekgowa sa go informed gobane re bona e le bothata ba kobo ya kgomo le ga o lo jalo re se re boletse gona treaty e reng re se re boletse gore re tsue tlase mme dintho tseo re tsueng tlase ka tsona ke gore ka 1999 Afrika Borwa re tla re ile a re laela gore re patale dikgafa tseo e sale e di patala mogogong ono wa metsi a ditlhaba mme dikgafa tseno ga re di patala re di patale ka penalty ya 15% mme penalty eno ya 15% ga e ba ke ntse ke gopola gantle ebile dimilione tse 185,446,444 ka mo taba di leng ka teng ka mantswe a mang tšhelete ya dikgafa yeo re ileng ga tlalelwa gore re kapo ga laelwa gore re e lefe mme ga e lefa ke 185,600,446 jwale re ntse re bua gore e kaka qaka e teng e kaka mo Afrika Borwa e rata gore e repeteletse ka lebota inkele moruo ona wa setšhaba sa Basotho ka thutswana mmoane mme go tlhokagala tabeng tsena tsa mogogo wa metsi a ditlhaba go tlhokagala boetapele bo tlhwatlhwa mme re ne re leboage gore mmuso wa motlotlei ka jeno o se o dia phatlalatsa mane paramenteng gore mogogo wa metsi a ditlhaba o tlile go tlhatlhojwa botšha mme a andate sodi le lona setšhaba sa Basotho ga re ba feng monyetla ba se ba boletse mane paramenteng ebile budget e se e le teng ga re ba feng monyetla nna ke belaela gore le ga kgwedi ene ya bone e fetile ba ntse ba itlhopha gobane boitlhopho bona jwale le mona le mamele gantle boitlhopho bona ba naga ya lesotho e le naga e nnyane bolokela go one go nka nako e telele two bolokela gore e be bo tibileng three e lokela gore e be bo pharaletseng ngwana tuo lenka lathamae ngwana tuo ngwana mpiti a se kake e ka ba o ntse o ge ngantlentle ke bolela gore ha hua dipuisanong tsa mofuta ona kore go etswa negotiate treaty go tlhokala ditaba tse ngata golo gobane o tla fumana gore dinaga di na di dithaselelo tsa tsona tsa botlhokwa tseo ba di bitsang strategic interests ka puo ya bona mme wa bona gore metsi ya lesotho ke a strategic interest go Afrika Borwa ke mona mo Afrika Borwa ile a ba a bua lešano mona ha e re hlatsela e hlatsela bana ba basotho mane katse e re go ntse o tshwatuwa letamo e ne le lešano batho bane ba Afrika Borwa ba lešano gobane ntho eno e ne e le go qaphatsa basotho fela ba sebetsa le baetsana ba bona ka kwano mme re ne re re beng ba ka mmuso o teng a jwale o phatlaladitse ke kope ke a ba kopela gore ba fuwe nako ba tla hlaga gobane ke itse tumelelano ye e tlhoka botsibi bo tlhwatlhwa e tlhoka botsibi bo tibileng e tlhoka botsibi bo pharaletseng gore jwale go be le ditsibi ditsibi tsena e be mo magarengkgwa ba tsebang ditumelelano tsa matšhaba e be bo magarengkgwa ba tsebang melao ya matšhaba e be bo magarengkgwa ba tsebang ditaba tsa metsi e be bo magarengkgwa ba tsebang ditaba tsa matamo e be bo magarengkgwa ba tsebang ditaba tsa tikologo le ditaba tsa setšhaba e be bo magarengkgwa ba tsebang ditaba tse ka fatshe manoni a ka fatshe ke a kgolwa ka segoa sa o tlage ke geologists jwale naga ya lesotho ke naga e nnyane ke a belaela gona gobaneng e kang re tla dieya ke gobane re ntse re itlhopha re ntse re itlhopha gobane naga ya lesotho ka lebaka la bonyane ba yona e tlhoka bomphato balekane ba yona mme balekane ba naga ya lesotho ke bo UNDP balekane ba naga ya lesotho ke bo EU balekane ba naga ya lesotho ke dinaga tse ding tse ileng tsa re tsietsa ga re ne re qala go kena tumelelanong ena ka botsibi bo hlwahlwa ke belaela ka balaka la boima ba tukisetso ya tlhatlhojobotšha ya morago wa metsi ya dihlaba ebile e ka re tlo tiisa ka ganong ke belaela gore mmuso o teng wa motlotlei o ka nna wa tiisa ka ganong mohlomong ga o tiisa ka ganong go tla ba le maqhubu jale maqhubu ane be a utlwala pretori ya kwana ke ka lebaka lena o go tlae metlhakafolela mona e re nna lesotho ge le fa tšhelete ba metsi ana a feta fela mahala fela ba sa ba gege a reke ga re itulele fela tumelelanong ya morago wa metsi a dihlaba mme ga dinaga di sebetsa taba ya mofuta ona di tla lokela gore di sebedisane ga mmogo ka makgethe le ka thomphano ke arabile taba ya rona gobaneng go dieuwe kapo go diewa ke gobane ka pelaolo yaka go ntse o itlhotshwa ka mokgwa o boima re ntse re thetsa metswalle ya rona jwale betswale ene ha gona mohlomo ene a le mabaka ya tshwara ya twela gentse re thetsa bohle ba tla re thusa fela qetelo ya maqetello tumelano ena ha ke re e se ile a phatlalatswa ka mola ka parlamenteng hore e tlo hlahlojwa botjha ke ya ba kopela bana ba mmuso wa Lesotho hore ka baka la boithopo le boima ba katamelo ya ditaba tsena mme boima ba tsona ke kopa ha e le mona le diboima mmuso wa Lesotho o se ke be wa siya mekgatlo ya setšhaba e leng ditsebi ditabeng tsena tsa mogogo wa metsi ya ditlhaba ge tla ba eletsa ka botsebi go na ditaba tsena ge di atamela jwang ge tla ba eletsa ha ba ka ba re kenya ka gara moifo o ile o qoqa ditaba tsena le bana ba Afrika Borwa mme re belaela gore ha ba ka ba etsa jwalo ba tla re thusa bona mokamedi wa ka ha ke bua ka mekgatlho wa setšhaba maoba mona kore ke araba taba ya motho a ka tlwang agao baba mekgatlho wa setšhaba ke bo maswepi o tla batla lentswe leno ke la Sesotho se tibileng ke bo maswepi batho bana a re bo ra qho yona jwale gobane gopola ha ntate Masege a qeta go latlha meja fatshe mona ha ano a kene dipakeng ke rona ba ileng banka thebe ba tshwara thebe ka malela ya ba re tswa le tsona ga tswa le tsona go fitlhela go tlhatlhoduwa molao wa motheo mme e le gore re dikakapa he ge kopa gore mmuso e le go ka mantswe a manna ke le le kathamae ha ke a tata haholo gobane ke elelwa boima ba ditaba tsena tsa tumelano ya mogogo wa metsi ya ditlhaba ko boleletse he lona le lona bamamedi gona ke gobaneng e kang re a dieya ke o tlhaloseditseng papotso e ntse sala ya gago le bamamedi ke gona go tloa 1986 o tla fitlhela ga jwale ke gobane e ne ntse e sa tlhatlhobe eno ke taba e boima nne ga o ka re ke ikese re ke ikese na gobaneng ke ikesa ka dintlha tse pedi ntlha ya pele ba ileng ba re busa go tloa 1993 go tla fitlhela 1999 ba ile ba etsa setswalle le maburu apartheid mme e ya o lemosa ntho eno gore ka lebaka la setswalle seno ba bang ba tla ya ke flag plus setswalle sa mebuso ya Lesotho ka nako eno le flag plus ile a etsa gore ba tshoswe ke kopa gore bona o tlo ba bitse ba tlo araba nna ke a bolela ba ile ba tshoswa gore le o leka le se ke be la bua ka ditaba tsa metsi ya ditlhaba le o leka jale ke ka moo ke belaelang gore na gobaneng ba sa kang banka kgato ya bobedi ke mane me itseng go tlhokala leadership e maatla bana ba Basotho ka nnete ke bomadimabe mookamedi wa ka gobane wa gopola ngwane mongwe wa Lesotho moo wa letuna nka tlwa ka lebitsa ka lebitsa gona jale fela ke na o lebitsa ya ba o rekisa ka bogolo ba naga ya Lesotho tabeng tsa moroko le Sahara Hawi ya ba ntlhakeme ya nako e telele ya naga ya Lesotho e fitlha mohlanka letona le fitlha le rekwa mono moroko gore go tsiwe tlase ntlhakemo ya nako e telele ya naga ya Lesotho ya go tsietsa dinaga tse tlhokang boipuso mme ntlha eno ge ntse re le go yona ana jwale ka mantswe a mang kere ga re ba le boetapele bo seng hlwahlwa boetapele bo senang sebete ge tla tswa kotsi mme ke sa le gona mono ga o etswa negotiate ka mane go etswa throw in all the resources di-resource tsa tšhelete mamela ga o etsa negotiate tšhelete ya fitšhaga bembaka ga o etswa ga o qoqwa ditumelelano tšhelete ya kena ke a pele ya bobedi go kena botsebi bo boimagadi e le gore e boetse gutela maane mo kereng na bana ba lesotho gobaneng ke belaela go ba diega ko bane ba ntse ba ithopa ba tla ba tseba go kalla bana ba Aforika Borwa jwale tšhelete e ka tloa ya go senyetsa gobane bana aba ba sebedisa tšhelete gore ba reke ene ke bua ka maatla gore ba reke bana ba lesotho gore a tloela ntho eno banna ebile lona wena lenka le ga ke re batlabe ba re shebile matlhong wena lenka le seodi mono re se re le fa bophelo ke bona banna limelight ke ena ge le fa yona tloela ntho eno e le gore ga o etswa negotiate ditaba o go beng baka ga re tlhoke go bapala o go beng baka ge tlhoka bana ba basotho ba nang le legato la naga ena mme e le gore di seke tsa re dia ka bomogaena ne ke re mookamedi wa ka molemong wa gore banne ba re tlhatlhelele o tlo nno ba kenyekenye mane e le gore re tle re tsebe go utlwa gore motlhomong ka dipotso tse dingwe kapa go tšhabisa ditho tse dingwe ba tla rata gore re tshoge gantle mme re se re itukiseditse gore re tla tshoga empa ke boletse gore ga o qoqwa ditaba tse e tlile ga ona ngwane motle go tiiswa ka mahlong jwale tumelelano ya morago wa metsi a ditlhaba ke belaela bana ba mmuso wa lesotho ba itukisetsa ntwa ga ke re ke bua ka ntwa ya leleme he ba itukisetsa ntwa yane ya moqoqo o boima le bomphato ba rona ke ne ke ke tshware mono ntate o nne go ba kene ge tsameng ga mmogo gobane ntho e ke ntho e kgolo agolo ya setšhaba sa basotho ba re botse dipotso gobane re se re iphetotse ditsebi tsa tumelelano yena ya morago wa metsi ya ditlhaba
1: mamelo peace fm re ka tsamaisana tsela ena le wena 212956 le plus 266 59956 ke ise he ke gorena wena o reng ga o tshwaela le ga o le jalo he go na le yane ya whatsapp ke 6200 995 6 ke itse ke mamele ntate lenka potso tsa ka dingata gagolo ge ka qeta mona ntse ke mmotsa empa re tsamaisane tsela ena le wena e le gore re tle re utlwa gore na wena o di bona jang ditaba tsena mme ke ntse ke o tiisetsa gore ke tla ba batla le bona ge ke re tlo utlwa gore na ba reng ga ba se ba tlhalosa ditaba tsena motlhomong e ntse e le gore basotho le bona ba qetelele ba kgobeile matshwafo ba kgobeile matshwafo bona gore a ditaba di ntse di le motšheng gobane one ke dilemo tse kae o bile le mebuso mebusong eo e tlileng ka o fela ke ofe o ileng wa etsa nthwena ya batlhatlhobo ya tumelelano ya phethala ko go ba le treaty ya tlhatlhojwa ke ofe empa re molaetsa o mongwe ke ona ore ore Mr Brown ona qadile manemane a bua ka tsantse ne ke qadile ka tsona ntate thama yare empa re ke e bale fela Mr Brown this parliament and needs a strict control how o bua taba tsa setšhaba jokes should be limited please ore ke mosae yale obile gore seodi se ke wangopotsa ntate mosotho tlhe ke a kopa jale o mongwe gore ke le tshwara ka kwading ke mametse ntate tama ipotswa ka kena ibe ho ka ba ho ka nolo falla ba hlumphe ba e ba dituna go tsa mehleng ile mohlumphe ba ka di tsamisisidi le mohlumphe motso ha ithabane ho araba ka ho hlaka tumellano ya betsi ya dihlaba tsa lesotho empa ba ile ba rarahana maleme ba le matleng a tsa maiso ya puso empa e re kopanye le mongale banna mo ke wa anyamela jwale ke ne ke lena ge mo sehele ruko gona o ge e mo nya na o ge that is what ke botsa ntate ho gona hora ke mo hlolo fela ke mo hlomo ke mo hlolo fela sa maroma muso o wa barui o fa ba hlanka 2% to di marshalting at hakale se chaba sona se fumaneng 2 se fumaneng 2 ngaka ire ke le ke ho ikopana se se tsapa sona se fumaneng e molemo ha PS ya treaty a fumaneng pedi ya meka ho e kalokalo muso wa baruile gona bagethi re batla chelete e u ya time hane ya basotho ke a fosa ke re hothwe Dr. Nzumogetle ona fositse ha re chelete e u ke ya se chaba se tla se tla se metseng le metsaneng me ba imona meno ana ho ba ba hlanka ba patalo ga di khafatsa sona o re ke ya o sima sentle monga mola etsa ono empa e re kopanye mele ho etsa la bang ha ke no o di impera ga le ha ke re ke mo phika e re ha yo ke le se re sa tsebe na tukulu shi na e mata mona ke tla sebetsa mpe a holo ntate le nka a sebetsa hampe a holo empa ha ke re kene ke tlwele mehala
2: e re ha ntsa ba ha ba ntsa ba ka
1: bo yo ye na tla dumela dumela
3: ndate so di tla ba
1: e ndate
3: ke mona he ma ste
1: ndate mna ye
3: ka nne go bua taba tse mona ke tsamba ke la a re khakoletse ditaba ka yona fela ka nne ke di go ba tsama mantsi nga ndate mo sisiyo ha so be teng mo busi a ka ema mona ya ba u ya taba tsa pitse ke fana ka mohlala wa maobane mona ha South Africa ene le teng mona ba fitla ba be ha dikopo tsa bona ka o fela ba di otlolla go potaelo ha hona le ya le mo busi ba rona ha hona ba ba ka hlaisa taba tsa ka ntse ha ke bone o sale teng ya ka emang go hle ke re mmuso ngona o teng le fitileng ha ke bone na motho ka to ba South Africa bua ka taba e ha istana ba sotho ba swa ba sotho ya South Africa dina ha tse ding di bua e bile ding ga di khato ka South Africa le sotho le tshotse tu e ga hona mo sotho sa South Africa ke le bona ke
1: le bona te mona hi 212-9956+2665-9956 ke nomoro yo ka etsa WhatsApp o yona dumela
4: hello ndate
1: ya me ke mema ga e
4: ke nna Victoria Khego ha bi
1: ya me fiki
4: Hello.
1: Ke mametse mafiki.
4: Eh, dimedisang mphato ka kamo abtinga.
1: Ela. Dumela mafiki, dumela mkhotsi waka.
4: Eh, wa bua ditaba tse go tsisa mohlogo ka mebe ka metsi ya dihlaba. O bane go hopola o the last chair ke tsela ha ba. O gila ha ba le stakeholder conference mo no the review other than yani ya October to ha ba tla go pola October 1999. Ka moramo ono nna ka ntishi ha ke a utlwa na le letho o bua hantle ga gore ka nnete o tshwanetse gore Lesotho Highland Water Project e ke etse audit e kula go a etswa karolonyana e le nngwe fela ya study se seng se ne se itse or the audit but we need an entire audit ya project ena gore tle re bonna hantle ntle go etsaetseng keng baneng umntwa taba ya compensation imali into batumbana ba affected ile yona selo gore seo segolo gore e shile ha e sebetse hantle tloa ka mona ka phase 1 means e tswela pele ka phase 2 nna hape ke ntse ke belaela ke sale ntse gore ke sa utlwisi sona thekiso ena metsi kapa ke eng gana e bitswang di-royalties why are they only based on quantity ya metsi o feta quality ke a gopola motho mo na re water quality teng tsala ke empa ha ha hlae ina le chelete because that le nga haba wa kopola meti ana rona ha tlwa mona ale ale matle le lo kha wa bone ka matamo a fitla yena ka mane ka harang ka harafala and then nantsi ke tsho metsi gore ko ona a khotisa nhla fal dam fal river me batho bane ba ka mane ba se ba na le ditshenyegelo tse fokolang tsa go tlhokisa metsi a ne a masepala ke mo kona ke gola ba ileng ba bona gore ga metsi a ditlha ba a fitlha e be neng
1: mafiki ach o tla gutlwa mafikitle ga ke tsebe na o gaotswe ke eng empa ntate le nka ko kena o tsona
0: re kene fela ka gore ga re gutlele 1998 re ile ga hlaselwa mona ke ba etsa dibe le ba etsana ba bona mme ke bua ka thata gore taba eo e ne e se molaong ya go hlasela ya go bolaya masole a Lesotho ka mola ka katse e ne e se molaong wa matšhaba e ne e se molaong wa AU e ne e se molaong wa sadaka kaofela e le gore ka mantswe a mang go hlatselwa ga bana bano ba basotho ba le thomong ya molao ya tshireletso ya letamo la katse go latela tumelelano ya mogago wa metsi a ditlhaba gobane tumelelano ya mogago wa metsi a ditlhaba e bolela go tshireletso ka kwana ka Lesotho e tla e tswa ke security services tsa naga ya Lesotho jwale kege go bona etse gore re ile ra ebile botokotsebe boo ke belaelang gore re lokela go ba sebete go tlhatlhojwe taba eno ya gore re ile ra hlaselwa mona re tle re botse gona ge ne re entse eng re ne re jile eng ya mang re ke re shebe ga e ba bana bano ba basotho ba masole ba ileng ba bolawa ke ba etsadibe mono ga bana ba gabo bona ba gabo bona ke gona gona ba disitse morogo ono wa metsi a ditlhaba gore go tlo go butswe gona ke ka lebaka lefe taba ena e bewe pepenineng mo bana ba basotho ba ileng ba bolawa jale taba yeo ya 1998 ke beya mona gore ile a yatla ka morago 98 gulo gatla ntho tse e bitswang diprotokolo Protocol 6, Protocol 9, Protocol 5, Kamolting, Protocol 5, Protocol 6. Tseno tsepedi tseno. Dile tsa kanna di protocol tse. Di tswile tlase tumellano ya mogogo wa metsi a ditlhaba. Hobane kanna ntwena ke to ke treaty. Treaty a itse e bile ke le moithuti wa ditaba tsona tsena tsa di-treaty tsa matšhabeng mookamedi wa ka treaty e ka godimo go tumelelano fela agreement kore ga ba go ka sebedisa mantswe ana treaty and agreement treaty e ka godimo jalo go ntse go bapalwa mona ka mantswe gore re tsue tlase jalo ke re taba yeo ge belaela gore go na le bang ba re ba re e ke kopang go le a batlisise a gore naga ya Lesotho ile ya patala boteng ba mabotho a Aforika Borwa mona Lesotho mme ba patalwa ka tšhelete yone e ne ya mogogo wa metsi a ditlhaba mme o tloko go botswa fela ke boletse tšhelete mona e ke reng ka dikgafa re ile ga laelwa go di gotlisa mme re gotisitse tšhelete eno e ka godimo go 185 million mme e beuwe sekepele sa diperesente tse lesomele metse metlhano e le go taba tseo ke ntse ke araba taba tseo tsa 98 di re fokodisitse mme ga re tla tumelelanong e ne ya mokago wa metsi a ditlhaba mme ba teng gona jwale ba lokela go ba sebete gore ga re qoqa mola go seke bo atliswa dintho tseno tsa 98 tsa gona ba tseba re sebeditse jwang ba tseba re le bomang go lokela ge qale botsa ge shebe taba yena ya tumellano ka mogwa o hlahla o hlwahlwa fela he bembaka e re fokodisitse memeki ka 19 mefiki ka 1999 ke a hopola fela ha ke hopole se tshaba sa ba sotu ntweno ono tweke ke tlhatlwa ile pepeneneng ibe we pepeneneng jwalo ka taba tsane tsa tlhopo botsa mo ile ngwa hla o hadulwa fatso hana hana ngwa lutu sebile gege tumellano ena mefiki ha e hlahlojwa enke tshobotsi ya tlhopo botsa e le go etletse ba honka bohle ba nan le kobe ya bohadi gege bohle go bonkwe le bo ga dipolitiki le ba tshabana ba dipolitiki gobane mao ba bona ba tshabana ka bona go ba hloka go ba gutwe ba hloka thupelo ba tsebe ba beteng gobane ga kere motho opposition ke potential government a kereng date jale ba tla lokela gore ba gapelelwe boga dipolitiki ba naga ena ga ngata ga ba ke ba gapelelwe bagolo ba kantle go puso ga ba ke ba gapelelwe ditabeng tsa mofuta ona ba tle ba gapelelwe le batšha ba naga ena ka kakaretso ba tle ba gapelelwe e le ntho e adueng fatshe ka makgethe gore botlhe ba tsebe go gobela mme wa bona ge ntate gore ebile taba tse boima ga re tshepe gore ga re sentse re ithopa tjena mme ke boletse gore boithopo bona bo boima bo tla tlhoka gore re be boima gagolo ga re ba ga
5: bakenaaeatsonae le bitsala ka ke motho a bitsang thuto peswane wa lenonyanae
1: peswane
5: ee atle ga a dumela mokwene
0: ee
5: ntate sotho le ntate thama a tsa go na le ntho e bitswang international water law
1: mme
5: ke yona ge a e sebedisang go tlhatlhoba tumelano e nang metsi e tlhago hape hape go na le ntho o tsweng ke modernization international river basin treaties ga ke tlwale go bua ka tabena mane mo ne ke bontsha gore naga ya USA le Canada di ntlafaditse ditumelano tsa metsi le dinaga tse dingwe jale re na le bothata ba boetapeleng tate gobane nka e tsa mosala fela nna ke le motho ke ngoleletse le tona monong gore re mo eletse empa le tona ga arabeleng kere ke bothata bo ke nang le bona ba boetapele bo ntate gobaneneng e nngwe ya dintho one ke kopile nna ke le motho ne ke kopile go wetso ya establishing technical team e tla conducta comprehensive audit ya treat performance ena 1986 ka nnete letona ga le arabele gobaneneng technical team enono e ne tla re thusa le go etsa proposale e re tla ya ka yona ga re lo tafoleng go South Africa jale bothata ba rona ke boetapele bo ntate ke yona ntho e golo mme ga ke bone ke bone na taba ena metsi ya ditlhaba le ga bantate leng kare ba tloelwe ba ithope o itlhopa bo ke ba mofuta ofeng bo boreng ga re ra eletsa minister a sa arabele gogang
1: ga le bua ntate Pishwana ha na potso ho thwe kgotso ntate Sudi le moeti wa rona ka mo taba ya review ya metsi a dihlaba e hloka batho ba sebete gobane ga gopola gore ye mong wa matona puso ya go feta o ile a leka gore yetswe empa re ile ra bona a nyaolwa lekaleng le jalo hiba ebe ke mang metsi a lesotho a ka re tswela molemo o mogolo ge le setšhaba sa basotho gobane ba nka metsi go rona e be ba etsa mesebetsi e mengata go atleisa industry tsa bona jalo ka tsa beverages le textile industries ha o ne go ka etsagala re ne re lokela go tlama company tsa beverages ho bula mesebetsi ona ha e mona le hore ho ne ho tla hlaha mesebetsi o re le bitso la hae ke bokang o mongwe dale so otoki botsanda ditamae hore na ke sefe se monne ha maikutlo a hore ba sa itlopela le hore ho ka ba le batho ba ka ban le lerato la naha ho feta tjhelete e ta flenjo lo ka e bon a bontsha hore tjhelete e bapala bana dipuisano tsa mofuta ona ke mantsi ka mantsi a mang batho ba rekwa ho tlatsa dipokotho tsa bona ga hlanong le ditaselo tsa setšhaba sa basotho ke mme Mathebe o mongwe ke Malifosi ha bua ka tsa 1998 o hlabolla rangwane Kaini jwale a re jo ke a tshaba ntate Thama
0: ke a leboa moholo wa ka ntate Peshwane ka hamama o bua taba e utlwahalang ha o ho lokela ho ba le technical team e tla etsa ka mantswe a hae audit performance ya mokgahlelo ona wa pele wa mogogo wa metsi a dihlaba mme ke belaela hore audit e jwalo kapo technical team e jwalo e tla ba teng mohlomong beng ba ka ba tle ke ba bitswe empa ke belaela hore ka ha ke boletse mona hore jwalo ka ha le wena ntate Peshwane o bolela o re ho hlokala botsebi bo hlwahlwa bo bima bo phakaletseng o bua ka international law o bua ka di-treaty tsena tsa water basin treaties ke tsona ditaba botsebi bo ntseng bo hlophuwa mme ke belaela he hore nna ne ke re ka ha ditaba tsena o no thona tshepo ya hore bana ba teng ba tla ya kefeng ke hore e se beuwe ka paramenteng taba ena e se beuwe ka paramenteng e se bile e fuwe tjhelete ya hore ho tle ho tswele pele ke ne ke re ha re ba fe tshepo re ba fe monyetla ke hobane ho itukiswa ka matla ka botsebi bohle ka mafapha ohle empa tjhe ntho e ntse e sala e ntse le ngwana motho ntate hore na jwale ha re se re kena dipuisanong na re tla tshwara jwang re tla itshwara jwang hobane dipuisano moo ha re dumellana ho hloka bana ba naha ena ba sebete bana ba naha ena ba hlwahlwa ba nang le botsebi hadi ba sa tshose gobane le ditsebo le tsona di a tshosa dipuisanong tsa mofuta ona ka ntle le tšhelete ho tla botsebi mme ha o otsela o sa tsebe ka nnete ga feta e le gore ho hlokala botsebi bo hlwahlwa ka mokgwa o tshabeyang ka mafapha ohle a botsebi ba ditaba tsa metsi ba ditaba tsa matamo ba ditaba tsa international law, di-treaty, kaofela, di-geologists, ntho tsena kaofela di be teng, dikamano tsa setšhaba le taba tsa tikoloho ba be teng ha re ba fe monyetla bane e se phatlaladitswe jwale re tle re ba bee borele gore na ba tla sebetsa jwang fela re kopa gore ka ga kgomo e ke a basotho re se ke rare ra ba shebelela re thuseng ke thusetseng gore na ha e tla ba ditaba di nepaetse na di sebetsiwang ntate Peshwane o tlo kotla ga ke tsebe o tlo tsamaye le nna ditaba tseno tsa gago re go di beya le wena ko o felegetse ka pela letona gore na o no reng ke belaela gore o tla o mamela ga ke tsebe ke belaela o tla o mamela mookamedi wa ka ke mone ke batla go ke kgobe mariba ka rona re le setšhaba se angweng ke mogogo wa metsi a dihlaba re tlhoka ha tumelano ena e etswa re tlhoka ntlafatso le matshediso bophelo bohle e seng dilemo tse 50 gobane re latlhetswe ke bophelo qholotso e kgolo e tlo ba teng ke ya rona ha e le mona treaty yona ena e ya o feleng ka mora dilengwana tse seng kae 2044 wa bona o so setse dilengwana ke o rona ka mora mona na ho sebetswa jwa mme ke belaela hore tie iso ye nwe e teng ka puso ke a belaela ke ona mogalo o bo imahadi wa o rala hore na ka mora 2044 na ho tla sebetswa jwa mme baka ntwena ke khome ya basotho e hloka dikakapa e hloka botsibi me retsama le bomphato ba rona ba ile mba ba wa batswa le rona ke bo iyo le bo UNDP le me buso e neng e ratana ha le sotho me ha re tshepeng hore re tla ya hona teng ke a gola wa bona ga Afrika bo ga sentse nyoma nyoma hona jwale sentse bua bua chema ma e seng official sentse bua mona magang ga mmona hore e ka ka le sotho le a hlanya jwale a a ke nako ya hore tumellano ena e hlahlulwe botjha empa wele nna ke rata go kere ka nthwena ke gomeile nngwe ya setšhaba sa basotho basotho botlhe ba kenye letsogo go bulwe mamati mme ke tshepo ya ka gore ga o bulwa mamati botlhe ba tla ba le lentswe wena lenonyane ka mono mme ne ke re he ge tsebe go na re reng ge rata gore ge te re bolelelwe lona ba mmuso ge tle re bolelelwe e sa le nako e le gore rona re le setšhaba seangweng ke morago wa metsi a ditlhaba ka mekgatlhelo yotlhe ya rona ge tle re tseba go itlhopha ke ne ke raya ke sa tsholo jwalo beng baka ke ditaba tse kgolo re seile taba ya rona ditemana tse pharaleletseng tse re ratang gore ditledišebo yona ke di fe ntho ena ke ntho e kgolo e go lokelang go dula re ya go yona kgafetsa-kgafetsa mohlomong maikutlo ga ntse a tlhaga ntate sodi e tlebe gore go sane ga re tla mona bo ntate peswane le ba bangwe o ba botse maikutlo ka botologore oke jwale wena ga e le mo tumelelano e tlo tlhatlholwa botšha lona le gopola gore enke tshobotsefeng ke a pele ya bobedi le bona ka ditemana tse tla lokela gore di tle di ntshwe ka moo kapo di maatlafatswe ke di feng re tle re tope mogolo wa ka ahe setšhaba se phediswe ke ditlhodilweng tsa
1: sone mamelo wa PCFM lebitso la ka ke Tebosotho ke sodi re sebedise le wena lenano la ka fatisa ka jeno moeti ao ebile ntate Lenka Mabusetsa Thamae re shebile taba ena ya metsi ya ditlhaba re tla ba batla le bona ke a o tshepisa momamedi re tlatla re bua le bona ba letlhakore le a puso re utlwa gore na bona gantle ba re ba itlhophile go le go kae gobane jalo ka ntate Lenka bontsha gona ka letsena go na le kgato e kang e tla ba teng Bishop Mashatsi nnano la leeto la sefapano a the nna le wena re kopanang nnanong la setlotlhong o sane o reng ya supatapama e le letsatsi la phomolo wa monate mamedi ga e letsatsi la phomolo banna e batho bangwe ba dula gona ga tlabe ntse ge le mona babae
6: kore mmuso o sa kowa felang ka mona ka kelelong o koo se o ile a kenya mathopo gale mo nolo ka mogolo letsatsi le go tlang ka teng e se re nne re bisa ko matsi mona kare batla 1.4 billion pula ga ene fela treaty e re metsiano re ka sebedisa ke re ke challengea motho yo mong le mona go o entseng ore na lemo tsa tse kana go tlo ka 1986 e be mmuso wa lesotho ga go ka ba kenya mathopo mono e be metsiano re ka sebedisa gona jang mona jalo ka treaty ena e tsomana Article 4. Give it.

re kena thapelo mo mamedi tata wa rona ya halalelang ya na le matla ohle senatla sa holoka qala le rona mo sebetsi ona ntate ya lukileng o re etele pele ka le bakala khanya hao o re fe matla a o sebeletsa modimo ya lukileng ya na le matla ohle le ka letsatsi re seke ra ipona borona re bone bowena bo sebetsang ka hare go rona matlafatsa tumelo ya rona re etse dinatla sa o sebeletsa e le ka nnete ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Morate motle ne ke le ka matshekwaneng letsatsi la maobane mo re ne re feletsa ntate lekgetho Joshua Mabuisela o sebetsi o bile motle haholo wa kereke ya St. John's modimo a itlotlisa a iponahatsa. Re tswela pele le wena ke kopa gore mme mohokaganye o na le lefu le leng a tle a kene ga ke bapala pinena a tle a kene re tlo qetelela mosebetsi oo wa letsatsi la maobane.

ke o tloge o no bolokwa o kumabane ka se soleng sa Lesotho motho a ileng a lwana ntwa ke sa re ke a pele ya lefatshe wa le o na beba letsatsi la maobane ka leeto la sefapano ne le le teng ka moo ke tla kopa ya na le teng a kene me Manthako Phalatse atle a kene me Manthako Phalatse atle a kene morati motle a re boleletsa tshebetso ke lokisa pina ya o kena ka letsatsine lela maobane o feletswa dinatla fela ei pele ke bua ka senatla sena ntate Joshua seo ko di utlwileng maobane o tloa ka morena morena o buile mantswe a maatla jwale a toloka ntate ka moo a na le ka teng e le motho ya pela morena le pela setšhaba a utlwisisa gobane a na etsa mosebetsi wa modimo ke batla ke tlo qetela ditaba tseo

0: Kotso me.
1: Amene ntse ke di shopa.
0: Amene me wa.
1: Ka nne ke tsibile le tsula khosi ye ya na ya le shopa ntse ke shopa le bana le.
0: Ya.
1: Ntate wa motlokwa ka sebona.
0: Motlokwa, motlokwa, motlokwa.
1: Motlokwa ntate di shopa.
0: Hey. Senatla.
1: Ele ntate veteran corporal Thabo Letsena Sematsane. Mabitso a hae ha se be.
0: Ah.
1: Ke ne re mo beha ka tedi shopo le moradi wa hae.
0: Eam.
1: Eh ya di tsa nne ma se thepe.
0: Eam.
1: Hey.
0: Okay ma.
1: Ele moradi wa hae ntate.
0: Eam.
1: Hae mong a shoka e se ntate o shoka se ka di tene. Ya ba nne o shoka hala ka di lete.
0: Eam.
1: Jale ba ne ba patela ho ntate di shopo.
0: Kevin.
1: Ka potlo ntate le tsena ke a ileng a lwana ntwa ya bobedi ya le.
0: Oh ya bobedi. Yes ma'am. Yes ma'am.
1: And then ntate ho tswa ka
0: 1939.
1: 1945. Hey but. E lo ho lwane le mo se tsheleng a le mafatshe kwa na lwana ntwa ye. Ke bontshe hore ntate re shopa le bamamedi. Ntate le tsena ho hlokahala. A le dilemo di 106.
0: My.
1: Ha moradi wa hae yena a na le dilemo di 66.
0: Okay.
1: Eh, ya ntate re shopa moradi wa hae ya setseng a le montle.
0: My.
1: E ne le yena mooki.
0: Ye batho.
1: O ile a bua sa booki ntate re shopa. Ha qeta a ho tsa ho tsena tsa booki a re yena le bitso la hae ya ke Naune
0: maima
1: a re hona le bo mme ruthe
0: he bana
1: mme wa tshepa ho batla sala ba tlokome a ho a bona ho tsaba ena ha se ya mafu a na tsela.
0: Eh
1: aba tuba na ile ntate wa haile wa ha.
0: Eh
1: aba o he ka ha ke nne na ume a u fane o a kana u ine hela ho modi. Modi mo a sebetse ka.
0: Eh ba.
1: A di la shalo sa hore. Ke kgwedi e tsitile ntsela ha ne a pata a botiwa ha. Ya le o sa se tsale montso to to ka ho le la paleng.
0: Mai.
1: Ditolo tsa emanta ke di shopo e monye di le ke se tshoka mane ka correctional service.
0: Okay.
1: Amen ntate di shopo.
0: Amen.
1: A re ntate moholo wa bona. Ke mohale haraba ha.
0: Ka nnete, ka nnete la tsama.
1: O la le tsena ha. E di le le si thati. A hempa kelelo ya hae ka dilemo tsena tsa 106 ntate di shopo. A ho ene ntene ho lokelelo ya hae, memory wa hae.
0: Eh ya se.
1: A re teng hana kota ka ntwa yena ya lwanne le motse tshibetseng. A kota le ka correctional service. Ho tsala ho ntate di shopo ha tsa ntweng eo. Ba bana tsa ba ne ba itukolla motsebetsing.
0: Eh
1: ba ho na ga sa tsena pele. Empa ena tsena pele a kena le fatile la la tshankana.
0: Eh
1: ne a sebetsa ka botshepei. Bona bong. A ha ba ba mbona itsaba balea. Ya ba yena wa ke.
0: Mm.
1: Ya bile na bua le bitsong. La fractional services.
0: Mm.
1: Wi la hlalosa hore a eka nnete. Ntate moholo ha tswa kwana o fihlile ba sethose matla ba ba mo ka medi hona ka mo.
0: All right.
1: A ho sebeditse ka matla ao a mahong. Le ha buile le dipona mo ka medi wa se tsone ntate re shopo a ka ntate moholo ha holo.
0: Mm.
1: A re na go ba ne ba sa mae ba ba yanti. Holo ba tswa ba nna motseng mona. Ya baba nna baba mpa ba le. Go ba le ha bona le ditaba tsena ne. Ke
0: heban.
1: Ba ke sa bonne.
0: Aha.
1: Go ba ne ba tshaba ho ya ntle.
0: Ke.
1: Empa ntate moholo sema semaka lena
0: eh
1: o ile a thoma mina nkosi ya
0: my
1: a ha ke tsabe ho ya bo
0: ha ke tsaha
1: a ha ke tsabe ho ya ntwe
0: a ya ntwe
1: le wala a ya ntwe ya emela le patla le sotho ho tsala hore ana ba bang ha ba ba dia
0: eh
1: le ba di ba bua ka dilomo ya bo a ho na ha so ka ba le makoa e di la ha ha se ba le mago
0: e ba
1: le ho tsho tsa me ho lwana le bona jang hey a e ka me tsenta ke le ntate pa ka di thamo sisidi e sa ha bua
0: mofokeng
1: yena bon thaka dileng
0: mofokeng
1: a di le motapa lo di mashume a sipideng a re mpa ntate se matlamina
0: o jele bona
1: o fitile a ba feta le sa ba matla ho tshike se 80 a re empa yena o na sa tsotsi se le go jale sana tsene kholo a re yena o di bitsa e le sa mohau a le sa mohau ka ke shop
0: ka nnete ke tsone
1: ho no tse masole ho tletse le ba LCS ba connections ke bitsi le ba mautsela se tshaba tsona ha ke sa bua ka sona ka nnete bile le patlo le holo ho no bile ho na le ntate mong le ena a ho na ile mpeng moo le ena a sele e le bolekana a tshwara bolekana ba ntate wa hae
0: heaven
1: o ile a ba dinapina hena e reng ka selemo seno sa 1935 ho ile hwa shwa ditshetshetsa sa meralo merabe yohle ya lefatshe ho thole mosawane ya baho ho shaba sotho a e se ho tsena sa di khukhuli tsona sa ile sa senya go hurri ya ba di tsidi sa ha tsi wa ba go na le wa
0: mai
1: a jo na pelo ya me a re hana lo go kwa e ho go se ba ratu wa ba itho ba le seng fuben sa me ke lo ga bo thata
0: fuben sa
1: moya wa ka wa tsiya ei, tenta ke di shopo le pato le letalo.
0: Lele.
1: Ka le tse se ka hi ka
0: mo tswa ho
1: ntsa se. Ke la ke re di la ka di dina maru. Khoko ka o yana. Ka me ya ya bona. Le ne ha ba di baby bo se ba tsane tsing. E tsomo le ka hotso mo ha wa modimo. Amen.
0: Ke le ba maka. Ke le ba mme. Hey. Ke tsa khoku bo mele bontate ya ile ngalwana ntwa ya bobedi ya lefatshe Corporal Smatlani sebeditse ntate o ile ka khotso modimo mona hore a se le kwala poloko ya dilemo tse lekgolo le metso e tsheletseng e ne le modimo ha ntse a itlotlisa ka ena hore o mohale wa nnete wa sebele motho a sa ka a tshaba ho ya ntweng hey!

Que bala lengolo mo mamedi. Timotia ke wa bobedi. Khaolo ke a bone. Temana bo supa le a borobedi. Ke lo nentwa emolemo. Ke mathile ka qeta sebaka. Ke bolukile tumelo. Hon saletseng e selo amuela mokhaka wa holoka o ke obetsweng ke morena ma hlulia lukileng ya tlanne a ona ka letsatsi lela e se nna fela le bohle ba ratileng ho tla ha hai se nna fela le bohle ba ratileng Hotla ha hai.

Re a ditabe mo mamedi mo tleng. Kamara ditaba. Ke tla tswela pele gore nya bosupa. Ke tlo kwala mosebetsi wa dinatla tsena. Morati mo tle o tlo ntumel. Ka hane re feletsa batho ba baholo. Ke tla ke nke karolo ena ya bona. Ke be ke re qeta. Wena o sotla kena pudu o nyaletsa. Ke la kare ke dumelle mokaganye. A re lelekelle fela. Pane o na le teng ka kotlologo. Jale ke leitlho la lenaneo lena. La komiti ya lenaneo lena. Ka lehlohonolo ile motho e mogolo. Hara tshebetso ya motho e mogolo. Re leba modimo ke gona.

Metsotso mashwa mararu ka mora hora e botshelela di tobetse phetelang letsatsi PCFM mo di balwa ke tebello tjane mo wa bidi itumela mo ka medi wa lefapha la dipalopalo mo le hlamala tore di tireketse nne tse thagotseng palo ya setšhaba ka la leshome le metso e mmedi kgweding e fetileng di se di le haufi le ho qeta mosebetsi o tla le ho sa le bongata mabatoweng a ditoropong ka lebaka la bongata ba setšhaba le o se fumanehe ha sona ka lebaka la mosebetsi palo ena ya setšhaba e lokela ho phethelwa ha kgwedi ena e fela setšhaba se diehile ho balwa dibakeng tse sa fitlheleheng tse akgang Ketane, Mpharane le Hlwahlweng Mahaleshoek ka lebaka la lehlwa le dikgohola ho sa le jalo molato o ipileditse ho setšhaba ho dumela ho balwa ka tlhahiso leseding eo se fanang ka yona e tlile ho tshehetsa meralo mafapheng a bophelo thuto kgiro le a mang o boetse a re basebetsi ba tla qala ho lefshwa ka labobedi le tlang ditereke tse thagotseng palo ya setšhaba ka la leshome le metso e mmedi kgweding e fetileng ke Berea, Bothabothe, Qutheng le Qatshasnek Mofumadi Marithabile Tshweu o ipiletsa ho lekala la thuto ho matlafatsa matitjhere molemong wa hore a tle a tshehetse barutwana le ho ba fa boitshepo. Tshweu o buile sena kopanong e neng e hlophisitswe ke sehlopha sa thuto ka hara naha leg pakeng sa ho fa baokamedi ba dikolo tsa Mahaleshoek ka tlaleho ka mora hore ditho tsa leg di hlahlobe tshebetso ya dikolo. O bontshitse ha matitjhere a mangata a nyahame a sa matlafatswe a bile a sena thahasello ya ho kgutlela ditsing tsa thuto e phahameng ho ya intlafatsa. Tshweu o itse matitjhere a senang boitshepo a sitwa ho thusa bana ha bana le mathata o kgothaleditse hore dikolong ho be le tlhabollo le batswadi ba thusa matitjhere ka ho etsa bonnete ba hore bana ba kena sekolo ho sa le jwalo Refilwe Bukenya o itse ena tlhatlhobong e hae o fumane hore matitjhere a mang ha a itlhophe pele a ilo ruta jwalo ka ha ho lebeletswe le ha ho le jwalo a re ho ntse ho na le matitjhere a etsang moralo wa thuto jwalo ka ha ho lebeletswe o boetse a re qholotso e nngwe e kgolo ke hore dikolong tse ding matitjhere a fokola mme a teng a qobellwa ho ruta dihlopha tse fapaneng empa ba sena ditsebo tse nepahetseng kopanong ena ho bile teng baokamedi ba dikolo tsa mathomo tse 16 tse phahameng tse 4 le tsa dikonyana tse 2 World Vision le Sotho ka kopanelo le makala a bosebetsi le kgiro le tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba e tshwara thupelo ya matsatsi a mabedi e reretsweng ho kwetlisa baphatlalatsi mabapi le tsela e nepahetseng ya ho tlaleha ditaba tse amanang le kgiro ya bana ba tlase dilemong. Thupelo ena e ne e tsepamisitse maikutlo hodima ho tlaleha ditaba ka boikarabelo ho bile ho ikamahangwa le molao ka morero wa ho thusa bophatlalatsi ho hlokomedisa setšhaba ho bopa maano le ho kgothaletsa setšhaba ho nka karolo tshireletsong ya bana. Bahlophisi ba thupelo ena ba re baphatlalatsi ba bapala karolo ya bohlokwa phetisong ya ditaba tsa bohlokwa tse kenyeletsang ho utlwahala ha bana setšhabeng le ho etsa bonnete ba hore bana ba tlase dilemong ha ba sebetse. Thupelo ena ke karolo ya mehato ya ho netefatsa hore bana bohle ba tshireletsehile dikolong le tikolohong eo ba holelang ho yona. Ho tseding ba boholong mafeteng ba ipiletsa ho dihwai ho sebetsa mmoho le lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng ho thibela ho ata ha lefu la Tlhakwe le molomo le amang kgolo ya moruo. Ha bua letsholong la temoso ya lefu lena le neng le tshwaretswe setsing sa temo sa Kolo, mothusi wa motsamaisi wa tshebetso Taelo Mohlwai o re mafeteng ha eso be le ditshwaetso a ipiletsa ho dihwai ho fana ka tlhahiso leseding mabapi le thibelo ya lefu lena metseng ya bona.
ho sa le jalo mo sepisi wa temo ma di buseng letsi ya ho hlalosetsa hore le fulena le ya ma di phofolo tse kanga di khomo dipudi dinku le dikolobe me matsho a lona a kengeletsa motsheso mogathala dikhenqhe ho theoha meleng a le ho sisisi hantle o boetse a re le tshwaetsana ka moya le ho thetsana hara tseding ho feta moo Inspector Hlapadimane le Duma o itse dihwai tse sa ikobeleng melao ya thibelo le taolo ya lefu lena di tlile ho tshwarwa dihwai di itlamme ho tlaleha ditshwaetso ho tsa matjhaba bakudi ba leshome le metso ya robedi ba ibola ba ntse ba batlwa ka mora hore ba balehe nakong eo setjhaba se halefileng se tjhesang tente ya bakudi setsing sa kalafo ya ibola Mongbalu ka botshabela ho Democratic Republic of Congo. Ho tsheswa ha tente ena e hlongweng ke mokgatlo wa dingaka. Ho tlalehwa e le tlhaselo ya bobedi ka mora hore baahi ba bang ba tshese ditente tse ding hona setsing seo ka mora hore basebeletsi ba setsi ba hane ho falela pala sebapadi sa bolo setopo hore le ilo se boloka ka ha pelaelo e ne e le hore sebapadi seo se bolailwe ke bola. Le ha ho le jwalo, mookamedi wa setsi sena Dr. Richard Lokudi o re ha hona batho ba tswileng dikotsi. Momamedi ditaba di fella mona mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: Ntumele mo mamedi e motle nke ke fitise fela hanyane di papatso tse teng ka kwano e tle re ka morateng re tlotla re tswela pele ka mora hore re fete mo re tlotla re tswela pele ngwaneso morene o bitsa hamnate ngwaneso morene ya ere ke fitise dipapatso fela tse seng kae ka mora go tsona re tle re tlotla re tswela pele ere ke tsetse
1: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

ba tsamaile ba ile gae musong wa ntate o sa fele kamara le tole mo ba le tletse le fatseng lena Jeso ba bitsitse o ba lokiseditse sebaka sebaka sa ho dula ba lo phomola kganyeng le ba hlotseng e ba lo phomola musong wa ntate o sa fele ba ile phomola bara le bara di ba smatlane e ba lo phomola ke kamora mosebetsi wa mongata o ntate a rona na o tletse lefatsheng le dintwa tse wa di lwanneng tse wa keneng ka ra tsona o ne a tseba obane matla a tswang modimo ke mo ileng wa mo tlhomela ka matla wa ma mo fetola senatla seo le godimo le tlamehang go ithorisa ka lona bara le baradi ba mabusela se ile senatla molokoleng a tsamaye

letsatsi lena ke laka nako ena ke yaka itse nako ena ke yaka o ntumele ka yona ka sa bagale bana ba mmini ba sebeditseng ba phethileng kano ya bona lefatsheng ba ile ba ema ka sebete go lwana dintwa tseo ba reng ka ra tsona ga ba ka ba emisa gobane ke bagale ba tswantweng ke batlhabane ba tswantweng ke dinatla tsa nnete tsa tumelo tsa nnete tsa tumelo tse e leng tsa kenangtweng ka lebaka lena ba tsamaile go setseng ke o amogela motlhaka wa go loka o ke o beetsweng ke moatlhodi ya tlanne ona ka letsatsi le e se nna fela le ba ratileng go tlaga gae ba lokelwang ke mesebetsi e metle pela Jehova ba ile mamathela bokgabane ya ba ba boloka tumelo ya bona ke bagale ke dinatla tse e leng tsa tumelo go tlana ka ntwa tse e leng tsa dume go kena ntwe tse e leng tsa dume ka lebaka la bosebeletsi ka ba ba ema ka tiro pela Jehova ka lebaka la gobane ba ne ba tseba maatla le botshepei ba Jehova ba ne dintho tsotlhe di etswa ke dintho tsotlhe di etswa ke ena ke mesebetsi ya Jehova ka ponaletso le kganya ya gae le ka matla a gae a sa feleng dumelela momamedi ke ikwale re fetela lengolong la karolo ya kamora matshidiso le lapeng la ntate Moholo Smahlane le lelapeng la ga Mabusela tate Joshua mohlanka wa Modimo ka moramoshe ya ba Joshua o tshwaganege la tumelo e re ke gutle ke tlo itukisetsa go ya lengolong le legolo go ya phuduong ya letsha ntshwarela mo mameng o ya pudio nyaletsa ke re bontse ka tsela ke ena hore re ikwetse morati mo tle re ikwetse re etse tsena fela re ikwetse hey.

hore etse tsa sona lengolo le bua kapa le balea ka mantswe a reng ke tla le nea pelo ye ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona e ka re ga re fuduwa letsha ge tla ka dipelo le dintho tsa kgale ge kopana le tiisetso sontaeng sena ke reng go nna le wena ntate wa ka kgaitsedi ya ka ke tla le neya pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya leje nameng ya lona empa ke le ne pelo ya nama sontaeng sena ga re atamela tshebeletso ya phuduo ya letsha e ka re ge tloswa dinthong tsa kgale ebile ge kenywa dinthong tse ntšha dipelo tsa rona tsa majwe dipelo tse tletseng bogopo dipelo tse tletseng boiphetetso dipelo tse senang mogau tse senang mosa sontaeng sena ge kopana le mantswe a reng tsona dipelo tseo tsa rona di tla tloswa go rona dipelo tsa lejwe kore pelo ga o thwe ke ya lejwe e ka re ke pelo ya motho ya thatafetseng e ka re ke pelo ya motho ya tletseng ka boiphetetso e ka re ke pelo ya motho ya senang kutlwelo bohloko jwale lengolo letsatsing la kajeno ge tshepusa mmuso o motšha o ge tlang go phela go ona ge tshepisa dintho tseo ge senang tsona tseo ge dijwetswang gore ge tla ba le tsona ke tla le neya pelo pelo ya nama godima lona ga le sa tla buswa ka pola tsamaya ka pelo e neng e le ya lejwe e ka nnang yaba e ne e etsa gore dintho di seke tsa tsamaya gantle jale lengolo le re ke tla tlosa pelo ena ya lejwe e neng e dutse go lona empa ke kenye pelo ya nama ka gare go lona pelo ya lejwe ga e le ka gare go bophelo ba motho ga o letho le tsamayang gantle ke tla le neya pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ge tlhoka moya o motšha gore re phele ka botšha ge tlhoka moya o motšha gore re tsebe gore re bopilwe ka setshwantsho sa Modimo ge tlhoka moya o motšha wa gore re tsebe gore ge tlamehile gore re tshwarelane mo re sitolwaneng teng ge tlhoka moya o motšha gore dipelo tsa rona di tle di chese ga re atamela mosebetsi wa Modimo lengolo le re ke tla le neya pelo ye ntšha mohlomong dipelo tsa rona di senyeile gobane le dipelo tsa kgale tsa lejwe mohlomong dipelo tsa rona di sana tshwarelamo gobane re tsamaya ka mofuta wa kgale wa bophelo jale sontaeng sa letsatsi lena re kopana le tshepiso eo re e tshepiswang gore re tla neiwa pelo ye ntšha nna le wena ngwaneso ntate wa ka kgaisedi ya ka ga re lebelele ka tshepo o ela wa metšhaeng gobane e santsane re lebeletse jalo bophelo ba rona bo ka fetolwa ba fetolwa ke pelo ye ntšha gobane go tlo ntshwa pelo ya lejwa ka roruma pelo ya lejwa e ntse dintho tse ngata gagolo mo mamedi wa ka ya rategang sontaeng sena phuduong ya letsa ke tla le neya pelo ye ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ke le neye pelo ya nama ge tlhoka pelo ya nama mo mamedi wa ka ge tlhoka pelo e utlwelang bohloko ge tlhoka pelo e e nang le tshwarelo ge tlhoka pelo e e tsebang Modimo yo lengolo le buang ka yona le re re tlhoka pelo ya nama ga ke tsebe ngwaneso borele a na pelo ya gao ke ya lejena ga ke tsebe kgaitsedi yaka a na pelo ya nama ile kaena ka gare go bophelo ba gago o ile wa etsagala jwanna ga o tla etsa dintho tse sa etsweng ke batho matsatsing ana re kopana le dintho tse swadisang gobane dipelo dipelo tsa rona ke tsa majwe o tla otlhe motho o jele motho emo a na
pelo ya na maige.

0: qui est allé tenir à Péloïama, qui en a étalé Boussa, qui en a étalé Tsamaïs, ou en a souillé à la terre, ça t'il la cachée, Pélo Tsamajoué, c'est du Tsikaro, qui t'en a séqué et s'amouré, Motuale le qui se wanabo, pelo tsamajwe, tse du tsinkaruruna, di ense hore, ke se ke ra le kutlwelo bosoko, ke tla le kenya pelo ye ntsha, pudu o nyale tsa ratamela, mwana e sumureni, ke hloka pelo ye ntsha, e tong hore lukisa, bo melo o ntate ba le tola sepapalo, ke hloka pelo ye ntsha, e tswetsa hore ke motsebe. O ba le ke modimo sa ba re di dilemo re hloka pelo e ntsha e tloetsa re re tsebe o ba le dintho tsohle di entswe ke letsoho la hae sonta e sa letsatsi lena ke tla ntsha pelo ya lejwe e ka re nna le wena momamedi wa ka ya ratehang ha re atamela ga tloela gore dipelo tsa rona tse re senyetsang kgotso dipelo tse tletseng bogopo dipelo tse tletseng boiphetetso e ka re re ka dumela gore re a rwane le tsona matsatsi a ntsa eya dilemo di ntse di kgutsufala bogopo ba ngwana motho bo sita go tloa go yena ka lebaka la pelo ya lejwe motho o chesa lelapa lotlhe ka lebaka la pelo ya lejwe motho o bola ngwanabo ka lebaka la pelo ya lejwe ga re sana kutlwelo botlhoko empa sonta e sena ngwane somoreneng ga re atamela tshebeletso ya phuduo ya letsa re kopana le mantswe a reng ke tla le neya go na le a re tshepisang ya sa tshwaneng le batho ba bangwe go na le a re tshepisang yeo lebitso la gae le lokileng go na le a re tshepisang yeo dintho tsotlhe tsa di buileng di phethagalang o re moya o motšha ke ona o tla re busa re tlhoka go buswa ke moya o motšha re tlhoka go tloa moyeng o nong o sa loka o tletseng ka boiphetetso ngwane somorebeng ga rena ga ona moya o mong o ka re lwanelang ga ona moya o mong o ka re thusang re tlhoka pelo e ntšha mme wa ka ntate wa ka kgaitsedi yaka e tla etsa gore dintho di loke e tla etsa gore kutlwele bohloko e be teng e tla etsa gore bana ba motho ba tsebane pelo ya lejwe motho ya nang le yona le ga bona ngwanabo lengolo le bua mantswe a reng le ga bona ngwanabo a e tlhaka tsela pelo ya lejwe kare o yena e a busa nna ke lutseleng tate ka matsatsi otlhe le ka metlha yotlhe empa eno a yena ya fihlang ya tswang mabotsela ga fihla o etsetswa mokete ke pelo ya lejwe e ka gare go motho fele sonta e sena ge tlhoka pelo ntate matšhatsi sonta e sena ge tlhoka pelo pelo ya nama e le yona e tla etsa gore dintho tse e sa etsagaleng e be di a etsagala ke tla le neya pelo ye ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ke le neye pelo ya naba ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona re tlhoka pelo ya lejwe e tloswang nameng ya rona re tlhoka pelo e leng ya nama e tla etsa gore dintho tsotlhe di loke e tla etsa gore maemo otlhe a loke ga re le pelong ya nama re tla kgona go utlwa le ga le ntse le bua le rona re tla utlwa gobane re tlabe re le pelong e bitswang ya nama sonta e sa letsatsi lena ngwane somoreneng ntate wa ka kgaitsedi yaka ga re atamela ka tshepo re tlo lokiswa botšha e ka re re kopana le polelo e reng go nna le wena re tlhoka go lokiswa go lokiswa ka botšha ga o na leka re lokisang ka ntle le a entseng legodimo le lefatshe ke ena fela ya ka lokisang pelo ya botho mo somo boemo bona bo re leng ka hare ho bona ba o hloka tshwarelano mo somo boemo bona bo re phelang ka ro bona ba dipola yaro tsatsatsi le tshwarane le dikelang siale mo yesa pisi le tsatsi la ka jeno mo mabedi wa ka ya ratehang khutla mantse fela ya re ke hloka ho bopcha ka botsa motho ya bopcha ka botsa o na le mantse fela se fela Come on, my own, Halalan, my one day to watch yourself. Give a little bit in Katsapo, who are adding 25 to her, Bopiron Bahai. Give a little bit in Katsapo, who are a Pirincha, if he's like a Haruiva, Motiemu Liemu, Yanga Hana Koloi, Koloya Hale, Afla Koloyencha, we hand Sakayona, we have a Valla Waibuka, Luna Sontensa, Halekopan Aleman. A re ha le khutleng re le tikisa ha re kopana le mantse a re ha le khutleng re bo ile di tseleng tsa khale re o botsa re na tsela e na pa e sinke feng ha re ke ri te kule ka botsa wa le somorene ha re atamela tsheleletso ya phudio ya letsa ke bishop le koro ya reng ho ena mo ha go magana wa ona Jesu Kriste o be lo lona bo tshe ha re ke na pelo pelo e ntsha ka Kristo be jwalo amen
1: mo mamedi ka ha re na le metsotso e le shume le metsotso tsheletseng Yes, it's in one summary. Kerata Tofa Wenana Quena. Jaofa Ofana Katepiso. Homo Shiki Feti. Ya Bula Limbana. Hore Pireka Eka. E ka ntshafa sibiti sebitileng pelo e ka ntshafa ya hopo pelo e ka ntshafa ngwaneso ya ratehang ho fetola pelo Kenya Pirincha Kenya Piro Yabu Yato, who Kenya Piro Yabu Cocobeto, who Kenya Piro Yamamelo, who Kenya Piro Yautama Kamote paper at Jehovah. Give me my way, Kenna Mamami Kita Kenner like a sawbone. Ke tla kenela a ke sa go bone ke mo ke tla kala go kenela teng mara ke o bona ha ke no kena ha ke o bona ke no kena ne ke re ke tla kena jwale ke bona go metsotso ena e setseng ke yaka nka enga ka e diketsa kwana hape jwale ke batla go etsa jwalo ke batla go etsa jwalo ke o fana ko ena mo mamedi e motle ke fa wena na nkwena ke fa wena na kwena hore re tsamaiswe ke modimo

跩要对化妆，皮皮胡渣哈皮，胡渣哈皮，我呢是胡渣哈皮，胡渣哈皮，莫拉姐莫在胡渣哈皮，诶，胡渣哈皮。

0: 何歳別的
1: 何歳別的人達的
0: 何歳別
1: 的達的有個班案的領我了去你們的人家的雜誌
0: 呀
1: 領我了連苦苦沒上
0: 給站插筆路壓力嘴
1: 壓力壓力的你插
0: 呀
1: ke tlale nyama ya o motjha o go ke tlale fa tlo ya na ma ke tshele
0: yes
1: ntate ke ba zena yung go botsa mogao ka inyo bola ya ngwana bo ba le hagana ha ha ke ta o mo sitela ya ba ma ya ngwana ba hweletsa go modimo modimo ga na ka inyo ngwana no ka Ore ha ke modisana wa ngwanetsa. Jate o nana le tsebe ya lege.
0: Yes.
1: O na tla tsebe ya na mata ha go yena. Sa ka ka le tsa siere ni o nna di tswang ho gota. Ha le ba tla ho labala le ba bogena ba bogena le so. Ho pa tsha ho nya hai. O o tsa ma ya ha mo ke mo so nyenyele se we se fa. Go ga ba le se ngwana le mai e ba ba tsa ma ba ya e khepita o go nena ba shabani ba se shaba se ni khabana ka ba ka sala la go bani e nya na le tsile ya lewe a sa dumela go Yesu a ke morena ka ka ga le tsa tsile le nya ba le go re ga sa ya ba le go thwala e ba o nela bana ba ha o hana le go tshiliswa Kale ba tala hubani ana boya ile diketekete tsa masia ndete le ngolo lena ke le sishintse moya wa ka hubani hola le batho ana ndi dipuru tsa mabe ba se ya ne pelu khomu hi mpa le tsa tsinyana to fuma la tshepiso ba ho se ka dipuru di busuku ho se ke re sokulwele ho modimo modimo ho re ntsha dipuru
0: yes
1: dipuru mawe o ke nya tlo ya nama ntle ga tshaditse nyu bua ka moya go ba nja te bishopo ke tswa ke sa sinya tsenja kontsa go itse hanje ha bua ka moya o halalelang go ba ni mena nja te bishopo e ni ya ta ya me ke re wa ba ni fa ke tse fula matu ke na he tsa ni so le se nyang e ba tswa sa ramba bo ba la hane ya ene se tsi a tshinya no mana le ho bua ka moya o motjha ha o ni ka moya o no wa khale moya e tsa di ntshwetse ho suku ha ke ke ba le le se fa pa no ke tla ke tsela ho kumana tshwagalo ke tla ke tsela ho modimo a re ha o hele a futhule ne ya yena e ne di tsa go gona a tsa tota kenya me metsa ha ke tsholo yo yo ka le kwanda te di sopo
0: Ale ba nkhono mabokang ale ba mewa amen amen khotso a ibelwe ndate swa
2: Ma nako le motsotso ona
0: e enta
2: e ke ho ka nete le ngolo
0: e
2: le tsamba ne le ho di mo
0: e yes or not
2: ya le ka tsa ka ma tanda te
0: ndate
2: a dina mantu dipulelo
0: ntate
2: a ne ke saka ka ikina
0: amen amen
2: ke ne ntsho tsa go bala botlo
0: ke a le bona ntate swa
2: a nida
0: ke le bile na go tswa e belwe
3: Khotso ngana ba tsapi.
0: Khotso mogana go.
3: Mogana a tsala tsa.
0: Ntate.
3: Aukwa lo ho. Aukwa lo ngolo ha le bawo.
0: E ya ntate.
3: Anta ilwe hife.
0: Yes.
3: atire pele a moya. Tate matazi.
4: Tate.
3: Tila yon mwende yon mwen. Ina le mikikolo.
4: All right.
3: Wopila yon homotu. Ha yon te otama ya. Hona yon zoto ta khatala lukola.
4: Eh. Yon
3: popila li ize. Yon chenye pele a moya.
4: Ah.
3: Wane yon zon khafa. O pilo mento pai ya utia la unha ma utiba. O khutane. O rata fane ka mparan kama kubu. O fija kadia.
4: Yes.
3: Uya uya kadi. Tanda su su.
4: Eh, yanda.
3: Kuna ni mto. Yesa kisi mparo mutu. Yeno yitani.
4: Eh.
3: Wane yu soko. O soko na yana yu chagu liye. Ndade machazi.
4: Eh.
3: Wane, sabe o que é isso? Olha aí. Que não vai estar trabalhando. Sabe o que é essa planta de semana?
4: Eh.
3: Tá aqui vindo a mata. As crianças vão aí, ah, vou ir.
4: Eh.
3: Mantém a mané. Já vem tem né. Já vou roubar ele junto. Essa aqui tá de carro lá lá. Já há de pública rola tá tem. Ele tá com ele né. O animal já vem tem né. Chagui akele ina eba ya ele.
4: Okay.
3: Yabo beri yaba E. Yabo hawa yaba F. Yabo le yaba E. Yaba yabo kateba yere U. Yaba yere le.
4: Okay.
3: Hawa penya penya lefu. Utabo sukunda lima chati. Kibu waka chagui akele yere lefu. Yere ele. Yere lemeru ha.
4: Oh.
3: Mana mahafi. Basma tana kese limu haam.
4: Eh.
3: Hey. Hale tela. Tabi a wobe dile ige de elelwa. Ela lamba la basu matano hone fu. Le teize.
4: Okay.
3: Hale pika. Tabi nwa wona gale efu. Hale fali le hang. Para basu matano. Mwere nwa wona le lona.
4: All right.
3: Hale pika. Kakolo nya ukete la sebe. Yo re gale utu si. Se utu si sang hore. Mwdimo. Yena. Mwere tu a tu Hala le le re ke ke e wa ma. Mo go ha o ntse le tsena tsa. Se ntse ho story ga rona ga ya ha bo.
4: Amen.
3: Mo go ntse le tsena tsa. O phumele ka go tsona ho mo.
4: Ntate.
3: Ke se mo mang le. A itela la ga ya ha bo. A itela la fatla la ga bo. A itela la la ga e. A itela o sia la pala ga e. A tsama ga emela la ha le tsutu. Ke re ya le bo. Mo go ntse ke hantle. Re tsutsungola ntate se matlane.
4: Amen. Amen.

0: kgotso a e belewe
1: lebitso la morena Jesu Kriste le booko ntate
0: amen amen
1: le ga ke sa utlwa gantle ke utlwa fela gore go bua ka pelo e thata eo modimo a tla ntsha ya lejwe
0: o tla ntsha ya lejwe
1: a kenya ya moya
0: a kenyana male ya moya
1: lebitso la morena Jesu Kriste le booko
0: amen
1: a letsatsi le leng banna ba babedi basankana ba babedi ba rera gwa etsa dihlabelo ba leboga Jehova ha ba le moo e mong e ne le molemi athe e mong e le moalosi wa mehlape ga ba fitlha sebakeng ka lebaka fela la gobane dipelong tsa bona ba ne ba sa tshwane oba Jehova o emelelwa ka pelo e robeileng
0: yes
1: ke a fanang ka se sotlhe seo pelo ga e se ratang
0: ee
1: gobane e mong yena o na ikgethetse sentle a sa dikgethela Jehova
0: allright
1: athe e mong yena o kgetha go gotle o go kgethela Jehova ya ntileng tse bodileng tse masobanyana tse maseba ke tlhabele sa gae ene ga se ananele
0: ha
1: yane yena ya pelo e robeileng ke a bonang dintho tsa leitlho le Jehova a di bonang ka lona ka ba sa gae se a moelwa moya o batang mo serale o tsena pelong ya monna yeo setlhabelo sa gae se sa boneng ka ba pelo ya gae kala o fetoga itseobane e fetoge a ba le morago pelong ya gae a bona gobane e ka kgona a se mo ka tsena tsa Jehova a se go tsena mo se tsapa
0: Jesu
1: o na le tsala tsa ntle
0: ha
1: se mo ka tsena mo mo tsimpisa ya le ka la mo mola a se ga ne pele nya ha e na ka ya mo ya wa mo be
0: ha
1: mo ya wa mo be ka o be pele a e ba go
0: he
1: e sa ba ne wa ba le
0: hey
1: ya ka ke na ba wa ka ka ba wa
0: my
1: Amen.
0: Yeah. Amen. O khutla hape mme. Yes, ge lengolo le legolo. Ha. Ge lengolo.

0: Kgotso.
1: Momamedi ya ratehang.
0: Hey.
1: Ngwaneso, ntate wa ka, ndumelle hle. Ke o dumedise ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e le Morena Jesu Kriste. Re kena lenaneong la phudio ya letsha.
0: Hai mai. Mai. Hei, a dutse jwang ntho tsena tsa ka tsena? A kore ke bone ena. Ai. Di dutse jwang, mamamedi, di dutse jwang? Hei. A di posisyone mo ke di tsebang teng. Jwale ha ke di batla tsena e hlile ke tla ja bobe. Ha ke di batla tsena ke tla ja... Yes, ke. Ke tla ja bobe.
1: Mamedi ya ratehang. Ngwaneso, ntate wa ka, ndumelle hle. Ke o dumedise ka lebitso le matla. La mopholosi wa rona e le Morena Jesu Kriste. Re kena lenaneong la phudio ya letsha. Ha Modimo o re dumelletse le sone. Ha Modimo o re dumelletse.
0: Hey!
1: Sontaeng sale tsatsi la kajeno re kopana le lengolo la rona le leholo. Tshwarele momamedi, ntate Matjhatsi.
0: Ntate.
1: Re lengolong le leholo.
0: Eke.
1: Ha Modimo o re dumella.
0: Ke mo
1: re. Ke bukeng ya diketso. Buka ke ya diketso. Kgaolo ke ya bobedi.
0: Yesa.
1: Semana re tla bala ya pele. Di ditemana tse latelang.
0: Ha!
1: Sehlooho sona se baleya ka mantswe ya latelang. Tsholoho ya moya o halalelang.
0: Mai.
1: Thuto ya Petrusi.
0: Mai.
1: Tshokoloho ya batho. Bakete tse tharo.
0: Yes, sir.
1: Bakreste ba ho qala.
0: All right.
1: Lengolo la rona lona ha re lebaleha mmoho. Letsatsi la Pentakonta ha le se le fihlile. Ba ne ba dutse bohle ngalong e le nngwe.
0: Ha!
1: Le kgopolo e le nngwe. Jwale hang ha utlwahala modumo o tswang lehodimong. O kang wa moya o fokang ka sefefo. Ntlo yohle yo ba dutseng ho yona ya tlala ona. Maleme a arohaneng a kang malakare a mollo.
0: All right.
1: A ba hlahela a dula hodima e mong le e mong wa bona. Mme bohle ba tlala moya o halalelang. Mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng.
0: Morena, re
1: ka ya ho mang hobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Letsatsing la kajeno momamedi wa ka ya ratehang, ntate wa ka, kgaitsedi ya ka, ngwaneso, ha re atamela Sontaeng sena, letsatsing le leholo la Pentakonta, re kopana le mantswe fela a reng letsatsing lona leo ba ne ba dutse ha mmoho ba le kgopolo e le nngwe. Jwale hang ha utlwahala modumo o tswang lehodimong o ka moya o fokang ka sefefo. Momamedi, ntlo yohle yeo ba dutseng ho yona ya tlala wona. Ntlo yohle yeo ba leng ka hare ho yona ya tlala moya ona o halalelang wa ba fetola batho ba sele letsatsing la Pentakonta. Maneso, ha re atamela lengolo la rona le leholo, re bolelwa kapo re hopotswa ka letsatsi la Pentakonta ha le se le fihlile. batho ba dutse bohle nna lo nye lengwe ba le kgopolo kgopolo e lengwe gore batho ba e ka re dintho tsa bona tsa pele ba ile ba di lebala ya ba ha ba re le thoka tsona ba felwa ke moya o bitswa ngo halalelang wa etsa gore dintho tsohle tsa bona di be ntla e lengwe wa etsa gore mehopolo ya bona e be ntla e lengwe moya o halalelang wa ba buisa dipuo tse sa tshwaneng moya o halalelang wa etsa gore marakabe ya mollo a ba hlahele ka lebaka fela la sebaka seo ba neng ba dutse ho sona e ka re ngwaneso moreni.

0: la Pentecôte, a laissé les fichiers, la Yetzahuri, d'intori fetoué, la Yetzahuri, Batoumaba Bedi, Bafetoué, Moutoualemo, la Yetzahuri, di Polanotse Fapani, Temedi Satswani, di Kodeshamo, Temendidite, di Besiko, Kalebakafela, la Yetzahirena, la Pentecôte, Autara, Modimo Homo Hulu, O Sale Hodimon, O Ekan, Wamoya, O Foka, Ekan Autara, Se Fefo, Se Kerantum, Yo Palen Huyon, Inele Harinto, Di Fetua, Inele Harinto, Di Bopea Mocha, Kalebaka Fela, La Reza Silena, La Penta Conta, Monamedi Waka, Yarateha, Manusumorene, Lerona Sontense, Aremem Moya, O Halalela, Lela Karalamburlo, Halutre Kamoya, Hale Teua, Le Sahal Horimo, Le Teohela, Hojimaruna, Omane Reserore, Le Satilena, Kele Satile Chetende, Le Satsani. Le matati amal, le sati la pentakota, a laisse le fichile, le lentele le siko pele, impanako, yaone le atamele, hae fisa, batoba duzing, nalonye le mwe, yara le atkala, le feto la dinto, momamedi wakaya ratea, mo duzing teri, mo dinto isaro king, le sati lena, hare dumele mo, O bison wa modimo, o trofetu la dinto, le satilena, hae dumele moya, o halalela, e troba wona, o swe sahore, dinto liye sahale, e kare hare pela, ntachama chasi kamoya, e E kare hale pila, kamoya, ibile re samaya, ne kamoya, kore mochiemu liemu, ya pila nkamoya, otame ide uri, asamaya kamoya, jitewa sena gerifumana, buke nyawa khalata, khaulo ya mune, temana wa shema bareli, ame shume shano, hale satila penta konta, hale fisa, rekopana le pulelo, ere mhuna lewena, e kare hale pila, repila kamoya, Que tamele hotsamaya, kawana moya wo, haleta tilena, le selia tamese, moya wo, onemba pera kahona, watewela hubona, we pupile jwalo. Kalela kabela mollo wa fetula dinto puo ya bona ya bangwe ntate machatsi ka baka hopola mantsate mara e le nyole monang a nyeloa le ha khutla o tlatla ka yona tsela ye tshwanang ye le morning ha nyeloa ka yona lona go la Jerusalema o fisha la boya le satsi lena la penta konta ke santsa ne reduce ntate machatsi se Moyen sa PCFM, le Nangolo Laruna, le Lehuno, Mane Sumurini, Kesaka Hofetua, Batra Pilan, Katsela Safani, le Apele, Obane Moya, Wamadimo Sofihile, Pamos Toti Lukile, Mwaltatila Penta Conta, le Sele Hatamete, Batra Duteng, Nalonye Lengwe. Momamedi waka ya ratehang kgopolo ya bona ya fetoga ya ba ntho e le nngwe nna le wena re ka dula ngalong e le nngwe ya ba kgopolo ya rona ga e fetoge le maleme ya rona a ba sita o bua dipuo tse e sa tshwaneng dipuo tsa notlholo ka lebaka fela la gobane re soa moele gore letsatsi lena la pentakonta ga le fitlha dintho di ila tsa fetoa le gona sonta e sena re atamela ntate matšhatsi ga re atamela letsatsi la pentakonta ge na le mantso a se fela monghalongthuse ka tisetso e ka ge le rona le tlhoka moya o le moo e care le rona re hloka dintho tse sa tshwaneng e care le rona re hloka kgopolo e le nngwe e le gore dintho ge tsele utlwa le modumo ga o tla empa motho ya dutseng sebakeng sa tsebang gore go na le a ntshepisitseng ga a dule fela mme wa ka ntate wa ka o na le mantswe a sefela e monghadi e monghadi o nthuse ka tisetso le nka le wena ngwaneso ge santsane ge ene ntate Bishop Matšhatsi letsatsing la ka jeno sontaeng sena lengwalo leo ge le badileng go tswa bukeng ya diketso le ge letsatsi la pentekonta ga le se le fitlhile ba ne ba dutse botlhe ngalong e le nngwe kore botlhe ba ne ba dutse ngalong e le nngwe kore botlhe ba ne ba moetse moya o o tshwanang ke gore botlhe ba dumelela gore moya wa modimo o sebetse ka gare go bona re a kena dikerekeng ge tswa ge sena moya moya o le mong re a dula diphutheng tsa rona tsa thapelo ge tswa re sena moya moya o o tshwanang ge tswa re kgobešana e ka re ga re a e bopwa ka setshwantsho sa modimo empa bona ba ne ba dutse ngalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jale hanghang ga utlwala go tswang le godimong o e ka moya o fokang ka sefefo ntlo yotlhe yeo ba ditseng go yona ya tlala ona ge tlhoka ntlo yotlhe e bitswang ya leeto la sefapano e tlale moya o o galalelang ge tlhoka ntlo yotlhe ya leeto la sefapano eo re ditseng go yona go utlwagale gobane moya o so fetile go utlwagale gobane dintho a di sa tshwana le pele ntate Matšhatsi a re atamela tshebeletsong ena ke bua le mo mamedi a dutseng ka gare go naga ke bua le mo mamedi a mmametseng a le ka ntle o naga ga re atameleng bana beso ge e tseng kgokanyana phiri empa ya lentswe la modimo ga re atameleng batswadi ba ka ba ratileng ga nako a pentekonta e se e atametse ge tlhoka moya wa modimo ntate Matšhatsi go rotloetsa mosebetsi ga o moya o mongwe o re o tlhokang gore o ka etsa mosebetsi bothata ba rona ke gore ge phela nameng bothata ba rona ke gore ge tsamaya ka ditakatso tsa nama re sita gore ge tsamaye ka moya mme lengolo le le ntate Matšhatsi le buang ditaba tsena le ge motho ya tsamayang ka ditakatso tsa nama o sita go tsamaya ka moya wa modimo e lego le gona sontaeng sena ga re atanela tshebeletso ya lengolo la rona le legolo mo mamedi wa ka ntate wa ka kgaitsedi ya ka ga re be moya o le mongwe ge duleng galo e le nngwe gobane letsatsi lona ke la pentekonta e le gore ge tsebe go utlwa le go bona malakabe a mollo ga a theoga ntate Matšhatsi maleme ya rona a ka tsebe go bua dipuo dipuo tse sa tshwaneng ge tsebe go rorisa morena morena wa rona ka maleme a sa tshwaneng ka lebaka fela la moya o o galalelang ge dia go utlwa le ga moya o bua le rona gobane ga re ka gare go moya o o galalelang e ka re sontaeng sena ngwane eso ntate wa ka ge ka mema moya ntate Matšhatsi ndumelele ke kgutle tlhemogolo wa ka empa moo re dutseng teng sebakeng se le seng e ka re re tla utlwa go e kang sefefo e ka re re tla utlwa modimo ga o theoa re tla utlwa fela ga re tshwere ke moya o bitsang wa pentekonta ke gona ga dintho tsena ge tla rutlwa ntate Matšhatsi ga di etsa ala kana ko ye nngwe re hloma e ka go tshwere anthe diketso le mekgwa tseo re phelang ka tsona ga dipakatse go mo mamedi wa ka ya rategang sonteng sena ke Bishop Lekoro ya reng go wena mogau wa mogena wa gona Jesu Kreste legato le modimo ntate matshediso la moya o o galalelang di be le rona botlhe go fitlhelela nna le wena re kopana gape sonta se tla ntate Matšhatsi ga re dileng re le mmogo ga re tshwarweng ke moya wa modimo ga re utlweng go e kang malakabe a mollo ga a theohela ga a theohela go rona ga re utlweng go e kang sefefo ga se tlo tlala ntlo yotlhe yeo re leng ka gare go yona ga fela re le moya o le mongwe ge tsamaiswa ke nama ge tsamaiswa ke moya e seng ke nama ntate Bishop Matšhatsi ka Kreste mobe jalo ka go sa feleng Amen.
1: Amen.

mamedi ya ratehang wane somorene bane ba le ka papusing papusing e ka utim kana ko ya moya moya o fihla o ba fihle ka ba ikwale ha ba ya no fihla ba theoa jalo ka malaka ba tuta sonya e molemo ha o tswa moya ba tlatsa moya ha o tswa moya o seng o dutse ya bina se fela karabo a re moya o latele lentse ta ye tsotlhe mo lerongwang a re setse le jadilwe e be wona wa nwesetsa ba ne ba utlwa mesetso ya matlamo phaposing ya kaodi ba bua dipuo ka maleme a bo ba ba mametseng ba utlwaeka ba tsailwe kgantse taba ena

hane we moya o ba etsa bahali ba ne we moya e ba dina hlahlanete tsa sebeni ba ne we moya o na ba ntshafatso le selekani sa matla modimo go utlwala moya phaposinye ka odimo ga o se o dutse moya ona o etsa batho botlhe e be dinatla o etsa batho botlhe ba utlwa ona ke ka lebaka la moya moya o galalelang re kolokisetse ka tsela ena.

0: Ke tsatsi
1: kgotso na.
0: Se re tsang ka go tswela kgotso.
1: Amen.
0: E tlere lo ba siyo ma khulu. Ya. Ke mpa ke tse gena le lona ka moya.
1: Ke a lebona ntate.
0: Ke mo ga le kgoro ke a go.
1: Ke a lebona ntate go. Amen. Ke a lebona ntate, ke a lebona ntate. Ei, ke a lebona.

0: kgotso kgotso e be le wena kgotso e be le wena
1: ha ke tla ke atamela sefapano se galalelang mantsi bueng a letsatsi ka ba ke kopana le lengwelo la Esekele ke buang fela le re ke tla leneha pelo e ntšha ke tla kenya moya o motšha ka gare go lona kenya moya o motšha ka gare go lona gore le tle le tsebe go phela o bona moya o motšha ke tumelo tumelo ye ntšha gobane tumelo ga e sena mesebetsi ya se yona Tate Bishop Matšhatsi o re ke tla leneha pelo e ntšha o re pelo e ntšha e seng pelo ya gale gobane pelo ya gale e na le mahlaba e na le makukuno pelo e ntšha e o tla e fua wa bona ke ganyologelwa e fitlha ka gago go wena o morena jesu a ileng a re swela jale a nto go tsamaya jale ya ba o a tsoa o ganyologa o ya le godimo ka kriste morena ke mmedino o sebotsa ka
0: thetsanmmedino o sebotsa ka thetsan amen amen

0: Re le bontate Thakaso molaetsa re fumane ntate re le bontate amen ntate Thakaso monyadi re le bontate re le boa re le bontate yes ya yeah. Hey Khotso e belwe.
1: Khotso, tade.
0: Khotso.
1: Ke ratile se tsogo nda te mathati.
0: Mema.
1: Tlokoloho ya batho ba kitse tsa.
0: Tsa.
1: E ka re ba ne ba bina se sila nda te mathati.
0: Ha.
1: Ke o tsala o halalela. Boya wa nnete wa tshiseho. Ke na di tshutse batang.
0: Natiso ko ke le ba mme oh go le ba mantsoe a matla ga le ba me wa thuso hey khotso khotso khotso
2: halalela
0: ai bo
2: ya halalela
0: au si si pat

0: go tswebelwe
1: mo ruti matha
0: go tswebelwe
1: ha tsatsile tsenta go ntla le selefifile ba le mba duti ntsake nalwe
0: e o teng
1: e ha le tsatsile tsenta go ntla le selefifile
0: all right
1: ba le mba duti go se nalong e le nngwe ba le polo e le nngwe
0: Oye
1: le ha ha u kwa hala modimo o sa o tswang le godimo
0: eh
1: o ka nwa moya o fokang ka setsepe
0: eh
1: ntlo yo se ya ba
0: ntlo yo ka nona
1: ya tala modimo o
0: eh
1: maleme a arohaneng a ka malaka ke amollo
0: Jesus
1: Sahela Abula ma Hoduma ma Hoduma e molemo
0: eh
1: bo hoduma tsatsi ha moya o halalelang o so buti hoduma bona maleme ana sa buti hoduma bona ke mane ba le mo ba kalang ba bua ba utlwana ka puo mpa puo di fapa
0: amen
1: Jale mona mo se ba utlana ka puo di fapane ke mane mo le rona re ile ga ketella ge tse ba hore re ka ge moya o halalela ntheoa o fetolele fa
0: All right
1: ke a theoa ntate ha ka
0: ke le bile ntate
1: ke phakise mo timposo
0: na re phakise ga le bontate amen
1: ka ntate
0: ntate

0: Kotso hae bete.
1: Kotso muruti matati.
0: Kotso hae bete.
1: Kotso hae bete ntate ke pitu pitanke.
0: Kya pela ntate o pela ba. Oh.
1: Ah, ke pitu ntate.
0: Letsatsi ke la penta konta ntate.
1: Letsatsi ke la penta konta.
0: Bane ba dutse ka phapusinye ka odi.
1: Bane ba dutse ka phapusinye ka odi.
0: Ba utlwa moya o galalela nga o thewela go bo.
1: Ha ba utlwa moya o galalela nga o thewela go bo.
0: Ntate wa.
1: Ane ba di tapisi nye ka hodimo. Ne ba ntse mo ya ba hala nga tshwa ra hobo.
0: Eh.
1: Ya ba tsala ka matla.
0: Ah.
1: Ya ba tsala ka matla ba ntse mo ya hala nga tshwa ka hobo.
0: Tsisa.
1: Ya ba le ke ho tsa seo. Tsen di ke tsen sara.
0: Eh nka.
1: Ah.
0: Ba
1: tsama le ka le na tsama. Ba le mo khumele. Ona kya jang e kwetse se go tsatsa
0: ha. Si sa.
1: Ke mo halala ha ke re ka go mo.
0: Ha.
1: Ke ha tsena ha tsena ka go motho. A le le tso. Ke re ke ha mo tsai, mo tsai o ne ga mo ba le ja ba. O kgile se lo sa wa.
0: Mai. Ah. Ba le
1: ba. Ke pa putse ke ka o di.
0: Eh. Ntate.
1: O sala yo ka morao, una fela ka o di motha. Ape se tlo ka o di.
0: Si sa.
1: Ke tla di ka mo, ke re ho tla re rao.
0: Ha.
1: Ke se ho go di.
0: E ba.
1: E le ra se go ile yo ka o tsha. Ona ka go se paka paka. Ha re ka go se paka paka. O di mathati. Ma mo di bua go le o tsapa.
0: Ha.
1: O tsapa yo ka bona ba tsasa di khapi. Se di tsapa go se.
0: Yes.
1: Ma mo di mina ha tsena ka rubo.
0: Ha.
1: Ona ba ke ra tsang go ge. Ke ka re fetola ba tsasi ba ba thu. E se mari tsha.
0: Thank you, Dad. Thank you, Dad. Amen.

0: What's up, it about?
1: Surprise.

Josias, Saint Josias Apostolic Church of Zion. Josias.

0: Kgotso a e belewe, kgotso a e belewe.
1: Ya, ke itokobetsa le tshimong be ntseng ke Jehova. Wa tenta kwanta ha ha wa tsamela batho ba ikwalletseng ka ka lebaka la o tshaba ba zu. Mare e ka re ha ba ikwalletse ho ka mantse di dipolelo. Ha ha ba tseba yiti ha mo ba ntse ba di na tsetsa. Ke na ke mora wa ka e ha ratang ke nna le mo sebeletseng le mo khatsi.
0: Ya.
1: Are le ke le go tsanyane ke re. Ba ba di na tsetsa ke se go tsanyane. Lo pala di nako. Go se fitse nako ya tokotsi. Go tla re ha sa khona.
0: Ya re
1: hantle ba di tsi. Ya ba di pulelo tsa bona. Ya ba ba utlwana ntate Mathati.
0: Ha
1: re ka re ba ne bua ba bua dipolelo. Motho a bua puo ya ha habo. Ba di ba ne ba ha ile pala teng. Ba re batho ba ne ka re ba taitse. Ba atamela pala bona ba ha ta wa. Ha re ana le ha ile se budila. Mare moya wa jo hopa o tsene di pulo.
0: Ya re
1: di pulo tsa rona tsa tla tsa tsheso. Ya tsheso ka ba ka la moya. Amaya o halalela.
0: Ke
1: tema thati ka ka lokolla dipolotsi tsa rona, ebe moya wa Jehova o tena dipolotsi tsa rona. Ha o tsama tshika, ha tshika le Jehova. Ho bona o ka etsa ha o patsa wa tsamela. Ho wa tsamela Jehova, ebe o mo fatlo ya hao. Ka go dinonyana dina le maso. Tsho ya Jesu yona ka tsamela ka. Ha re tsho ya Jesu e tsamela, e tsamela pele nya motho. Ya motho ya buletse Jehova.
0: Jesu
1: ha. Jole ka ka tso bula dipolotsi tsa tema thati. Ya no gena tshe ya tametse. Ka go ba ba ba itshorisa ka makoloi ba ba ba itshorisa ka ba kaldi ka ba kaldi ba bona ka re itshorisa ka lebitso ka lebitso la Jehova
0: la Jehova amen
1: ka re ga itshorisa ka lebitso la Jehova ntate Mathati
0: eh on that
1: ha le tsa dira tanta konta le se le ya tane
0: bo le
1: go ne go ba ya pholoso
0: pholoso
1: ya Jehova
0: yes sir
1: motho motho ya fumana mpholoso pholoso ya Jehova ntate Mathati ke motho ya fumana mpolelo e go tswanyana nka di phadetsa ha o tsamaya ka go tumelo ya ha o pholosi yaba ke mo khamotho motho wa dina le tshetsela ke molala ditse ditse tsa khathatsam ke khathatsam tsale fast
0: eh
1: ke go tlo ka hatsolo ame
0: ke le ba uthe amen

nakonyana yana nako ena ileno bomme le bontate tsebiso e re nang le yona ke ya moqebelo wa o qetela wa kgwedi ena ka mane ka motimposo ha bo mongodi kakaretso wa leeto la sefapano mme a modise ka mohi e tlabe le pulo ya majwe 9 o'clock Sontao Seng tankwa mokoloko ya

re rapele mo mamedi e bila a se ntimpo so ke tsenola e ba tlo mmne ke tla lukisa ntho tsa ka gore ke di kenye mona computing ne ntse lona ntse ke rega gore e tle ga ke di bulele mona ke se ke ka di lata fonong ha re rapele mo mamedi Modimo ntate wa rona ya galalelang hlohonolo fatsa o mamedi muruise molemo sa feleng kganya le matla ke tsa hao modimo wa rona ya na le matla ohle le fika la mengwaga tlotlo la Israele sedi la ditšhaba ntate wa rona ya lokileng ya na le matla ohle morena wa kgotso a tleisa bosio ba rona modimo matlafatsa ka moya o galalelang go dula godima rona morena jesu moya ona o tlo re fe matla modimo wa o ema dipakeng tsa ntwa ya rona ya bophelo Moya ona o re fe matla modimo wa rona ka lebaka la matla le botshepei ba gago hlohonolofatsa mo mamedi tate ya lokileng yana le matla otlhe ka re ga moya ona o theoa seabi seabi sa mahlohonolo o se kebe wa feta le a le montate ba utlwang ba tlale ona e mong ore ke tla ke tepeleditswe ke makhubu le difefo la e le letsatsi la pentakonta ga ke utlwe moya ke utlwa tse ke kopanang le tso Kanari ya molotheoa o kamela batho ba gao modimo tate ya lokileng yana le matla otlhe ya seaba o timela a tle a bone lereko la gao fetolela bana ba gao melemo kemeng ya melemo ba ne ba e fumane e ba lahlela fela Kogo, moya o galalelang, yehla moya wa ingwele, yehla moya wa ingwele, o kena dipelong tse batang, ditokiswe ke lerato la gao. Modimo o galalelang, theoha boteng ba legodimo, fetolela lelapa lena, le fetolele katleho, e tswe e ne se e lahlehile. Fetolela lelapa lena mahlamo ya o galalelang a ke na fetola dintho tse senyehileng tate ya lokileng hlohonolofatsa botlhe ba senang masea ba hlohonolofatse ka masea ba o senang kgotso o ja lekgotso ke fumane molaetsa go tla Afrika Borwa o kopang thapelo lelapa ntate ya lokileng le phelang ka ra dintwa ntate ya lokileng le tsona gao ga le lo phama go molekane ya otla mosadi ya mo hlekefetsang ntate le tsona o le lo phama ke mo lokileng o na le matla otlhe ka mane ka mafeteng re utlwile ka bana ba banyane ba ileng ba timela modimo wa rona ka lebaka la ya siweng le bona ya bao ba bolaya ka setlhogo tate ya lokileng yana le matla otlhe tsatsing lena la pentakonta fetola lesotho fetola ya phelang go lona kganya ya gao e tle tlhae modimo wa rona le bophelo bo o sa feleng ke ra

0: kenyeletse ho tle rena o buse mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o galalelang amen kreste a le boloke ka mohau wa hae a le atisetse ka go loka ntate mora le moya o galalelang amen momamedi ya motle ke bone lefatshe la rona le ntse le atelwa ke dintho tse bohloko ditlhekefetso dipolayano di qadile lefatshe le aparelwa ke lefifi o tlo iketsetse molemo ka sonta sa pele sa kgwedi ya botshelela momamedi ya ratehang o batla le bone mo leng teng re tlo kena thapelong ya mabone sonta sa pele o laetele lelapa la gago jale o le rapelle go na le malapa a tlhokang thapelo wena yane weng thapelo ka gore lelapa rapelela bana rapelela molekano wa gago gobane o neuwe thapelo re tlo tlagelwana ntwa gobane lefifi le aparetse lefatshe ha morena go tswaletse hantle botlhe ka kreste morena wa rona amen ke lesia hantle le ha ka re hoseng o tsebe ke kgatiso e hatisitsweng ke mamotshwenwa ke mora wa mokwena bishop di au mofokeng ke mofokeng ke mofokeng eno ke mofokeng e batho ke mofokeng ka mane ka mashaeng Foriesburg a qetele molaetsa a ke a re babae sala le morena.
1: Ngwaneso ya ratehang, hoseng ona re kopana le molaetsa ka hare ho leeto. Leeto le re le fumanang molaetsa o tswa bukeng e halalelang bukeng ya dikronike molaetsa koreng ha setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa nna ke le Jehofa ke tla ukwa sello sa bona ka re o leeto banna le basadi ba imelwa dikronike o bua mantshwana ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa nna ke le Jehofa ke tla utlwa megoeletso ya bona ke tla utlwa sello sa bona ka matsatsi otlhe mapostola Jeremia ka letsatsi le leng o bua molaetsa ona a le ka hara leeto le imelang banna le basadi ka re o ditshebeletso ka re ho maeto ka re ho mosebetsi jwale ngwaneso

na ke le Jehova ke ta utlwa selo sa bone. Wanesu lo wena mme waka mo banna le basadi rinkang bona bophelo bophelo bo thata molaetsa o re hane teng ya matla re tla ikitlaetsa o tla ho yena. Jeremiah ka letsatsi le leng ga a le motseng wa Babilona o bua mantswana a reng ga o rata o ya ne nna Babilona le wena ngwaneso fela o kaya empa ga o sa rate o kalesa maemong a re leng ka re ona. Ga o rata o tsamaya le ena o ka tsamaya le ena, ga o sa rate o tsamaya le ena o kalesa. Ba bakae batho ba phelang o le ena lefatshe ba lebala ka ena ba sa rate o mosebeletsa.

ka yena le wena ngwaneso matsatsinyana Jesu yena uyatla uyemetsena le wena uri ukeke pelonya hai wari wesa kale sola moya tritsa uye jole ngwane su bophelo bere tsamayang go bona kirina pong tsekata re lebala ka mo modimo a re fang dikatle o kate kana kongwe lietong motseng wa kinkaneng bana ba batho ye ba batšhaka setlo dilo tsa bona ye ba di akeleketla marameng a bona bana ba batho ye ba ba sala fela e le dikgutsana ba sena letho empa fela ka lebaka

molaetsa o banna le basadi re o fumanang nakong ya jwale ka letsatsi le leng Absalome o fitlha kare o leeto o ya motseng wa Kadashe a fitlha kare o Kadashe o lo fedisa bogopo ba naga eo ko fela nna le wena re tlo bua le baeta pele mo matsatsi a kajeno gore ba tle ba ikokobetse go modimo wa bona seo se tlhokang re tlhoka boikokobetso nna le wena ngwaneso mantswana a re ga re ikokobetse go yena ka dinako tsotlhe gobane o ya tshepaga molaetsa o re o fumanang ka re o molaetsa ona setšhaba se latlhegile ba bangwe ba lebala modimo o ba o feletsang ba bangwe ba lebala motho e ba ba mo gumamelang re tlo nka mantsi wena ngwaneso a rategang a re tlo phetela molaetsa wa rona ko re tlo nka molaetsa Ezaya kgaolong e latelang gore o nyatsitswe a furalwa ke batho ke motho wa matlhoko yo ka yena ba lebaneng le yena batho ba ya motshaba ngwaneso ya rategang moo re tlo fitlhelela teng gopola mo re tsamaileng ka re o leeto boikokobetso ke yona ntlhwapi yeo re e tlhokang dipalangweng tsa rona leha banna le basadi ba tsamaya matleng a bona empa o teng ya tshepagalang ka

Suas! Ouça, vai, arrepita! Arrepita! Ouça, calma! Dá uma mão na